0: Long noon, no? Si Janet na pinuntahan niyo para sa pinuntahan niyo pa sa kulungan sa Antipolo. At naipalabas niyo.
1: Panahon ng pandemic yata yan. Eh.
0: Nasa the same area po kami, ma'am.
1: Oh.
0: Nakita ko po kayo noong inuwi niyo siya at nalaman niya patay na ang mother niya. Mm. Ma'am, tulungan niyo naman ako sa mga bata at kung paano ko po makita yung agency ni Laura.
1: Mm.
0: Ma'am, bahala na po ang Diyos sa inyo. Alam kong nakikita niya mga ginagawa niyo. Maraming salamat po at ito po ang number ko.
1: Ayan.
0: Ang alam ko si Laura yung ano... Mm. At sorry, nakalimutan ko. Actually, last month lang ito, Kuya Sal. Diba? Actually, may mga, sa Yupa di Bantay Pamilya kasi, sa Facebook page natin, talagang maraming sumusulat. Minsan na lang talagang binabasa ko lang at ina-acknowledge ko lang. Pero since na nagkaroon po tayo ng opportunity, siguro ipinagkalob talaga ng Panginoong Jesus na magkaroon tayo ng chance, no? Na maging kasama tayo ni Kuya Saldi dito para naman kahit papano itong mga sumusulat ay matutulungan natin.
1: Yes,
0: So, bali dalawang problema niya, Kuya Saldi, kung paano i-relocate yung tatay at yung kapitbahay niya na si Laura na DH, no? So, ang masasabi natin dito, pagdating naman sa problema kasi sa mga DH, ang maganda kasi talaga dapat, no? Dapat talaga nating i-orient din yung ating mga kapatid, mga pinsan na pumapasok bilang mga domestic helpers, na pag once na pumerma kayo ng kontrata, dapat talaga alamin ninyo kung ang yung agency, yung manpower, yung nag-recruit, yung manpower agency talaga ay lisensyado ba ng POAA or ng OWA. Talagang yun talaga dapat ang una-unang alamin ninyo. Kasi maraming mga manpower agency na hindi walang lisensya. So, yung mga fly-by-night na... kasi
1: na, no?
0: Yes, kasi kung ang mga agency natin ay hindi rehistrado, pag nagkaroon kayo ng problema po talaga, wala po silang maitulong sa inyo. Okay, pangalawa, pag naka... Alimbawa, meron na kayong departure certification, maraming ibibigay ang mga OWA natin, dapat itong kontrata ninyo, kung hindi man kayo makapag-photocopy, kung sakasakaling hindi bibigay sa inyo ang kontrata, ibibigay kasi yan minsan doon sa ano na, pag-departure na sa airport. Hindi kaya bago ka umalis, sa kanila ibibigay. Dapat kahit picturean nyo lang, ipasa nyo sa mga kamag-anak ninyo. Para nang sa ganun, hindi yan ituturo siyempre ng agency. O, walang magtuturo niyan. Siyempre, dapat maging ano tayo. Pangalawa, since na dati rin akong OFW, dapat talaga... kabisado natin dapat yung mga emergency numbers. Yung mga sa OWA, sa DMW na mga emergency numbers na pwede nating tawagan anytime pag nagkaroon tayo ng
1: emergency.
0: Yes. Oo. So siguro po ang masasabi nito, ang masasabi natin para kay Laura, no? Siguro ito talaga 'yon. Dapat talaga dapat makipag-coordinate ka sa barangay. Pwede kang lumapit sa Bawsi, pwede kang lumapit sa women's group o mismo kay Kapitan, sumulat po kayo. Madam, sumulat po kayo na ito yung nangyari kay Laura na limang buwan na hindi wala ng contact sa inyo, wala na rin padala at namumblema ka sa tatlo niyang anak. Pwede po kayong sumulat kay Barangay Kapitan. Mas maganda talaga sumulat kayo, madam, para proof na talagang pong nag-exert kayo ng effort. Ang sulat po ninyo, ipotocopy po ninyo yan. At pag nagbigay po kayo ng sulat kay Kapitan, ipareceive nyo po yung sulat na binigay ninyo at yun po yung i-hold, i-keep ninyo na meron kayong kopya sa problema na binahagi nyo po kay Barangay Kapitan. Kung ano man yung magiging advice ni Barangay Kapitan, yun po yung susundan ninyo. Pero mas maganda po kasi na yung sulat na binigay ninyo kay Barangay Kapitan, dalhin ninyo ito at pumunta po kayo sa DMW or sa OWA. So para makita ng OWA o ng DMW na nakipag-coordinate ka sa tamang ahensya. Kasi before anything else, lahat ng mga legal na action, initiative coming from us as ordinary Filipino people, dapat talaga ina-address mo na ito sa barangay. That's the reason why we have local government units. So, ang barangay kasi talaga yung parang pinaka-primary na sumbungan natin eh. Kasi mas mataas yung possibility na i-entertain tayo ng DMW o ng OWA pag nakita nilang, ay, sumulat na pala ito kay Barangay Kapitan. Kasi ibig sabihin, sila din, bilang local government units, no, bilang national government agencies, magkakaroon din sila ng, nakot ka muna, kailangan harapin ko to, kailangan i-address ko to, kailangan tulungan ko to. Kasi, di ba? Ito yung mga pamamaraan na dapat maging wise tayo, na lahat talaga documented. Kasi once na mga government agencies makita na documented yung ginagawa mo, wala silang choice kundi harapin kayo. Kasi minsan, pag yung mga ordinary people na walang alam, maglalakad lang pupunta doon sa OWA, ma'am, o anong ano po ang ano natin, ano po sadya natin, ma'am? Ma'am, kasi yung kapitbahay ko ganito, blah blah blah, magkukwento ka lang. Yeah. Syempre, mabuti sana kung yung mga government person

0: personnel natin, no, mga government, yung mga frontliners natin, maawain at mindful, no, na sa kanila ang espiritu ng public service. I-entertain ka ngayon, maawa pa, bibigyan ka pa ng papel ballpen, ma'am, pakisulat na lang po dito kung ano yung isasalay sa inyo, kung ano yung problema nyo. Pero yung, ay hindi, ma'am, tapos ma'am, iba kasi parang iritadong-iritado pa mag-i-interview doon sa mga, yes, totoo yan, Kuya Saldi.
1: Tama.
0: Mga government staff, no, mga frontliners, na kaya nga lumabas yung mga law natin eh, na bawal bastos o yung alam mo yon, yung mga maraming beses na nangyari yan na pinapakita sa mainstream media kung gaano sila ka hindi magalang at you know hindi nila na-realize na sila ay pasweldo ng taong bayan. So may mga ganun. So para maging mas effective, no, tayong mga nakikinig ngayon, turuan natin yung ating mga pinsan, mga lola, lolo, kasi talaga namang masasabi natin minsan sa kakulangan ng kaalaman at edukasyon, hindi talaga nila minsan alam kung paano talaga yung mga bagay-bagay, paano talaga dapat gawin yung mga ganito. So turuan po natin sila. And then pag naibigay na po natin yung sulat, of course, magkakaroon na ng ano yan, Kuya Saldi, no? I-re-research na kung nasaan na yung si, kung sino yung hinahanap ninyong OFW. At
1: yes,
0: for sure yan, 24/7 lang, 24 hours lang, makikita kung nasaan siya. And then, ito na nga, may nabasa ako, Kuya Saldi, babasahin natin sa mate. Meron akong nabasa doon na napakaganda, kasi ganun naman talaga dapat eh. Kasi kung na-push yung plano namin noon na mag-i-establish kami ng manpower and training services, isa po talaga ito sa mga estratehiya namin. Na dapat, itong Middle East na talagang lagi-lagi na lang nagkakaroon ng physical abuse hanggang sa kamatayan na nga, eh, may mga binibitay pa at kung ano-ano pa. Dapat talaga, I strongly suggest na itong mga manpower services dapat. Sana po may mga nakikinig tayong mga taga DMW or OWA dito, no? Na since na itong Middle East talaga ay napaka-critical na country para sa ating mga DH, bakit hindi ninyo i-impose sa mga manpower services, training services o manpower, lahat ng mga manpower agency, na at least every, ano ba yung tawag doon sa, every 3 months, hindi naman annual, semi-annual. Semi-annual yung 3 months, no, Kuya Saldi? Na at least man lang, every 3 months, kung meron kayong dineploy na 10 katulong sa area na yan, bisitahin nyo naman para maipakita ninyo doon sa mga Arab family, doon sa mga employer na, ay, tika, iba pala yung agency na to. They're very strict at talagang pinangalagaan nila ang welfare ng ating mga DH. Hindi yung pagkatapos ninyong ma-dispose, pagkatapos nilang i-surrender na sa mga amo, nakuha nyo na yung mga incentives, nabayaran na kayo kung magkano'ng ibabayad ng mga pamilya, wala na kayong pakialam. Tapos nagre-reklamo sa inyo na walang tulog, walang kain, long hours, sobra-sobra sa trabaho, sasabihin nyo lang na magtiis. Tapos, sorry, kasi this is my personal experience actually last month, na hindi naman talaga tama. Nasabi ninyo magtiis lang kasi pag umuwi kayo sa inyo, wala kayong magiging trabaho. Dapat huwag naman ganun. Magiging, ang humility naman natin.
1: Parang hino-hostage
0: naman
1: natin mo.
0: Oo, na parabang, alamin nyo muna kasi hindi naman, totoo naman din na may mga katulong din naman tayo, mga DH naman na pasaway din. Na siguro na homesick lang at gusto lang umuwi, gumagawa-gawa na ng mga ano, ng mga issues. Pero yung makita mo magmula nung dumating December, January, February, March, araw-araw na lang kung sino-sino na lang yung mga tinatawagan at humihingi ng tulong, sana naman maging mindful tayo. Kasi, kumbaga, hindi na aarte yan kung sa 4 months na ginawa niya, every time na tumawag siya, ganun na lang, nangihingi talaga siya ng tulong. Hindi na siguro pag-aarte yan. At bilang manpower agency na kayo po nag-recruit at kayo po yung nag-dispose, ano bang tawag doon, kayo po nag-release, eh, may tungkulin po tayo, may obligasyon po tayo. Kasi ang isa pa pala, Kuya Saldi, ang nangyari kasi pala, ang naintindihan ko, dito sa Pilipinas, merong manpower agency. Merong sasalo na ibang agency doon sa ibang bansa. Merong local agency na owned by the local people. So, ibig sabihin, pag may mga problema pala, parang hindi masyadong, I'm not so sure ha, but the way I observe it, parang hindi kayang, parang itong manpower dito natin, parang hindi naman siguro lahat, pero may na-o-observe ako. Kasi kung kayang, ito ha, common sense na lang. kung ang mga manpower services dito sa Pilipinas matapang at alam nila ang tama't mali, talagang ang karapatan at ng ang kanilang tungkulin sa mga DH ay nasa isip at puso nila, hindi lang sila manpower agency. Bakit nagkaroon ng maraming mga nabitay, nagkaroon ng namatay yung katulong, nabugbog, bakit nagkakaroon ng ganun kung ganun tayo ka protected na ano na manpower agency? Bakit hinayaan natin ganun? 'Di ba, Kuya Salvi? Na balita ko nga doon sa accommodation na tinatawag nila, napakaraming katulong doon, 20 to 30 na katulong na nagsipaglaya sa mga amo. Mm-hmm. Kasi hindi na pinapansin ng mga agency pag nagrereklamo. Mabuti sana kung meron kang cellphone at makapag-vlog ka, makapag-video ka at may upload mo at makita at saka mabigyan ng tulong. Bakit ganun? So, for me, kung sakasakali magkaroon ako ng opportunity, I hope I will be invited, no, in behalf of the OFW na mga DH. Gusto ko magiging bahagi ng discussion, no, kung paano talaga mas mapaigting, no, mas mapaano natin, mapa-strengthen natin ang protection ng ating mga DH. Dapat talaga magsisimula ito sa mga manpower agency. Dapat mag-impose ng strict compliance ang ating DMW at ang OWA para po maproteksyonan talaga yung ating mga DH, dahil nakakaawa po sila. At pangalawa, provide quality training. Quality training, hindi lang yung ipasok mo lang sa TESDA, nag-training na ng ilang oras, ilang araw, 5-7 days, pero tingnan ninyo yung quality learning, yung outcome ng learning, kung talaga bang na-absorb ng katulong. Oo. Yun na nga ang mga suggestion natin, no, sa kanilang mga dapat matutunan, yung paggamit ng mga equipment, mga yung mga comprehensive na mga food safety, communication barrier. Ito yung mga tatlong elemento na dapat talaga ma-address ito ng ating OWA, Kuya Saldi. Sa tingin ko, ito talaga. Kasi once na ma-address ito, ha, itong mga actual na demonstration ng mga gadgets, ng mga machines, equipment. Kasi ito, isa to sa mga nabasa ko din doon sa feedback ng mga employer na, sorry ha, sinabi, tanga-tanga. They are not competent enough to be a, ano, especially mga VIP yung amo, syempre.
1: Mayayaman yun eh.
0: Oo. Pangalawa, yung mga food safety, yung kung paano sila kahit paglalaban na ibukod. Yung mga ganun ba, yung mga simpleng ano, na dapat ito yung binibigyan ng emphasize, value ng mga training. Na kung magbibigay man lang din tayo ng training, sagad-sagad din na natin.
1: Anyway, may budget naman. May suggestion dyan na ganyan yata.
0: Yes. Actually, gusto ko nga to eh. Ang sabi niya, si ano nga pangalan ni sir?
1: Richa Dasha?
0: Mm-mm. Actually maganda yung ano niya kasi naisip yun nga yung inano natin na sa mga
1: wala
0: na? San ba? Sorry. San ba yun? Sorry.
1: Sa GC ng Mate.
0: Ah, ito na nga sa Mate to na parang nag-ano siya na scrutinize natin. Okay, basahin natin ha. This is from Rich Daza, no? Ayan, sabi niya, regarding sa deployment ng mga domestic helpers, dapat scrutinize ang mga manpower agencies na nagre-recruit dito sa Pilipinas and abroad na they are obligated to have a monthly visit to the workplace or the employers. Oh, tama. And check the employment conditions and other concerns, especially social needs, especially SSS membership, kasi kulang ang time to attend to their needs. Yes. Thank you so much. Actually, this is very nice. Thank you so much for this recommendation. And, dapat i-check kasi iba talaga yung psychological impact, no? Emotional impact sa ating mga DH na, uy, ang aking agency bumisita sa akin dito. So parang yung safety na mararamdaman nila. Pangalawa, doon sa employer, naku, hindi natin pwedeng anuhin to kasi binibisita pala.
1: Yes.
0: No? Dapat ganun. Totoo naman talaga yan. Kasi isa yan talaga sa mga ano namin na bawat distrito, meron kaming i-assign talaga na mga agent na dapat meron din siyang recordings na kung ano yung ma-observe niya sa doon sa sa bibisitahin niya, magkakaroon ng feedback. And this agent also can also discuss sa employer kung meron ba siyang recommendation na pwedeng ipa-improve sa katulong. Di ba yung parang ano?
1: Yes.
0: So makikita natin very strong yung relationship between the DH and the employer. Di ba maganda yan? At I strongly suggest na siguro para mas strengthen natin ang kapakanan, no, ng ating mga domestic helpers, dapat talaga tutukan itong tatlong elemento. I strongly suggest to DMW and ng OWA natin, no, para po sa mga migranting Pinoy na dapat talaga una talagang yung ating module, yung ating household in C2 and C3, I'm not too sure, pero like 7 years ago nabasa ko yung household in C2 yung module niya. Sorry po, TASDA, sorry po talaga, pero nakukulangan po talaga ho. Dapat talaga, again, dapat turuan natin yung ating mga katulong kung paano i-operate yung mga machines na yun yung ginagamit nila doon. Pangalawa, i-enhance natin yung mga training nila at huwag natin kalimutan yung food safety talaga, comprehensive, yung mga HACCP or yung mga cross-contamination at very, very particular kasi especially yung mga BIP natin na mga employers. At pangatlo po, yung communication barrier na talagang dapat ang training sa English sila, communication at saka basic na salita, local dialect nila doon, talagang bigyan natin ng importansya. Sa aking recommend...
1: Para maintindihan din kahit paano, no? Baka mamaya binibenta na sila.
0: Yes. Ang recommendation ko nga eh, meron kaming quality assessment. Alimbawa, ikaw, D8, sir. Nag-training ka sa amin. Dapat meron kaming assessment sa'yo, pwede ka na bang i-deploy o hindi. May mga ganun kami. Na dapat may ganun kaming assessment na kaya pwede ka na bang i-deploy, hindi pa. Pag hindi pa, huwag din yung pilitin. Huwag lang kasi pera ang titingnan natin. Yung buhay at yung personal emotional development ng ating mga katulong ang titingnan din natin na para kung gusto nating mag-contribute sa buhay ng mga OFW, huwag lang sa pera ang tingnan natin. Dapat bigyan din natin sila talaga ng totoong protection. Yun lang po at medyo mabilis ako dahil tumitingin ako sa oras.
1: So, kahit ano mong kanya, mabilis din tayo kanina, no? So, kailangan nating i-maximize, ano?
0: Yes, i-maximize natin. So, maraming salamat uli dito sa letter, no? At yun lang din at sana, basta po, may mga checklist tayo na dapat talaga i-check yung mga agency. Pangalawa, yung kung ano yung dokumento meron kayo, picturean nyo agad, ibato nyo kaagad sa inyong mga pamilya. Pangatlo, bago kayo lumipad from Philippines going to kung saan kayo pupunta, make sure na meron kayong number ng mga emergency telephone number na pwede nyong tawagan anytime.
1: Okay.
0: Okay,
1: maraming salamat. Dati, Elvin. No, siyempre, meron pa tayong 3 minuto. Siguro, kasya pa yung ating joke.
0: talagang, Kuya Saldi, talagang iniiwanan kita ng para sa joke-joke.
1: Oo naman. Maraming nag-aabang.
0: Kasi maraming nag-aantay, no? Okay, yung ating mga seniors dyan, okay. Hi.
1: Ang ating joke po ngayon, siyempre, excursion, ano? Ng pamilyang Johnny at pamilyang Pedro. Ano? So, dahil mag-excursion sila, pamilya, nag-arkila po sila ng double-deck bus.
0: Mm-hmm.
1: So, ang pamilya po ni Pedro, dahil sila yung nag-argila sa ibaba, tapos sa second deck, si pamilya ni Johnny. Okay. Nung sila'y naglalakbay, maayos naman habang nasa expressway, kaya lang, nung nasa may sigsag na yung daan, naghihiyawan sina Johnny dun sa taas. Di, na-curious si Pedro, doon umakyat si Pedro ngayon, sabi niya. At nakita niya, talagang yung mga tulad ni Jan, tsaka saan, magkayakap talagang takot na takot. Ha? O, tapos di sabi, bakit kayo ay naghihiyawan at parang takot na takot? Ha? Mabagal lang naman ang takbo ng bus natin. Sabi niya, paano naman kaming hindi matatakot? Ha? Kikita mo naman, no? Umaandar ang bus, wala kaming driver. Buti kayo meron. Pambihila dyan. O, yan po ang ating joke ngayong gabi, ay ngayong umaga. Ewan ko, corny ba yun? Pero yes. alam nyo naman si Johnny, di ba? Medyo low IQ. Siguro pati pamilya niya, ganon. Pero wala nga naman daw silang driver. Kung mabangga sila, mahulog sa bangin, no? Di ba? Okay. So hanggang dito na lamang po, mga kamante, mga kabandido, mga kababayan. Gaya po ng ating dinalakay kanina, yung pong last will and testament. At ito po ngayon, mga concern sa domestic helpers, sa mga OFW po natin. Sana ay magkaroon ito ng impact sa ating lahat. So, muli, ako po ang inyong likod, Saldi Lennon.
0: At ako po si Ate LB. Hi to PCGS Supremo Godofredo Dragon of UPGBI Guardians Group po. Hi po, sir.
1: Ay, magandang
0: thank you. See you next Saturday.
1: Okay. So, muli, maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa Mate, dito po sa DZRJ 810 AM. See you, bye. Take care and good day.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hello mga ka-AHA!
2: Kami sina Elisa
1: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
2: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
1: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
2: Kita-kits mga ka-AHA!
3: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: balitang bata at ating mga kaaha dyan. So, welcome to another episode of Balitang Bata Podcast. So, this is a space where children matters, where their voices are heard, and they are given a space to tell their emotions and their thoughts. Okay, so today's episode is very special because we're talking about positive self-identity. Yan. Ano ba kayong ibig sabihin yan? And syempre, this means that it is learning who we are, understanding our feelings, accepting our strength and our emotions. And syempre, it is believing na importante ka. Na importante ka na you are deserving na nandito ka sa mundong to. So yun yung self-identity or positive self-identity. And I'm not alone today because I am joined by 3 batang bidas, yung mga palagi nating kasama tuwing Sabado. So, pwede nyo bang ipakilala sa ating mga balitang bata o mga kaaha yung mga pangalan nyo ulit? Kasi parang matagal na ulit nung last na nila kayo nakita.
1: Steph.
2: Ito muna.
3: Hi mga kabalitang bata! Ako ulit ito, si Piera, ang inyong balitang bata host. At ako naman po si Steph, ang inyong isang balitang bata host.
4: Ako naman po si CJ, isang balitang bata host.
0: Yan. So thank you for being here. Thank you for coming and ready kayo na i-discuss yung topic natin for today. Pero syempre, before tayo magsimula sa something deeper, dun muna tayo sa fun and easy question. Sige, yung first question ko is, if you could describe yourself in 3 words, what are those words? 3 words. Pwedeng pretty, handsome, attractive, confident. Okay, so how would you describe yourself?
4: Ha? Okay. Ano po? Para po sa akin, ano po? Demure.
0: Wow!
4: Demure. Siyempre, ganun lang lagi.
0: Yes.
4: Ano? Tsaka kindness, ganun, kinemet. And yung ano po? Ay, sorry. Friendly po ako.
0: Friendly. Okay. How about you, Piera?
3: First is, ano po? Confident.
0: Yes, confident.
3: Second is... Ano ba yung sasabihin ko, teach? Second is, ano? Hardworking.
0: Yes, hardworking.
5: Third is adopted.
3: Third is pretty.
0: Wow.
6: Uli ang mo to, hindi daw nila narinig.
0: Okay, so that's for Piera. How about you, Steph?
7: For me, I'm pretty.
0: Yes.
7: Zealous.
0: Okay, zealous.
8: Zealous.
0: Okay, go.
7: Impatient.
0: So, those are very interesting words. So, pero I just want to know, bakit yun yung mga words na pinili nyo para i-describe yung sarili nyo?
3: Kasi yun po yung pagkakakilala ko sa sarili ko. And yun din po yung na-observe ko na, and na-feel ko. Every time na nafe-feel ko na may tao sa paligid ko and they make me feel worth it, ganun.
0: Yes, okay.
4: Ano po, para po sa akin, ayun po yung na-describe ko po sa sarili ko. Kasi po, ayun din po yung napapansin ko sa sarili ko. Tsaka yung, ano po, kung paano po ako makipagsalamuha po sa mga tao. Ganun din po. Kaya ayun po yung na-describe ko po sa sarili ko.
7: Salam.
0: How about you kay Steph?
7: Actually, quite the same lang din po kay Piera. Like, Like, nakukuha ko po yung reason na yun sa sariling observation and pati na rin po sa mga tao around me.
0: Ayan. Ako, napaka-wonderful ng mga answer nyo. Kasi ibig sabihin nun, kilala niya yung inyong sarili. Yes. Tinitreat niya yung inyong sarili as a person who is confident, who is pretty, who is demure. Ibig sabihin, na-understand nyo or naiintindihan nyo kung ano ba kayo bilang isang tao. So, that is self-identity. Sige, proceed tayo sa number 2. Kasi yung next kong question ay, what is one thing about yourself that makes you smile?
7: Wow.
1: In Tagalog.
7: Yes.
0: Ano yung ano yung tungkol sa sarili mo na nagpapasaya sa'yo or na binibigyan ka ng smile? Ano ba? Paano ba yung Tagalog?
3: Parang kapag, ano po, kapag yung makakapagpasaya sa'yo.
0: Yes. About kasiyahan. Yourself. Yes. Na nagbibigay ng kasiyahan sa'yo.
3: Nagbibigayan sa'kin tsaka sa ibang tao po.
0: Yes. About yourself.
3: Sa'kin naman po is kapag nakakapagpasaya po ako ng ibang tao and I make them smile po, is happy na po ako and nafe-feel ko po talaga na worth it po yung mga ginagawa ko para sa kanila and thankful po sila, ganun.
4: Bakit sa akin ba
7: siya? Kapag ano po, teach, nakikitan sila sa akin.
0: Okay, okay. Paano nila sinasabi na ang cute-cute, ang cute mo, Stephanie? Paano nila sinasabi yun?
7: Ano po, teach, kapag may mga times po kasi na nakapag naghaharutan kami, they will compliment my smile daw po. And pipisilin po yung chips ko.
0: Wow, that's... Okay, that's really something special.
4: Yung pag ano po, para po sa akin, yung pagjo-joke ko po sa kanila. Ayun nga po, yung mga joke-joke. Kanamin na yan. Lalo na po pag nagpapatawa po ako, lalo na kapag gumagawa po ako ng iba't ibang itsura na para bang...
0: Paano?
4: Ayun po. Doon din po ako nagiging masaya kasi masaya rin po sila.
0: Ayan. Yes. So, thank you for sharing yung mga things na nagpapasaya sa inyo at nagbibigay din ng kasiyahan sa ibang tao. Kasi ibig sabihin din nun, na-appreciate nyo yung sarili nyo at na-appreciate ng ibang tao yung inyong binibigay sa kanila. Sige. Ngayon naman, when you hear the question, who am I? Sino ako? What thoughts or ideas come to your mind? Kapag narinig yung salitang who am I o who am I, ano ba yung unang thought or idea na pumupunta sa isip mo?
1: Isang tao.
0: Kapag tanong ka na, who are you as a person, CJ, nasasagot mo ba agad yon? Or parang ang dami mo pang kailangan ng oras para mapag-isipan yung sagot?
4: Akin po. Ano po? Nag-iisip po muna ako ng sasabihin kasi po kapag nagsalita ka po agad, hindi mo naman po talaga yung ano po eh, yung hindi mo naman yun talagang ano mismong ikaw. Kaya po talagang dapat po mag-iisip po muna. Kaya yung una pong pumapasok sa akin kung sino po ako, isa po akong tao na marami pong problem na dumaan tsaka challenging sa buhay. Mm-hmm. Pero po ano, lahat po nun, napagdaanan ko po yun, tapos po nalalagpasan ko din po.
0: Yeah, very good. Thank you for sharing that.
3: Ako naman po is kailangan ko rin po mag-isip para yung ma-describe ko po talaga yung sarili ko sa kanila na makikilala nila ako ng buo na kung siya ba talaga si Piera, ganito pala siya, ganyan pala siya. Para mas makilala po nila ako ng buo. And kapag nakipag-socialize na po ako sa kanila is alam na po nila yung ugali ko and hindi na po sila ma-overwhelm kapag kasama ko. Yeah, tapos mas lalo na po kapag ano, kapag may kasama po akong ibang tao tapos hindi niya ako kilala, yun po yung kailangan dapat mas mag-iisip ako na kailangan niyang makilala si Piera kung sino ka. Yes. Ganto pala talaga yung personality ni Piera. Ganun po.
7: For me rin po, simulan din po sa answer nila. Nag-iisip po muna ako kasi hindi naman po kasi agad-agad ay mabibigay po namin yung totoong definition na kung sino po talaga kami. Kasi we're still growing up po and malayo pa po yung mararating namin. And need po po namin ng time para ma-discover po namin kung sino po talaga kami at kung ano ba talaga po kami dito sa buhay na to. Pero kung masasabi ko po about sa sarili ko is yung isang idea is I'm a kid who have a wide imagination po.
0: Mm-hmm.
7: Kasi po bilang isang bata, may mga childhood po ako na hindi ko po nagawa. Mm-hmm. Dahil din po sa academics, hindi po ako masyadong palalabas.
0: Pag-enjoy, yes.
1: Okay.
7: So, so isang idea lang po is mahilig po akong gumala. Kaya mm-hmm. isang yaya mo lang po sa akin, ah. Sige, go.
0: Ayan. So, those are very thoughtful answers, no? And it shows na meron kayong self-awareness. Kasi meron kayong, ayan nga, na, meron kayong feelings. Alam niyo yung feelings niyo. And also, meron kayong mga experiences na pinagdadaanan o pinagdaraanan. Okay, for our listener, for our listeners, yung self-identity is made up of many parts, di ba? Nabubuo ka dahil sa experiences mo, nabubuo ka dahil sa mga feelings mo, sa emotions mo, sa values mo. And also, yung mga challenges na we face along the way. Kasi kapag wala kang challenges, or parang lahat sa'yo madali lang, parang hindi mo nakikilala kung sino ka talaga as a person. Diba? So, yun yung self-identity. Okay, ngayon naman, as we grow older, syempre, nakakalala tayo ng ibang tao. Yung ibang tao na may iba't iba ring pinagdaraanan sa buhay. Ganyan. And, pero yun, yung pinagdaraanan nila or may mga experiences nila, nababago din naman as we go along the way or kapag nagpapas by yung oras. Pero, do you think people can change as they grow? Nagbabago ba isang tao kapag nag-grow up sila, ganyan? Aside from the appearance.
3: I believe po na nagiging matured and mas nagiging open-minded na po sila kasi mas marami na po sila na-observe sa paligid and marami na rin po sila nalalaman tungkol sa mga environment. Mm-hmm. Then yung ano naman po, naniniwala rin po ako na may times na hindi.
0: Uh-huh.
3: Kasi may mga times na pwedeng yung bata ginagawa niya yung thing na yon para mas ma-complete yung childhood niya kasi hindi niya nagawa yun ng childhood niya. Kaya parang it depends po dun sa person kung magbabago ba siya or hindi.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Ano sa depende din sa akin.
0: Okay, sige.
7: Ano po kasi, yes, totoo po na nagbabago po yung isang mm-hmm. tao kapag as we grow older. Kasi po umiikot po yung mundo and we don't have to stay in one place. We need to move around or umalis po sa comfort place natin. Meron nga po tayong tinatawag niya year resolution eh. Kung saan yung bawat tao pa ay gumagawa po sila ng list na ibabago po sa kanilang sarili. Mm-hmm. Yes, they change but not completely. Kasi po, may panigurado po, may isa pong trait po sa kanila or personality na magsistay po talaga sila as they grow. Kasi yun po yung magsisilbing na palatandaan na, okay, ito pala si Piera. She's
0: tang pa!
2: A happy Saturday po, teachers. Ako si Piera. Maraming salamat po sa pag-guest sa amin sa Balitang Bata. Hello ulit, Teacher Riz. Ako po si Stephanie. Kanina po, pinag-uusapan namin ni Piera ang mga balita nitong nakaraang linggo patungkol sa korupsyon at sunod-sunod na lindol. Buti na lang po. Sa kabila ng mga ito, tuloy-tuloy ang EDCOM 2 sa paglalabas ng mga impormasyon patungkol sa mga kakulangan at kailangan ng paaralan. Pero bago po yan, pwede po ba kayong magpakilala at i-share kung ano po ang inyong role sa EDCOM 2?
6: Magandang umaga sa inyo. Ako si Riz Supreme Kumia. Ako ay isang technical specialist for basic education. Sa EDCOM 2, ibig sabihin nakatutok ako sa mga pangangailangang technical tungkol sa polisiya, mamamalakad at paggawa sa basic education o sa lahat na nakapailalim sa DepEd. So, kinder hanggang grade 12. At dati akong isang public school teacher. Nagturo ako sa isang public school sa Quezon City.
2: Bilang simula po, ano po ba ang EDCOM 2? Sino-sino ang bumubuo rito at ano po ang role nyo bilang Technical Specialist for Basic Education?
6: So, ang EDCOM 2 ay isang congressional commission. So, Second Congressional Commission on Education. Yun ang buong pangalan ng EDCOM 2. Ang Congressional Commission, ibig sabihin, binubuo siya ng mga miyembro galing sa House of Representatives at sa Senate. So, ang EDCOM 2 ay binuo ng Republic Act number 11899 noong July 23, 2022, so recent lang. Ang EDCOM 2 ay may mandato na aralin at suriin ang buong sistema ng edukasyon ng Pilipinas at magbigay ng mga target, ng mga plano, ano yung mga reforma o pagbabago na kailangan para ma-atim ng edukasyon ng Pilipinas yung mga minimithi nito na bumuo halimbawa ng mga Pilipino kagaya ninyo, kagaya natin, na mabuting citizens, marunong magbasa, magsulat, kaya makibahagi sa trabaho, at makamit ang anuman yung sarili nyong mga goals. So, ang EDCOM 2, bukod sa mga miyembro galing sa House of Representatives, so mga congressmen, congresswomen, at mga senador, binubuo rin to ng isang technical secretariat kung saan ako bahagi. Meron din kaming advisory council at subcommittee members na nagbibigay ng abiso sa mga dapat namin gawin. So mga experts sila galing sa mga academe, so mga researcher, mga professor, mga teacher, mga principal, ganyan, para magbigay ng direksyon sa mga ginagawa namin sa EDCOM 2. So bilang technical specialist for basic education, gaya ng sabi ko kanina, nakatutok ako sa mga mamamalakad na technical sa basic education, so kinder hanggang grade 12. Yan.
2: Bakit po ba may EDCOM 2? Paano po ito nakakatulong sa pag-improve ng edukasyon sa bansa?
6: So, bakit nagkaroon ng EDCOM 2? So, hindi ito ang unang EDCOM dahil nga may 2 na sa pangalan. May unang EDCOM noong 1990s. 1991, baka hindi pa tayo pinapanganak noon. Pero, binuo ang mga EDCOM dahil nakikita natin yung problema sa literacy, pagbasa ng mga bata. At gusto nating masolusyonan kung bakit hindi natin, parang hindi natin nakukuha yung mga gusto na sana nating ma-achieve sa education system natin. So, ang EDCOM 2 in particular, for example, kung naaalala nyo, baka anong grade pa kayo nun, lumabas ang isang international assessment na nagsasabing hindi makabasa ang mga batang Pilipino. At nakita ko to nung nagtuturo ako sa public school kasi ang tinuturo ko ay reading para sa mga bata. So, yung mga estudyante ko, age 7 hanggang 17, hindi marunong magbasa. So, ganun yung mga problema na nakikita natin sa sistema ng edukasyon. Kaya binuo ang EDCOM para suriin o aralin ang buong sistema ng edukasyon. Gumawa ng isang comprehensive national assessment at ma-evaluate yung performance ng iba-ibang ahensya sa edukasyon at makapagbigay ng direksyon. So, saan tayo tutungo? Anong mga kailangan natin gawin o baguhin para matulungan natin ang mga batang Pilipino na makapagbasa para makagraduate tayo na kaya natin magtrabaho o gumawa ng sarili negosyo, ano mong gusto natin gawin pag tapos natin sa pag-aaral.
2: Pangatlong tanong ko, ano po sa tingin ninyo ang mga pinakamalaking problema sa ating mga paaralan? Ano-ano din po ang rekomendasyon ng EDCOM 2 dito?
6: Isa sa mga maraming mga tali-taling suliranin o problema sa mga classroom at kung sa public school kayo nag-aaral, alam kong nakikita niyo yon na siksikan tayo sa mga classroom, kulang tayo ng teacher, kulang tayo ng libro, ganito. Para sa akin, isa sa mga malaking suliranin ngayon ay yung siksikan tayo sa mga classroom. Kasi nakikita ng mga pag-aaral na kapag mas maunti kayong estudyante, mas maliit yung teacher to student ratio, mas nakakatulong yung, mas napapadali yung pag-aaral nyo, natututukan din kayo ni teacher kapag ganon. Kaya lang, sa mga public school natin ngayon, umaabot hanggang 50 o 70 sa isang classroom na isang teacher lang din yung nag-handle at hindi ganun ka ganda lahat ng classroom sa buong Pilipinas. So, ang nire-recommenda ng EDCOM at ngayon ay may ilang mga nakasulong na bills na pinag-uusapan sa House of Representatives at sa Senate kung paano natin pwede solusyonan yung problema ng kakulangan sa classroom o siksikan ng mga classroom. So, ilan sa mga rekomendasyon ng EDCOM dito ay una, magtulong-tulong ang iba-ibang mga tao at iba-ibang sektor para makapagbuo ng classroom. So dati, yung DPWH o Department of Public Roads and Highways yung gumagawa ng classrooms. Kaso dahil marami silang ibang ginagawa at medyo napapatagal yung paggawa ng classroom, gusto natin bigyan ng pagkakataon ng mga local government units, ang mga civil society organizations or non-profits na makatulong din, na sila din makabuo ng mga classrooms para sa para ma-attain natin yung goal natin na teacher to student ratio at hindi na tayo siksikan. Isa pang paraan para magawa to ay kumuha ng voucher system. So ang voucher ay parang coupon, tuition fee off, ganyan, na pwede natin gawin na yung ibang mga public school student na may malalapit naman na private school sa kanila, na marami pang space sa mga private school na yon, pwede kang kumuha ng voucher, halimbawa, at gamitin mo yon para makapasok ka sa private school at hindi ka na makikipagsiksikan sa public school. So, yung mga ganun na tipo ng solusyon, ang mga nire-recommenda natin at patuloy ang pag-aaral natin para makita natin yung ideal classroom ratio para sa mga teachers at students at di na tayo naisisiksikan na kapag-aaral tayo ng mas maaliwalas.
2: Paano po nasisigurado ng EdCom 2 na napapakinggan sa mga guro, magulang, at kaming mga bata sa inyong mga sinusulat na researches at reforms? Ano po ba ang pinagkaiba ng research sa reforms?
6: Okay, so dahil tatlong 3 years old na ang EDCOM at malapit nang matapos yung mandato ng EDCOM 2. Nung nagsisimula ang EDCOM 2, kasama ang mga guro, mga teacher, ang mga principal, ang mga batang kagaya nyo sa mga consultations o sa site visits. So pumupunta yung team ng EDCOM 2 sa mga paaralan, kinakausap ang mga bata. Kamakailan lang nung May this year at February this year, pumunta kami sa dalawang school. Tatlong school pala, para makita namin at makausap namin yung mga estudyante. Malaman namin kung kamusta ang pag-aaral, kamusta yung mga, yung karanasan nila sa mga subjects nila, at ano yung sa palagay nilang kailangan pa nilang matutunan, ano yung suporta na kailangan nila mula sa paaralan, sa mga guro, at sa mga magulang halimbawa. So, doon sa mga site visit o school visits na ganun, nakikita namin yung totoong sitwasyon sa mga paaralan, kung ano talaga yung naranasan ng mga estudyante at mga guro sa mga classroom nila. At mula doon, nagiging bahagi to ng mga research namin, gaya na sinabi nyo. So, ang research ay isang produkto na naglalaman ng mga ganung insights galing sa ground at mga technical na pag-aaral o analysis ng mga datos mula sa nakaraan hanggang sa ngayon para makita natin kung ano nga ba yung ginagalawan natin ngayon. At isa yung goal ng EDCOM, bahagi yun ng mandato ng EDCOM, na makita ano nga ba yung mga ginagalawan natin sa education system ngayon. At ano yung mga posibleng paraan para makatulong o mabago ang sitwasyon na to at mapabuti ang kalagayan sa mga paaralan. Yun ang reforma. So ang reforma, pwede siyang isang polisiya, so isang batas halimbawa na ipapasa ng House of Representatives at ng Senado, or pwede ring polisiya ay isang pagbabago lang sa paraan ng paggagawa natin ng mga bagay-bagay. So dati, kung hindi ko alam kung familiar kayo, pero sa mga paaralan dati, merong mga national learning camp, ganyan. So ibig sabihin, kapag summer, kapag walang pasok, pwede papasok sa school yung iba para mapatuloy yung pag-aaral nila at makahabol or kaya makaabante sa pag-aaral nila. Ngayon, iba na yung forma nito. May pinasang isang reforma o isang batas, ang aral law. Ang ginagawa naman nito ay ibang uri ng programa na hindi na lang yung mga guro ninyo ang mga magtuturo pag summer, ganyan, o habang weekend. Pwede na rin magturo ng ibang, pwede na rin magturo ang ibang mga tutor na hindi lang yung mga teacher natin. So hindi na lang tayo sa paaralan ang may kamay sa pag-aaral ng mga bata, kundi yung buong komunidad natin pwedeng mag-pitch in at sumali at makatulong sa pag-aaral na. Ay!
2: Salamat po, Teacher Riz. Susunod naman po, paano po makakatulong ang mga lokal na pamahalaan, magulang at estudyante sa pagpapatupad ng mga rekomendasyon ng EDCOM 2? May mga paraan po ba na pwedeng makibahagi ang mga bata mismo sa EDCOM 2 o sa mga proyekto nito?
6: Sa ngayon, so magandang tanong yan, pero sa ngayon dahil patapos na ang EDCOM 2 hanggang December na lang this year, kaunti na lang din yung mga pagkakataon na makabahagi ang mga bata, pero hindi ibig sabihin na hindi kayo pwedeng makibahagi. Pwedeng-pwede kayong, halimbawa, kung may niisip kayo or gusto nyong gawin, pwede nyong kausapin ng inyong mga guro tungkol sa mga nakikita nyo sa Facebook page or Instagram ng EDCOM, at pwede nyo ipatupad sa inyong mga paaralan. Kung hindi, kung may idea kayo na gusto nyo sabihin sa teacher nyo o sa principal nyo, kung gusto nyo i-message nyo ang EDCOM 2 sa mga iniisip nyong gusto nyong subukan para mapabuti ang sitwasyon ng pag-aaral nyo sa mga paaralan, pwedeng-pwede rin naman yun. Ang lokal na pamahalaan, ang ating mga magulang, ang paaralang komunidad kung nasaan tayong gumagalaw, ay may kanya-kanyang gampanin or roles na pwedeng tuparin para matulungan ang mga bata sa pag-aaral, at hindi lang sa makuha natin ang matataas na grades, pero para makuha natin yung mga skills or competencies na kakailanganin natin habang umakyat tayo sa kada grade level natin. So, ang lokal na pamahalaan ay may sariling pondo na pwedeng ibigay sa mga paaralan na nangangailangan ng dagdag na tulong. Kahit na sa pagpapaayos halimbawa ng mga classroom o pag-hire ng pagkuha ng extra mga staff na pwedeng tumulong sa mga non-teaching staff natin in the school. Ganon. So may sariling special education fund ang mga LGU na pwede nilang gamitin para doon, at may kanya-kanya din silang pwedeng gawin na proyekto kung ano man yung gusto nilang i-goal. So halimbawa sa Quezon City, kung saan ako, ang lokal na pamahalaan ay may zero illiteracy program. So reading program ito na sumusuporta sa mga ginagawa ng Schools Division Office ng Quezon City para makatulong din sa pagbabasa ng mga bata. Ang mga magulang natin, so mahalaga na magka-partner ang mga magulang natin at ang mga teacher natin. Mahirap kapag nag-aaway sila kasi kailangan ang suporta sa paghubog ng isang bata ay nangyayari sa paaralan at nangyayari din sa bahay. So, kung ano man yung suporta na kaya at oras na kayang ibigay ng mga magulang, kahit sa paggabay lang sa mga anak nila, sa pag-aaral o pagpunta sa paaralan kapag kailangan kausapin si teacher, ganyan. Malaking bagay na yun. Kasi ganun yung mga uri ng partnership na nagsisiguradong magiging successful ang ating mga estudyante. At sa huli, ang ibang mga miyembro ng komunidad, lahat naman ay may pwedeng gawin para sa mga bata sa paligid nila. May mga paaralan kaming nabisita na yung mga karatig na komunidad sa paligid, na halimbawa may mga nagvo-volunteer na mga medical professional or doktor para makatulong halimbawa sa mga bata na may special education needs o may kailangan ng ibang uri ng suporta. So, pwede yung gawin na gampanin ng mga miyembro ng komunidad natin, ng lokal na pamahalaan at ng mga pamilya natin. Ayan.
2: Bilang isang guro at technical specialist, ano po ang inyong pangarap para sa kinabukasan ng edukasyon sa Pilipinas, lalo na sa tulong ng EDCOM 2?
6: Ako, ang pangarap ko para sa edukasyon ng Pilipinas, ang laking isipin, pero malaking bagay na sa akin na marunong magbasa ang mga bata. Ako, maaga ako natutong magbasa kasi mahilig yung magulang akong magbasa ng mga kwento sa aming mga magkakapatid. At nagulat ako nung naging public school teacher ako na marami pa palang batang hindi marunong magbasa, kahit na medyo patanda na sila, pwede na sana mag-high school, pero hindi pa rin marunong magbasa. Isang may kapangyarihan na kaya mong magbasa. Kasi hindi ka na aasa lang sa mga sinasabi sa'yo na ito yung mga dapat mong sundan, ito yung totoong nangyayari, ito yung pwede mo nang kuhanin yung kaalaman o yung knowledge na yon on your own. na pwede kang gumamit ng computer or ng cellphone, ng internet para maka-access ng information na nandyan. At karatig ng pagkasama na kaya mong magbasa, ay kaya mo ring umunawa, kaya mong mag-isip, mag-critical thinking para maunawaan kung ano yung mga gusto mong at dapat mong paniwalaan, dapat mong tanggapin o gawin. At sa tingin ko, malaking disadvantage at malaking kakulangan ng sistema kapag hindi natin tutulungan ang mga batang estudyante, ang mga estudyante natin na magbasa at makapag-isip critically. Kasi yun ang hawak-hawak nilang kapasidad kapag naging full-fledged citizen na sila ng Pilipinas, kapag bumoboto na sila o nagkatrabaho na sila o bumubuo na sila sarili ng mga pamilya, yung kakayanan na yon ay isang foundational or skill na kailangan nilang dala-dala, kailangan nilang magamit sa kada step, kada akbang ng buhay nila. So, yung mga reforma na sinusuong ng EDCOM kasama ng aming mga commissioners, na senador at mga congressmen, ay naglalayon na matugunan yung mga tahi-tahing suliranin na nakaka-apekto sa pagbabasa ng mga bata, gaya ng wala silang makain, wala silang guro, wala silang classroom, wala silang textbook. Yung mga bagay na yun ay tahi-tahi, magkakadugtong, at lahat yun nakaka-apekto sa kakayanan ng bata na magbasa. So, iba-ibang uri ng reforma ang kailangan at hindi tayo pwedeng umasa sa iisang ahensya lang ng gobyerno na gawin lahat ng pagbabagong kailangan natin. Kasi malaki ang hinihingi ng sistema ng edukasyon. Malaki, marami ang mga estudyante na nangangailangan ng suporta at ng magandang komunidad sa para makapag-aral sila. Kaya para magawa yun, kailangan magtulong-tulungan tayo. Ang mga komunidad, mga organisasyon, mga korporasyon at pamahalaan at mga paaralan mismo para mas sigurado natin na ang bawat batang Pilipino ay makababasa at bawat bata ay pwedeng maatim ang mga layunin nila sa buhay. Kung ano man yun, kung ano man ang pangarap at layunin nyo.
2: Maraming salamat po, Teacher Riz. Sobrang dami na po namin natutunan mula sa inyo. Ang natutunan po namin ay napakalaking bagay po ng EDCOM 2 para sa pag-aaral ng mga bata. At salamat din po dahil ginagawa niyo po ang inyong makakaya para gawing mas maganda at mapabuti ang ating bansa. Ayan, natutunan ko rin po na ang EDCOM 2 ay napaka-importante po sa atin. At natutunan rin po namin na ang kahalagahan ng pagbabasa ay madadala natin sa bawat steps ng ating buhay. Nalaman din naman po natin na mga bata na tulad po namin ay maaaring makilahok sa mga programa ng EDCOM 2. Ngayon naman po, pahinga muna tayo sa seryosong usapan. Kayo po muna ay mag-pastok. Simple lang po ang kailangan gawin. Sasagutin nyo lang po ang aming mga tanong na mabilis. Ready na po ba kayo? Ready na?
6: Aha.
2: So, ako, isang aha-aha po. Ready na, ready na?
6: Aha.
2: Araw o gabi?
6: Araw.
2: Hot coffee or iced coffee?
6: Iced coffee.
2: Face-to-face or online class?
6: Face-to-face.
2: Literacy or numeracy?
6: Literacy.
2: Traditional learning or modern learning?
6: Modern learning.
2: Ano po ang favorite subject niyo na naituro?
6: Filipino.
2: Favorite Filipino word?
6: Hiraya.
2: One word to describe the Philippine education system.
6: Malalim.
2: One word to describe Filipino students.
6: Matatag.
2: One word to describe EDCOM 2.
6: Magaling.
2: Kung bata ka po ulit, anong subject ang gusto mong matutunan?
6: Bata pa naman ako. kasaysayan, history.
2: Best thing about a technical specialist at EDCOM?
6: Rinigan.
2: One rule every student should remember.
6: Try and try again.
2: Dream collaboration para sa edukasyon.
6: Dream collaboration? Magtulong-tulungan ang DepEd, CHED, at TESDA. Ultimate collab.
2: Pangarap po po para sa edukasyon sa Pilipinas.
6: Makapagbasa tayong lahat.
2: Complete the sentence. Ang edukasyon ay?
6: Kailangan.
2: Mabilis mo pong sumagot, Teacher Reese. Parang be champion. So, sa AHAP po, lagi't-lagi kaming nanghihingi ng pabaon o isang bagay na gusto niyong iwanan bilang learning o reminder sa mga manunod. Kung meron po, ano po ito?
6: Isang pabaon ay kahit na mukhang imposible ang mga bagay-bagay, kahit na mukhang malaki yung problema, na mukhang wala tayong magagawa, lagi nating tandaan na meron. Meron tayong magagawa kahit ilang taon pa lang tayo, kahit hindi pa tayo nakakapagtapos, may bahagi tayo sa solusyon at tayo yung pagbabagong hinihintay natin.
2: Napakaganda po ng inyong sinabi at maraming salamat din po dahil ginagawa niyo po talagang makabuluhan ang aming buhay. At salamat din po sa ginagawa ninyong pagsisikap para sa aming mga bata at sa mga magulang. Isang malaking good job at maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw, teachers. Pero, naku po, kailangan na nating magpaalam para sa ating mga manonood. Sobrang busog po kami sa lahat ng inyong binabahagi ngayong araw. Maraming salamat po dahil pinagkakatiwalaan niyo po ang mga bata na kaya nilang gawin ang mga bagay na sinusubukan nilang gawin. Maraming salamat po, Teacher Riz. Ngayon naman po, magpapaalam na po tayo sa ating mga manonood. Hanggang sa muli po, paalam!
9: Balitang Bata!
10: Hello mga ka-AHA! Ako po si CJ.
11: At ako naman si Maha. Kami ang mga batang bida na makakasama nyo sa segment na tinatawag na
10: Recommend the Box! Sa segment na ito, babasahin natin ang mga sulat ng mga bata, estudyante, magulang at mga community member ng BWSM
11: na may kanya-kanyang sagot sa tanong na ano ang gusto mong ma-improve o mas mapabuti sa school para mas matulungan ang mga estudyante.
10: Iba-iba man ang sagot, lahat ito ay galing sa puso at may layuning sa pagbabago.

0: ng mga estudyante.
1: At mabilis nila, at mas mabilis pa nila maunawaan ang mga tinuturo ng mga teachers, pwede pa nila i-research sa computer or sa mga libro.
0: Sunod, sana po mas mapalawak ang collaboration ng teachers sa iba't ibang subjects para mas integrated ang learning ng mga bata. Tama rin naman ito, nakakatulong ang collaborations ng mga teachers, lalo na kapag sa performance task, mas napapabilis at mas napapadali ang paggawa ng mga PETA dahil hindi na kailangan pang mag-isip, dahil mag-isip na lamang sila ng isang bagay at konektado na sa lahat ng subjects.
1: Galing naman ito sa isa pang sender. Sana mas may pakita pa sa mga estudyante ang pagmamahal sa komunidad sa pamamagitan ng outreach programs at environmental projects. Tama ito kasi ang mga estudyante ay maaari din pala makatulong sa komunidad at ma-share nila ang mga kaalaman na itinuturo ng mga guro sa kanilang paaralan.
0: Sana po mas madagdagan ang teaching materials tulad ng projector, visual aids, at updated module. Tama rin naman ito dahil ngayon ay tayo ay nasa technology-aided era at mas nakakatulong lalo na kapag modern ang mga teaching materials para makasabay sa technology-aided era ngayon.
1: Next na sender. Sana po magkaroon ng regular na community day kung saan pwede magtulungan ang mga magulang, guro at estudyante sa mga proyekto ng paaralan. Mas tamang gawin ito at magkaroon ng regular na community day upang magkaroon po sila ng idea na pwedeng gawin nila sa kanilang paaralan. Sunod naman, gusto rin namin magkaroon ng regular na mental health support at wellness programs para sa mga guro.
0: Tama yan! Dahil bukod sa mga estudyante, pati rin naman ang mga guro ay maraming ginagawa. Sa pamamagitan nito, mas napaprioritize ng mga guro at mga estudyante ang kanilang mental health. Ang sunod na rekomendasyon, gusto rin namin may livelihood workshop sa mga magulang habang nasa school ang mga anak.
1: Sunod naman, sana mas maayos pa ang school facilities tulad ng comfort rooms, hand washing stations at proper waste segregation area.
0: Sana po mas madagdagan ang field trips para matuto kami sa labas ng classroom at makita ng bagong lugar.

0: po may guidance programs.
1: Ito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
2: Bravo Dietary Supplement for Men.
1: Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya.
2: Bravo ang bagsik mo.
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
6: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
7: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
6: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
7: Si Kuya Ricky
6: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
7: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
6: Basta Radyo Bandido.
8: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Tayo. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung. Dito sa Double R sa Radyo Bandido.
7: Ang programang ito ay teachan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to. PG Flex, tibay na maasan. At ng Tobe, the overall vanity for colored hair.
10: Niwang tao lamang.
11: Yes, magandang morning. Gising, bangon. Sabado na naman, pare. Kayo ay nakikinig sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ TV Worldwide. Yes, magandang umaga, partner Ricky.
12: Yan, it's May 2, 2026 na po ng umaga. 10:02 na po ng umaga. Ayan. Naku, may bago kang bed. Ha? Dapat mas malakas pa ng tambol.
11: Ah, ganun ba? Lakasan natin.
12: Kamusta ho kayo ngayong araw na to? At sana nasa mabuti ho ang kalagayan. At sana bumagyo na. Sobrang init. Kuya Ruel.
11: Sabi nga nila, pag sobrang init, mas malakas ang bagyo. Kasi pag sobrang init, siyempre nag-evaporate, mas maraming ano eh.
12: Diba? Sabi nga ng pag-asa, may dalawang bagyong papasok ngayong Mayo. Eh sana naman, Diyos ko, sobrang init. So, pag bumili ng air ko, sobrang init din ang ano. Dahil sa init na babayaran mo, sa lakas ng taas ng kuryente, magtataas ang kuryente. Ha?
11: Buti pa sa Europe, no, malamig.
12: Ah, ganun ba?
11: Oo.
12: Mm-hmm. hindi nyo ba napapansin mga listeners, viewers? So, gwabong-gwabo si Kuyang Ruben ngayon. Ha? Sino ba ang gumipi sa'yo? Buhay pa ba yan, Kuya?
11: Oh, buhay pa. Huwag na pa landakan. Nakakaya eh. Bagong-bago.
12: Mainit na mainit ngayon. Fourth week, malapit ng isang pa. Sabi nga, agad-agad.
11: Bukas na.
12: Sabi ni Senator Senate President Tito Sodo. Dahil yung impeachment ay pinagbotohan. At walang nag-abstain, wala rin kumontra. 56 ba? Tama ba? O 51 na congressman sa Committee on Justice. Pinamumunuan ni Congressman Luistro na ang impeachment ay iakyat na sa Senado.
11: Yes, kaya nga 'yan ang ating poll question. Di ba? Tuloy na nga bang mapapatalsik sa impeachment trial si BP Sara Duterte?
12: Pero yan, teka yan muna, Kuya Ruel, ha?
11: Bakit naman?
12: Hindi pa natin na sisir. Live episode ngayon ng Double R sa Radyo Bandido. Sandili lang mo, ha? Pasensya na ho. At hindi natin na-share kagad, ha? Ito, ha? Para sa mga... Yan, maraming salamat sa mga patuloy yung sumusuporta sa amin, ha? Palakas ng palakas ka, ha, Kuya Ruel, ha?
11: Oh.
12: 10,000 may gitna ang iyong followers, ha, sa Double R, sa Radyo Bandido fanpage.
11: Kaya namin. Makinig sila sa atin dahil wala tayong fake news.
12: Ayan. Makinig!
11: Dahil nag-fake news, medyo nahuli na.
12: Makinig at manalo.
11: Oo.
12: Ayan. Makinig.

0: Makinig, manalo, makinig, manood at manalo kayo dito sa aming programang. Dahil mananalo kayo ng 100 pesos GCash o load, ha? 3 winners ang bubunutin namin. Wala kayong gagawin kundi magbigay ng inyong opinion, komento, reaction. Oh, i-share nyo ang aming live episode.
1: Yes, okay.
0: April, May 2, 2026.
1: Inform ka na. Nananalo ka pa.
0: Yeah.
1: Saan ka na?
0: Saan ka ba?
1: Oh, saan ka ba?
0: Oh, ayan, na-share na muna namin. Sorry for the delay, ha, sa mga na umaantabay sa amin. Naku, marami talaga tayo. At maraming mga scam na naglalabasan ngayon. Naku. Nako, lalo na may isa pang nabudol tayo, no? Mamaya banggitin natin yung
1: ganun ba? Ano
0: yun, no? Nang bubudol, eh. Yeah, pinasa tayong pagawa na wala naman na mabubudol, ha? Ha? Yung magazine-magazine na kuno dyan, ha? Sinasabi, ha? Na peer, ano, ha? Budulo yun. Ay, nako, tsaka, oy, ingat, binanggit mo, may nahuli na. Nahuli na si... Jason sa, pero sinasabi na may controversy doon yung not available.
1: Non-bailable.
0: Mamaya, usapin nga natin ng isang eksperto dyan na isang abogado na didepreciate niya ang kaibahan nun, ha? Kasi marami na dito, eh. Kahit mismo yung sing inuhuli, si Jason sa, dito, eh.
1: Basta ako alam ko, spelling lang alit.
0: Okay, basahin na nga natin itong piling-piling headlines nitong nagdaan linggo. Senado naghahanda na sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Kampo ni BP Sara, umaasa pa rin sa appeal sa Korte Suprema na pigilin ang kanyang impeachment.
1: Samantalang dating broadcaster Jason sa dinala na sa NBI detention facility sa Muntinlupa City. Isa pang fake news peddler na si Eric Celis dinakip na rin sa visa ng warrant.
0: Yan. Yeah. Makausap na kaya natin sa attorney attorney Pat Monte ba yan?
1: Oo, attorney Pat Monte.
0: Anong bakit ba ng bail out not non-bailable? Not bail, not bailable and non-bailable, ha? Para sa kaalaman, di ba? For ano to? For education. Ayan. Mm-hmm. Mamaya, kausapin natin by phone, Pats. Samantalang pulis, 7 pulis pala ang sugatan sa marahas na rally sa kahapon sa pagdiriwang ng Labor Day. Ralistang nanaksak, no? May nasaksak palang pulis, ha? At tukoy na ng PNP. May record na rin pala ito ng panggugulo ng isang ano na to. At sa tingin ko, hindi ito ralista, talagang nang gugulo lang.
1: Oo, gumawa
0: lang. Nanaksak pa, at kaya doble-doble palang sarado yung ano, eh. Magkabilang sarado yung ano, mahigpit na mahigpit.
1: Oh, nandun ka nga, di ba?
0: Oo.
1: Samantalang 11 pulis mula sa NCRPO Drug Enforcement Unit na sangkot sa kidnapping, sinibak ng Napolcom.
0: Ayan, naman. Meron din mga iskalawag. Mabuti naman. Ito yata yung ano, ah. Ano ba to? Ito ba yung sa Makati? Alamin nga natin yan. O ito, dating QC, Quezon City Congressman Mike Defensor, ha? Sasapan rin na rin ng kasong human trafficking ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Sasabit na rin siya kasama. Ganun, para ano, sila, magkasawa
1: eh.
0: Sila.
1: Ano ba't magulo? Sabi niya 2019 wala na daw. Pero bakit ano lang?
0: Diba? Kaka-rape.
1: Tsaka binawi na, di ba?
0: Tsaka tandaan nyo, ha? Human trafficking, Nobel ho yan.
1: Nobel.
0: Yan ang Nobel. Non-bailable.
1: Samantalang kinumprima naman ni Director Matibag, Melvin Matibag, na bumisita si BP Sara Duterte sa BJMP noong Oktubre 2025 at dinalaw sila Ramil Madriaga at ex-Congressman Arnie Teves.
0: Pero lumalabas, Kuya Ruel, ha, ang dinalaw lang talaga niya, nag-sideway lang siya, si Arnie Teves. Medyo malalim, eh. Kasi si Arnie Teves ay yung nag-hire ng mga killer na pinagbabaril yung mga tao doon sa kasama si Governor Digamo. Di ba? Sa Negros.
1: Convict na ba? Convicted na ba?
0: Hindi pa naman. Nakakulong pa. Kumbaga, parang kakaiba, eh, no? Dinalaw yung dati niyang tauhan, Rami. Pero ang talagang dinalaw, pinuterya, si Arne Tegas.
1: Ganun ba? No?
0: Baka humingi siya ng advice kung paano. $12 million na smuggled assorted cigarettes na sabat sa Davao Oriental. Isang suspect huli ng otoridad. 12 million halaga ng smuggled na sigarilyo, ha? Pero isa lang ang nahuli. Kaya bang gawin ng isa lang yun?
1: Oo nga. 142 barangay sa Sarangani at 26 na barangay sa General Santos City nakatanggap ng 200,000 mula sa proyekto ni PBBM na bawat barangay makikinabang program. 10 kilong bigas, ipinamahagi rin.
0: Yun, ang bait ng Tito Bongbong mo. Ha? Ang layo. Ha? Panahon ng Labor Day, dun siya nagpunta sa Sarangani. At ito, nabigay siya ng bigas. At tsaka ano, yung 200,000 binigay niya dun sa mga... Ito yung barangay. Pangako niya, no? Bawat barangay. Ha? Huwag sana ibusan ng mga barangay.
1: Tapos sinasabi, may sakit. E, ba't nakapunta ron?
0: Oo.
1: Diba? Taami ka ng fake news. Ayan, no?
0: Binigay. Kasama pa si Pambansang Kamao Pacquiao, ha? Kahit na hindi na official siya, pero nandun siya, tumutulong. Eh, si
1: hindi ka naman kailangan maging Pacquiao official para makatulong.
0: Si Senator Manny Pacquiao naman talaga, eh, noon pa man, noon, mamahagi na yan. Samantalang, ito, yung dalawang SK chairman, ang yayaman pa naman ng barangay na ito, Barangay Das Marinas at Barangay Magallanes sa Makati, ha? Kinasuhan ng korupsyon ng DLG sa Ombudsman. Abolisyon ng SK. Sinusulong pa rin ni Secretary John Vic Remulla. Oh, Barangay Das Marias, barangay. Pero bata pa lang, natututo na yung
1: magtanong corruption. Kaya dapat wala na yan.
0: Kasi sabi ni Chairman, meron ka dyan, huwag mag-alala. Kaya,
1: bahala
0: kaya doon na pumapasok ng ano, di ba? Corruption, bata pa lang.
1: Samantalang killer ni Nightclub King Perry Mariano, tukoy na ng PNP ang gulo ng Angulo Business Rivalry ang sinisilip na krimen.
0: Business Rivalry. Away sa negosyo. Pero kasi pumasok na raw si Perry Mariano sa ano eh, sa STL.
1: Ano yun, STL?
0: Yung small town notary. Ah, nakikita natin sa mga kali na maliliit lang yung ano, pesto na may isang tao lang. Babait din to eh. Matagal ko na nakilala rin to. Sa mga nightclub siya nakilala ko. Pag may mga siya ang presidente ng mga asosasyon ng KTB and club sa Quezon City. Kaya kilala sa Quezon City. No?
1: Ako hindi ko kilala kasi hindi nagpupunta dyan.
0: Dyan, hindi ba? Pasay ka kasi nagpupunta. Full implementation ho ng non-contact apprehension. Ha? Ito ha, nakadagda na rohong ipatupad sa susunod na linggo ng MMDA. O, ingat-ingat kayo, ha? Non-contact apprehension. Papatutupad ako ng MDA sa mga area na talagang ano, eh, dapat lang kasi may mga abusadong mga motorista.
1: Hindi lang yun. May mga abusadong ano, e-trike.
0: Yun.
1: Sa lagay ng panahon, isa hanggang dalawang bagyong umanong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa buwan ng Mayo ayon sa PAG-ASA.
0: Iyan, buti naman. Sana bumagyo na. Pero wag na lang bagyong ano lang. Ulan lang. Wag na yung talagang bagyong...
1: Bumagyo na lang ng pera. Yan.
0: Okay, ang balitang pong yan. Siyempre, hatid sa inyo ng Robos! Robos, subok na effective talaga. Astig to. Ha? Dahil may sangkap po ito na Ginkgo Biloba, LR Genie, Maka, Ginseng at Bapa na nagpapalakas sa ating mga kalalakihan. Tayo nyo na mga kalalakihan. Alam nyo bang bukod sa Robos, may mga produkto rin ng ATC gaya ng Liber Marine, CoQ10 para sa ating kalusugan at iba pa. Lalo na yung Peace Oil. Yung magandang product ng ATC yan. Ha?
1: At, ang CoQ10 maganda rin para sa function ng iyong heart. Oh, parang
0: ayun,
1: maganda.
0: Okay, nako. Thank you, ha? ATC.
1: Kaya nga dito nasa harap nga natin ng ano eh.
0: Ah.
1: Ayun oh, ang robot sa harap mo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yan oh, isang dalawang karton yan. Yeah.
0: kailangan ba si Mommy kailangan niya? Ayan oh, oy, thank you Robas. Robas. Okay, Kuya Roy, agad-agad, Fort Pitt. Mm-hmm. Dahil tapos na sa committee level sa House, diretso na siya sa ano? sa Senado, kaya inihintay na lang ng nila imagine mo magsusuot ng ano no ng wardrobe ba yun ng judges robe
1: sana kung si magsusuot sila talaga dapat
0: Padilla.
1: By the merit, wag yung ano yung
0: may political affiliation lang
1: mahirap. Kaya mahirap din eh no pag dapat walang utang na loob talagang kung ano yung nasa record, O yun ang yung proof, evidence. Eh sana yun ang tignan mabuti ng mga ating mambabatas.
0: Tama. Okay, nasa linya natin si ano, Kuya Ruel, ikaw na mag-introduce.
1: Kaya, yes. Ang aking kaibigan na si Attorney Pat Monte.
0: Yeah.
1: Guwapong-guwapo, nakala ko nga justice na eh.
0: Good morning po, Attorney Pat Monte.
2: Magandang umaga po.
0: Opo, kayo po ay nasa DCRJ TV, DCRJ Worldwide, sa radio 8:10 AM at sa mga Facebook, sa YouTube, at live pati Kuya Roy sa Sky Cable Channel 224 ho, live po tayo. Gusto lang muna naming malinawan, alam niyo ba tong lumalabas ngayon ng mga issue ngayon, pati mga pagtatalunan ng discussion to ng mga law student, Kuya Roy, no? Ano ba kasi meron hong warrant of arrest? Si Jason sa yung dati hong broadcaster, Attorney Pat Monte, kung aware ho kayo, di ba? At nakita natin, lumabas yung warrant na inisyu ni Presiding Judge Rowena Adenatan ng Pasay City po, ng branch 118. Oho. Meron nung nakalagay doon na not bailable. Ano bang kayo ba? Ba't? Sabihin, bawal siya magpiyansa, pero meron naman tayong nakikita rin na warrant. Ang nakalagay naman, non-bailable. Ano ba kaiba ng not-bailable tsaka ng non-bailable?
2: Una po, magandang bagay po sa inyo po ni Sir Owen at sa mga tagapakinig po. Doon po sa mga kaso po na non-bailable, uh-huh, yun lamang po eh yung mga crimes na may penalty po sa atin na una, death penalty or reclusion perpetua or ano.
0: In short, heinous crime, Attorney. Mga heinous crime.
2: Opo, yung mga tinatawag may maximum penalty, yan po talaga, hindi po na actually non-bailable agad. Ibig sabihin lamang, kasi meron po tayong tinatawag na bail, right to bail,
0: yes,
2: or by discretion of the court, no?
0: Yes.
2: Ibig sabihin, pag may right ka, kapag ang parusa po ay hindi aabot doon sa mga maximum penalty, talagang may karapatan ka na magpiyansa.
0: Mm-hmm. Even murder, no? Yan. Even murder, doon ba, Torni? No? Even murder, pwede, no? Depende sa kung mahina yung ebidensya.
2: Kaya po ang sabi doon, if the evidence is
0: strong,
2: not strong, uh-huh, pwede ka mag-file ng bail kahit na maximum penalty,
0: yes,
2: pa yan, kahit na regulation perpetua pa yan. Kaya nga po makikita natin yung may mga ganyang kaso, murder, bakit nakakapagpiyansa sila? Siguro nakita ng abogado nila, mahina naman ng ebidensya,
0: uh-huh,
2: nagpa-file sila ng motion to post bail. Ngayon,
0: yes,
2: by discretion na yan.
0: Ng judge.
2: Discretionary na ng judge kung sasabihin niya, oo nga, mahihinga nga yung ebidensya, papayagan niya mag-bail. Pero po yung mga may parusa na mababa dyan, hindi na kailangan maghingi pa ng paalam sa korte. Talaga magbabail siya.
0: Mm-hmm. Pero itong not bailable na warrant ni dating broadcaster James Onsa, ano bang ibig sabihin nito? Hindi ba siya pwede magpiyansa? O hindi kailangan magpiyansa?
2: Ayan po, ang aking pong pananaw dyan po, sir, mukhang typographical error yan, sapagkat alam naman po ng rosgado yan na available po yan. Bagamat nilagay niya not available, hindi po yung nagbibigay ng tibay yung nakasulat lamang na non-bailable. Ang titingnan pa rin po dyan, ano po ba yung
0: kaso
2: na tinahabla sa kanya? Kung ang parusa po niyan ay mababa, malamang po yung abogado niyan, talagang magpapiyansa siya. O kaya baka po mag-file ng clarificatory, bakit po ganun, non-bailable, samantalang yung parusa sa kaso na yan ay strict at ang sa akin pagkakalam, prison mayor lamang o hanggang 6 na buwan na pagkakulong, pwede talaga mag-bail. Ang duda ko po dyan sa akin ng opinion ko, sir, maaaring typographical error lamang po yan.
0: Mm-hmm.
2: Kasi po, alam niyo naman, may mga templates na po tayo sa court, yung mga ganyan. Maaaring yung gumawa ay hindi po yata nakita.
1: Sobrang ganun, pagod na. Nagkamali na.
2: Opo. Actually, meron din pong nakitang typo dyan doon po sa
0: RA.
2: Sa crime na nabanggit dyan. Parang meron pong yung sa number
0: Opo, yung RA attorney, yung RA 10591 na ito ay ammunition, ammunition to eh, di ba? Gun possession.
2: Oh, mali po 'yan. Yeah, ang binanggit po yata ay amendment po ng Article 154. Yun po yung false publication po yun eh. So tapos inamin po yan ng 10951.
0: Oo, so nagkamali sila.
2: 10951.
0: Kasi binabanggit naman dito.
2: Parang type, kaya makikita po natin parang may series of typographical error po dyan.
0: Nangyayari ba to, attorney, sa mga korte talaga? Hindi ba to nasilip bago pirmanin judge?
2: Ang maaari po hindi na very rare po 'yan na nangyayari kasi po check po 'yan ng husgado eh kung bago niya po pirmahan eh di po ba maliban na lamang siguro po kung namadali to or sa oras siguro ng kanyang napirmahan nalingat po siya dahil nga may konting pagkakaiba di ba? Hindi masyadong halata kaya naapirmahan at nailabas. Pero ganun pa man, malamang po yan sa Lunes. Siyempre, magre-reklamo yung mga abogado ni Sir Jason Sa dahil nga mali yan. Kasi hindi po nagmamaterial yung sinulat nila doon sa kanilang dokumento. Ang nagmamaterial, ano ba ang sinasabi ng batas? Ang sabi ng batas, dapat available po yan.
0: Kaya lang ang problema, attorney, lalo na yung mga umuhuli na wala masyadong alam. O, hindi ka pwede magpiyasa, nakalagay doon sa warrant eh, not available. O, di ba? Hindi naman sa natin lahat, may mga law enforcer tayo na hindi maalam sa batas. O, di ba?
2: Yun nga po. Kaya nga po, ang nangyayari niyan, sa Lunes pa po yan mareresolve ba? Kasi ang pwede lang naman po mag-clarify niyan ay yung korte din.
0: Mm-hmm. Pwede ba natin pwede bang i-reklamo ang korte? Sa ginawa nilang yan.
2: maaari po, maaari. Depende po sa kanilang abogado kung maghabla sila, maaaring maghabla siguro po sila ng gross ignorance of the law, pero depende po kung ano ang maaari nilang gawing hakbang. Pero malamang po sa Lunes, doon pa lang magkakaroon ng clarification yung korte na nag-issue po ng warrant na yan kung bakit ganyan po yung malamang po magpagpapaliwanagin ko talaga yan.
0: Kasi kumbaga attorney ba pag nag-issue ng warrant, dinideseminate lahat yan sa mga law enforcement agency, tama ho ba?
2: Opo, naka-e-warrant na po tayo eh. Nakakalat na po yun sa buong bansang Pilipinas. At syempre, yung mga ibang kapulisan po natin, sinusunod lang nila kung ano yung nakasulat dyan.
0: Kayo ba may na-encounter ng ganyan na, attorney Pat?
1: Meron na kayong na-encounter na?
2: Sa warrant, ang madalas pong namamali dyan ay yung mga pangalan. Diba? Yung
0: pag mali ho ang pangalan, pwede bang dakpin ng tao? Hindi ako yan.
2: Hello, ano pa?
0: Pag mali ho yung tao kayong nakalagay na pangalan doon,
2: pwede syempre, ba nakpin? Kung mali po yung pangalan, technically pwede kang tumanggi. Hindi po ako yan. Kaya kailangan, actually nakalagay po sa ating saligang batas, particularly, di ba? Sini-specify mo yung taong huhulihin mo, yung bagay na kukunin mo, yung lugar na pupunta mo, naka-specify po yan.
1: Kaya so, kung ang pag pangalan mali yung lugar,
2: mali yung lugar. Halimbawa po, sa warrant, search warrant po, halimbawa, sinabi, yung baril ika ay nakatago sa master bedroom. O, di ba? Naka-specify doon. Nandun pala sa sala yung baril, naghalungkat sa buong bahay, yung po ay nababiolate na po ang warrant, ang search warrant po dyan. Sa tao naman, sa warrant of arrest, kailangan sabihin mo, ito si Juan T. De La Cruz. Itong si Juan J. De La Cruz yung hinulang.

0: nilalagay na po ng mga court, nilalagay po nila sa warrant actually, no bail recommended. Wala silang nire-recommend na.
1: Pero nag-i-issue pa rin sila ng warrant? Nag-i-issue pa rin ng warrant ng korte?
0: Hindi na po. Hindi na po warrant. Okay. Kasi hindi naman siya makukulong. Pero maaari siya ma-warrant kapag hindi po siya sumipot doon sa arraignment or sa hearing. Sa hearing.
1: Pwede siyang arrestuhin pero walang bail. Tama ho ba?
0: Hindi na. Walang, kung minsan, may mga krimen na hindi naman kailangan mag-post ng bail. Halimbawa, mga light offenses lang. Mm-hmm. Kaya lang, sila minsan nabibigyan po ng warrant at naobliga mag-bail. Kadalasan po, hindi po kasi sumisipot sa kanilang arraignment, hindi mm-hmm. po sumisipot sa kanilang hearing.
1: Parang nako-contempt.
0: Sila ng tinatawag.
1: Contempt.
0: No, tsaka po bench warrant para maubliga po sila. Ikaw, ayaw mong pumunta dito ha. Mm-hmm. Iwawarrant kita para pumunta ka na sa susunod.
1: Obligayin sila ng korte na dumalong.
0: Oo, kaya pag nagpo-post po tayo ng bail, nangangako rin po tayo na sa susunod po ako po i-aatin na palagi sa hearing, gano'n.
2: Mm-hmm. Paano, attorney, kung di mo natanggap, wala kang knowledge na kung kailan ng hearing?
0: Ayun, di kapag na hindi mo natanggap, doon mo ipa. Pwede naman magpaliwanag po yung abogado dyan. Nagma-file po ng motion to lift, bail or warrant, di ba? Na ipapaliwanag mo, bakit po ba ako hindi nakapunta yung kliyente mo sa hearing?
1: Wala natanggap ng notice.
0: Hindi na lang po. Ipapaliwanag po ng maigit.
1: Okay, at least napaliwanagan nyo rin ang ating mga manonood at nakikinig, Attorney Pat Monty. Maraming salamat sa inyong oras at panahon.
0: Salamat din po sa inyo.
1: Okay. Good morning. Yan po si Attorney Pat Monty. Ha? Kuya Ruel, ang kaibigan ni Kuya Ruel. Magaling, okay. Paliwanag
2: magaling din yan sa mga instruments. Magaling mag-guitar, bass.
1: Variety pa lang ano yan, ha?
2: Pwede pa lang maging ano yan, singer lawyer.
1: Maasahan pala yan, ha? Parang PJ Flex yan, Kuya Ruel. PJ Flex. Kapag kailangan nyo ng linoleum, told that tarpaulin, PJ Flex lang po ang hanapin. PJ Flex, covering your ground with style and ease of your home. Basta PJ Flex, tibay na maasahan. Mabibili ito sa lahat ng upholstery stores nationwide. Uy, kung gusto nyo, ha, tawagan nyo si Joy Dallas sa 8831-8692 hanggang 93 ho, ha, para sa inyong mga inquiries. Ha. Basta yan, PG Flex, tibay na maasahan. Maraming salamat, ha, sa patuloy nyong support. Ha. PG Flex, ha, sana extension, ha, extended.
2: Meron ba? Ikaw parang nga, Ricky, may maasama akong tibay sa'yo.
1: Meron naman.
2: Meron ba?
1: Sa ngayon, wala pa. Okay, ha? Maliwanag ang paliwanag ni Attorney Pat Monty. Mm-hmm. At least, naliwanagan ng iba kasi not bailable. Pero meron talagang, sa kanya, ang tingin niya is typographical. Pero ang tingin naman ng iba rin, yung offense parang hindi na bailable.
2: Hindi na kailangan mag-bail.
1: Like mga light offense. Pero lumalabas dun sa case na binabanggit yung cybercrime, may bail yun eh.
2: Yung kaso ko pare, bailable.
1: Ano ba ang kaso mo kaya?
2: Display, public display of good looks.
1: Hala ko, illegal possession, ugly face.
2: Illegal possession.
1: Oy, basahin mo yung mga nasa live ngayon rin. Batiin mo naman yan. Good morning. Oh, kay Nemesia Angeles.
2: Yun na.
1: Maria Katrina. Good morning, ha. Si Joseph Orlamad Media ba yan? Si Aaron Jades. Si Melinda Abolencia. Si Maria Angelica Angeles. Ayan. At si CJ Fernandez. Ayan. Ayun, maraming salamat sa komento niya. Mamaya babasahin natin 'yan, ha, sa aming pagbabalik. Huwag ko kayong aalis.
2: Pero may nagreklamo Sabi ni Aero Jades. Good morning, Double R. Wala pa rin yung 100 GCAS load ko na nung April 18 na pinalalunan.
1: April 18, check natin 'yan, ha. Oh. April 18. Hanggang ngayon, gusto mo mabilis na sa aming pagbabalik, ma-check natin 'yung hindi na padala. Huwag ko kayong aalis, ha. Sandali lang.
2: Kami yung magbabalik.

0: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Ng
4: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
5: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
6: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
5: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
6: Si Kuya Ricky
5: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
6: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
7: Babalik ang Double R sa Radyo Bandido.
8: Ang programang ito ay teachan nyo ng robust dietary supplement for men, Astig To, PG Flex, Tibay na Maasan, at ng Tobe, the overall vanity for colored hair.
9: Ako po'y karaniwang tao lamang.
10: Yes, 10:32 na po ng umaga. Ang oras na ito ay itid sa inyo ng Tobe, the overall vanity for colored hair. Lahat ng klase ng pangkulay ng buhok, meron ng Tobe. Kaya kapag nagpasalon ka, sabihin mo sa salon staff, Tobe ang gamitin, gawa ng Glamour Corporation. Thank you, Glamour Corporation at
11: yeah,
10: Tobe.
11: Ayan.
12: Okay, Kuya Roy, congratulate natin si Mayor Lempostino ng Kalumpit. Meron siyang nilunsan na ang bagong simula, ang pabahay. Ang pabahay sa mga Kalumpitenyo. At binili nila yung lupa na yan.
10: Yan yung mga ano na, parang natamaan ng paglagay ng
12: release, diba? Marirelocate ng PNR train. Na-interview nga natin siya. Nagpaunang bayad sila ng 26 million diyan sa
10: lupa pa lang.
12: Lupa pa lang 'yon. At four story ano 'yan, building na pagtatayuan at 400 families ang makikinabang. At pati mga maapektuhan ng iba pang pamilya do sa mula sa may Apalit, Pampanga, diyan na rin. Madadagdagan ng butante ni Mayora. di ba? Anong ilang square meter ba yan? 3.1. Tama ba tayo? 3.1.
10: Hindi, yung unit nasa 27 square meter. Diba? O 31
12: per unit, oh. Pero yung katatayuan nila na yan, is
10: 3.6 ba?
12: Something, gano'n.
10: Hectares.
12: Pagtulungan na rin ng North-South Commuter Railway yan. At ng DOTR, lalo ng DOTR. At ng NSA, Kuya Ruel. At ito'y 648,000 unit pala. for na apektado noon eh mula sa Kalumpit, Malolos, as ganyan din sa Apalit at Minalin sa Pampanga ang titira diyan. So madadagdagan ng ano ang mga botante ni Mayora diyan. Eh ito yung magandang ano to ha, pabahay na to na da diyan sa may El Nuevo de Kalumpit. Ha? At good job yan sa mga residente dyan, ha? Hindi kayo pinababayaan ni Mayora. Diba? Parang pang ano na to, ha? Trabaho ng isang gobernador na yan.
10: Yan ba? Hindi, tsaka DOT yan ang gawa. Di ba, eh, dati, dapat PWH yan kasi.
12: Pero hindi kasi mapetuan yung train ko.
10: Ah, sa bagay.
12: So, yung train sila yung ano, kasama nila yan. At dumali yung mga opisyalis doon at si Vice Governor Alex Castro. Aha. At iba pang mga opisyal ng DSUD, kasama yung DSUD diyan, yung Department of Housing and Urban Development. At kasama niya yung ni Mayor Pastino, yung mga members ng gunian at si Vice Mayor Candelaria. Ayan, bagong simula para sa Kalumpit. Ayan, hindi kayo pinababayad lang ng Mayora nyo. Ha? Mabuhay ka, Mayora Lem Faustino.
10: Sabi nga ni Rogelio T, gumapo.
12: Oh.
10: Buti nga, ikulong ang papakalat ng fake news. Mm-hmm. Oo, talaga dapat mayroong repercussion nga. May consequence yung mga news na binibigay nyo, mali. Kaya makinig lang kayo sa mga mainstream kagaya namin.
12: Yeah. Oh. Makinig lang kayo sa Double sa Radyo Bandido. Ito, basahin lang natin itong mga nagkomento. Ha? Tuloy na nga bang mapapatansik sa impeachment trial si BP Sara Duterte? Anong inyong opinion? Komento at reaction? O sabi ni Cornelio Vicente ng Kalumpit. O ba? Ba? Pauna siya. Let's wait and see. May God's truth and justice prevail. O naman. Si Irene C, opinion ko. O. Maraming katibayan. Yan ang opinion ni Irene C. Kamusta ka na, Irene C? Ha? Hindi ka ba magpapa-Blue Navy? Ano yan? Army Navy pa. Si Christy, oh, wait for the result na lang po. Dapat suriin mabuti ang lahat. Oh. Si Milagros, sa opinion, malulusod niya ito basta ayusin niya lang yung panalita niya. Ba, maayos lang daw yung panalita. Makakalusot ko yung rewel, ha? Hindi sa ebidensya.
10: Yung ba? Sabi ni Aero Jage, nagreklamo, tingnan natin, padala na lang natin, 100. Si Sara Duterte, hindi yan na haharap sa hearing kahit sa Senado. Mas matindi ang tanungan doon.
12: Baka hindi niya masagot.
10: Oo. Sabi ni Brother Sunny Illustre, what should prevail is the law that protects citizen and media from fair comments against public officials.
12: Ano? Sabi niya, ulit yung mga kuya Roy.
10: What should prevail is the law that protects citizens and media from fair comments against public officials.
12: Okay. Sino yung komento niyan?
10: Si siyempre si Brother Sunny Illustre.
12: Okay.
10: Oh, shout out daw, sabi ni Alex Chua kay paring Eggy Ben.
12: Si kasamang Sunny Illustre nakikinig sa atin, ha? Maganda. Morning sa'yo, ha? Sunny, ha? Si Joe Peto, sabi niya, kung sa ebidensya magbabase ang mga senador, mapapatalsik siya. Ibig sabihin siguro ni Joe Peto kung ebidensya talaga.
10: By the merit. Oo. Siyempre.
12: Hindi by appellation. Si Asinito, kung mapatunayan ng guilty, matatanggal siya at posibleng pagbawal. Perpetual disqualification niya. Kaya kahit barangay chairman, hindi siya makakatakbo.
10: Pero sabi ni CJ A. Fernandez, para sa akin. Pero mukhang numbers game yan kapag nasa Senado na sana sila'y mag-base sa evidences. Yan.
12: Okay, si Arnel, hindi po, hindi siya naniniwala. Si, Joseph, dahil totoo lahat ng evidence ni Ramil Madriaga at ni Senador Trillanes Deport. Port with who yun, ha? Kumbaga, at pagtapos nun, dadali na kagad sa Senado.
10: Kaya sabi nga ni former Senator Trillanes, vindicated daw yung mga accusation niya at matibay daw ang kanyang mga ebidensya.
12: Ito, si ano to? Sio Miranda, sa bagay ng justice system ng Pinas, malabo yan. Ah, hindi pa yata nakakapanood si Miranda ng ano eh, ng impeachment trial. Oh. Madali lang ho yun. Kumbaga, hindi yung katulad ng korte sa Pilipinas, yung regular court. Hindi ho yung ganyan. Ang impeachment court is a political process ho yan eh. So, mabilis ho yan. Wala pang, sa tingin ko, hindi patatagal ng 6 na buwan yan.
10: Ah, 6 na buwan.
12: Oo. Oo. Kung hindi lang i-delay yan, dahil may mga pinahid sa Korte Suprema. Pero, nga, sa impeachment, lahat bubuksan dyan. Wala, lahat ng baho mo bubuksan. Yan nalala mo si ano, dating ombudsman na Merceditas Gutierrez. Diba yung pinapaano siya? Ang ginawa na lang niya, nag-resign. Eh.
10: Kasi kakalkalin talaga eh, di ba?
12: Oo, oh. Lahat ng ano niya, kakalkalin. Oh, nag-resign siya. Oh. Pero nakabreak siya sa pwesto, nasa ano nga eh. Nasa GSIS nga. Okay.
10: Eto. Kasi maski na pala ano no, hindi ka nagdaya ka lang sa sal-in mo, automatic na eh no. Pwede ka na ma-impeach, di ba?
12: Pati yung
10: kasi yan pas, yung nangyari kay ano, Chief Justice, di ba?
12: Yung sal-in. Oh. Oh. At paging kay Chief Justice Sereno, Maria Laura Sereno. Na pati pala yung pass mo, nagtrabaho ka noon nung nasa UP siya, professor. Eh dapat ideklara mo 'yun. Pati yung ano, nagbabayad, kung nagbabayad ka ba ng tama o hindi.
10: Tapasok
12: o sabi ni Jansi, wag naman sana.
10: Papasok pa naman ako sa politika. Wag naman ako sa

0: Bakit hindi demanda ng mga Duterte si Senator Trillanes kung gawa-gawa lang ang ebidensya ni Sentry?
1: Perjury, pwedeng kasama siya. Kasi nag-under oath siya. Pero yung sa kanila, yung mga press front nila, hindi under oath yun. Kaya hindi sila madimanda. Ah, kung hindi totoo, alam mo, 10 years na yan, eh, di ba? 10 years na niya sinasabi yan. Hindi, walang nakinig eh. Titigas ka ng ulo nyo kasi napapabudol kayo hanggang ngayon. At sa totoo ko yung rin, maraming nabubudol. Maraming nabibiktima ng fake news. At hanggang ngayon, ewan ko ba, ba't hindi nagsusuri? Eh, yung mga taong hindi nagsusuri, eh, wala nang panahon yun. Basta makita na, totoo yan. Hindi totoo yan. Ganun eh.
0: Salamat pala sa mga nakikinig sa atin at nakatune sa atin. Na si ako, ikaw, Judith C. Joyce Oliver, Sianso, Jerly Calayag, Adnarim Amari, at si Pastor Erwin Torre Castillo.
1: Thank you.
0: Kaya dapat makinig sila kasi hindi kayo, pag hindi kayo nakikinig sa amin, you are misinformed and misinformed.
1: Okay, thank you, Mira Lopez. Ha? Ikaw ba yan, Denzel Washington? Mira Lopez. Yan. Okay. Aha. Sa iba pang balita, Kuya Ruel, yung ano, end cap daw. Ha? Patutupad na yan. Ha? Kaya sa Metro Manila lang naman yan. Ang nangunguna dyan, siyempre, si General, dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Mag-implementa yan ng non-contact apprehension na hindi natin makikita yan eh. Basta nakalagay na pag kasi totoo kahit sa madaling malaking tulong din yan kahit sa madaling araw di ba dapat pag stop ka talaga
0: iba
1: dire-diretso kaya hindi makatawid yung mga tao na isang naglalakad hindi kaya di ba sa ibang bansa sumusunod talaga sa traffic eh. Oh. Doon, may handcuff sila ron. Eh.
0: Dapat ang unang talagang implement siya at unang mga mahuli, yung mga rider na nakahinto doon sa pedestrian. Ang daming ganun. So hindi mo alam kung paano ka tatawid. Mm-hmm. No, lahat sila pagka-stop, lahat sila na doon sa pedestrian. Eh parang hindi na ata pedestrian lane yun eh. Baka motorcycle lane na. Yan talaga, abusado na.
1: May ganyan talaga eh, di ba? Hindi mo naman tama ka, yun ang dapat talagang hulihin. Unahin muna. Sa iba pang live natin, Kuya Rev, pati yung mga iba pa natin, nandiyan pa ba yung ibang ano? Maraming salamat sa mga nag-share sa amin ng live episode ngayon, ha?
0: Pero batiin ko muna yung mga manigagba-birthday. Aha. Siyempre, aking mahal na pamangkin na si Akisha Tan.
1: Pamangkin mo ba yun?
0: Tapos siyempre, happy birthday din kay Josephine Paredes ng China Bank. At siyempre, happy birthday kay Kuya Michael Acosta. Magaling to. Magaling installer to ng solar. Kaya nga, magpapagawa ko yung mansion eh. Kinukuha ko siyang gawa. Tengkawa ng solar. Na solar.
1: Okay, yeah, talaga. Teka, sending nga pala natin, ha? Itong si kaibigan nating si Gina Mape, Kuya Ruel, ha? Na tumatakbong ano?
0: Secretary
1: ng National Press Club. Teka, ha? Sandali lang. Sending natin kay Ariel, ho? Matinong mamayag ho yan.
0: Matagal na yan, di ba? Matagal na siya.
1: Si Gina Mape, antigo na yan. Papakita na parang suporta natin sa ating kaibigan na yan. Si Gina Mape, tumatakbong. Election kasi bukas, Kuya Ruel, ha? Sa National Press Lab.
0: Diyan sa may Jones Bridge, pagbaba, di ba? Papuntang immigration.
1: Plus mo nga yung image niya, Ariel, ni Gina Mape. Tumatabong sekretary ng National Press Lab.
0: Di ba marami tayong mga kaibigan tumatakbo. So, ilang ilang party ba sila?
1: Ang problema kasi ngayon diyan. Independent si Gina eh. Wala nang party na katulad ng dati. So, kanya-kanya na lang. Hindi katulad ng dati na masaya talaga diyan. Pero, ngayon siguro, baka itong si ating kapatid na si Gina makatulong sa pagbabago diyan sa National Press Lab. Nagiging ginagamit na lang ng ilang mga tiwalay na

0: ating kasama sa media, yung pagiging umpisa ng National Press Club. Kaya mabuhay ka, Gina Mabe, ha? Inaasahan namin ang iyong panalo sa bilang sekretary ng National Press Club.
1: Live na live talaga tayo, ha? Pati yung nating bed, ha? No?
0: Oh, patuloy ko kayo sumagot sa aming tanong na sa tingin nyo, tuloy na bang mapapatalsik si Vice President Sara Duterte sa impeachment? O nga pala, teka muna.
1: Yung ating kasama dito, si
0: Jojo Sika, tumata po rin pala ang director.
1: Oo, di ba? Anak asen sa Senate yun?
0: Mga iboto nyo, mga matitino, ha? Mabuhay ka, Jojo Sika.
1: Yung talagang trabaho lang. No? Walang bahid na magkano ka yan.
0: Ng DCRJ, sa mga kasama natin mga media man sa na member ng National Press Club, yan, si Gina Mape at si Jojo Sikat. Basahin ko lang itong ibang komento ng sa ating tanong na inaasahan nyo bang mapapatalsik na si BP sa impeachment, si Leila. Ipapasa pa lang ata ng complaint sa House Plenary para pagbotohan pa, para iakyat sa Senado para sa actual trial. No, pero pagkatapos noon ano na yan, ha? Makakuha lang ng botong 1/3 sa 236 congressman, ko yung real 1/3, ilan doon? 100 plus lang kailangan para may akyat sa Senado.
1: Eh sa Senado ilan naman?
0: Ang kailangan doon
1: ano, 2/3, di ba?
0: 2/3 eh. So parang kailangan, para makwit lang si BP Sara, siyam lang daw ang kailangan na senador. At para naman makonvict siya, 13 o 14 na senador lang. 24 ang senador eh. Kung bibilangin natin, 9 sa kanya, di ang natitira, kung yung Ruel, ano pa?
1: 13. Ano, 9, di 24.
0: Ano pa?
1: 15.
0: 15, no? 15. Aha. So, gaya ng sinasabi palagi, abangan natin susunod na kabanata.
1: Eh, kung kunyari, hindi nakuha ng 9.
0: Eh, convicted siya.
1: Eh, hindi rin nakuha ng 15.
0: Ah, hindi naman pwede yun. Abstain. Pwede rin naman, abstain.
1: Di ba? Kung may mag-abstain, di wala. Di ba?
0: Magre-reboot uli siya. Magbobotahan uli yan. Yung... Si Daisirio, sabi, mapapatalsik yan dahil sa dami ng ebidensya. Kitang-kita naman. Wala na siya sa katinuan.
1: Kami po yung nagbabasa lang.
0: tayo binabasa lang din naman natin ang ating opinion dun sa nangyayari, no? Ang sabi nga natin lagi dito, Kuya Ruel, no? Na ang dami na bibiktima ng fake news at ng mga talagang maling balita, kaya kala nila ito ang totoo. Kaya marami na rin naliliwanagan na mga dating kalyado nila na bumaliktad na dahil mali naman talaga.
1: Oo. Oh, so, ngayon, bubuksan isa-isa. Oh. Nakikita, namumulat. Eh, yung mga ayaw mamulat.
0: Tulog pa yun. Dalawa na yun. Ayaw mamulat o binayaran.
1: Sabi ni Mark Torres, impeach na yan, Lustara Lustay. At kay Don Marco Quintans, kay Kuya Big Boy. Morning, Kuya Ricky and Kuya Ruel. More powers to your program. Thank you.
0: Ha, sinimensya ang ila. Sabi, mapapatas yan. Huwag lang maging takot sa pagboto ang mga senador.
1: Dapat talaga, they vote according to the merit and to their conscience. Hindi pwede naman. Hindi, kaibigan ko to eh. Hindi, sinakaibigan mo, mali na, di ba?
0: Pero sabi nga, Kuya Ruel, it's a political process kasi yan eh. So, ang linya nila doon, kahit na may merit yan, doon pa rin sila.
1: Oo nga. Eh, akala ko ba may loyalty to my country begins?
0: Si Manuel kasi lang nagsabi na ako yan. Si Isko Moreno. Si Isko Moreno nagsabi rin yan nung pusiyal siya doon. Nung bumitaw siya sa partido ni Mayor Lito Atienza, dating mayor ng Manila. Sinabi niyan, ang gusto niya raw eh, siya na yung dati tinutulak yung kariton niya. Ngayon gusto niya siya nagtutulak ng kariton. O ngayon ang hindi na ho nagtutulak ng kariton niya.
1: Ano?
0: Naka-Range Rover na.
1: Ganun ba?
0: Naka-Lexus. Well, good morning dyan sa mga taga Maynila at maraming biyaya natatanggap dyan sa Maynila. Eh, good job din at masipag ang ating mayor dyan, ha? Si Isko Moreno. Ha? Mm. O nga pala, ha? O ito, ha? Para sa kalaman ng lahat. Oh.
1: Ano?
0: Tapos na yung, andyan, nararamdam yan, garbage hike, di ba? O ito ang susunod.
1: Ano susunod?
0: Susunod, tatalakayan din natin, bubusisin. Ang amilyar itataso sa Maynila. Binanggit kasi natin Maynila, binanggit mo kasi.
1: Ganun ba?
0: Tataso ang amilyar, dito nyo lang mapakinggan.
1: Wala pa naman.
0: Sa WS Radio Bandido, itataas nila ang amilyar o real estate taxes natin dyan sa Maynila.
1: Ano yan pare? Premonition mo yan?
0: Hindi ah, nagkaroon na sila ng committee hearing dyan.
1: Ah, ganun?
0: Nako, isang kaibigan pa natin ng proponent dyan. No, nakakaya, no? Itataas, ha? Puro pataas,
1: bigo mo ba,
0: ha? Walang
1: bahay,
0: pababa.
1: Bahay mo na, tumitira ka na.
0: Oo.
1: Di ba? Kailangan mo pa magbayad.
0: Tsaka wala namang may pag-aari ng lupa. Sa Diyos lahat yun, ha?
1: Oo nga, eh. Eh, iba nga, di ba? Tataas pa yung, itataas yung amilyar, itataas yung donor's tax, estate tax. Kasi sabi, kapag tinaas daw yan, eh makikinabang ang mga makikinabang ang gobyerno ng 300 billion.
0: Diba? Ang gobyerno ha, sabi niya.
1: Kasi,
0: may sabi ba 'yan? Si Rap Recto?
1: Oh, si Rap Recto, 'di ba? Kasi si Pasig Mayor Rabic Soto Bico Soto sabi niya sa kanya 1 billion ang
0: natipid niya.
1: Natitipid niya every year. Dahil sa good governance.
0: Nang walang pinapato na pagtataas ng buwis.
1: Oo, walang taas na buwis lahat, pero nakakatipid.
0: Dahil walang korupsyon.
1: Walang korupsyon. Kaya ang good governance. Yung sa naman, kailangan itaas lahat para makalikom ng 300 million.
0: Para sa gobyerno.
1: Oh, pero kawawa naman. Saan mo kukunin 300 million sa mga tao? Samantalang yung mga nagnakaw ng trillion, hindi mo abulin. Di ba?
0: Sabi nga, hindi raw issue ang pagbaba o pagtaas ng taxes. Ang issue rito, yung tamang paggobyerno at ang mahinang poor governance ang ginagawa. Kasi nga, tama nga, kung makakatibid tayo, kung imbis na itaas mo yan, bawasan mo yung korupsyon pag nanakaw ninyo.
1: Actually, kukunin mo sa mga legit, kagaya natin, nagbabayad tayo ng tax eh.
0: Lahat naman, nagbabayad.
1: Hirap na hirap. Pero tayo walang ayuda, yung mga walang ginagawa ay may ayuda.
0: Ano ba itatax niya? Capital gain, donos at saka estate taxes.
1: Itisipin mo estate tax.
0: Nag-iisip siya ng pagkukulekta ng buwis para may perang gobyerno.
1: Hindi, kung na ikaw, meron kang 10 teren na sa probinsya nyo.
0: Oh.
1: Biro mo, ibibigay mo sa mga anak mo, meron estate tax.
0: Oh.
1: Wala kang pera pambayad eh. Mm. Di ba? Itatax mo, kukunin yung pambayad. Meron kang lupa, wala kang pera. Mm. Di ba?
0: Pahirap. Hindi, tabi yung lupa.
1: Eh, sana kung may bibili ka agad.
0: Oh, o, diba? Benda mo lang, sagutin niya yung CGT.
1: Kaya nga,
0: diba? Kaya. Pero ito si Rampreg to, puro pagkukolekta ng buwis ang ginagawa.
1: Oo, puro pagpapahirap sa mga sa atin. Diba?
0: Hindi para, inisip. Para makakalikap ng perang gobyerno.
1: Oo, para
0: makakalikap. Niya unahin yung bawasan diba? Yung pagnanakaw
1: sa gobyerno. Pagnanakaw. Diba yun ang unahin mo kasi bigla kang traffic eh. Bakit traffic? Ano para matapos yung pagbawal ng sasakyan. Di walang traffic. Ganun ang solution niya eh. Ano sabi ko? Your solution today may be a problem tomorrow.
0: Narinig ko yan naman yan. Kuya Romel, ha?
1: Ito yung tawag na doing the right things and doing things right.
0: Ako, narinig ko yan naman yan.
1: Dapat mga ganun eh.
0: Dahil dyan.
1: Tama nga, maglikom ka ng pera para sa ano. Pero yun ang doing the right thing. Pero doing things right, kukunin mo sa iba eh, di ba? Hindi mo kukunin doon sa mga corruption eh. Dapat wala tayong
0: mukhang. Sabi niya, naubos tayo, mangolekta pa rin tayo ng mangolekta. Kumbaga, hindi mo, ba't tumagos sa tubig? Tasa mo yung person ng tubig, yung pressure. Pero pala, may butas.
1: Hindi mo tinatakpan yung butas.
0: Hindi mo sinusolusyonan. Yung ugat mismo. Basta ang maligal lang ako, si Rapport.
1: Makita, may ginawa.
0: Manawagan kay Tito Bong mo. Si Baki na to, si Executive Secretary Rapekto. Puro raw pahirap yan eh. Pandagdag pala pahirap yan eh. Yung Tito Bong mo, nagsusumikap. Pero si, nagsusumikap rin, mangolekta.
1: No. Hindi mo alam.
0: Niyanakaw lang naman pala.
1: Halos kawawa na nga yung mga legit na negosyante. Hirap na hirap na. Kaliwat ka na, puro tax eh. Tapos lahat tataas mo pa. Tapos wala silang any benefits. Di ba?
0: Bakit? Kumpara sa ibang bansa, Luxembourg. Ang ganda raw pala rin. Lahat libre pala doon. Yung sumakay ka ng public transport, libre.
1: Kaya lipat na tayo.
0: Na convenient. Gusto ko pumunta rin. Luxembourg. Sa Europa yun.
1: Kaya.
0: Libre pala doon lahat. At kumbaga, yung taxes mo doon napupunta, nakikita mo. O, hindi ka maginaya na katasan ka o bawasan ka. Nga. O, diba? Kasi nga, pag empleyado ka, withholding tax, makareklamo ka ba?
1: Dito, hindi. Ito, may tumataba lang dito yung ilan ng bulsa ng ilan. Di ba?
0: Kaya nga, sa sunod, kausapin ulit na si Pat Monte.
1: Oo.
0: Sorry, Pat Monte. Okay, Kuya Roy, bumunod ka ng tatlong winners mula sa ating mga listeners at viewers at saka mga sa mga nag-comment at nag-share. Ayan, kanina ho, after the break, nagsusulit pa rin si Kuya Roy. Bumunod nga, Kuya Roy.
1: Pero hindi mo pa sinasagot. Ikaw ba? Oh. Sa tingin mo ba? Ma-impeach si Yero?
0: Simple ang sagot, oo. Gusto ko na nga, ngayon na eh, ma-impeach siya. Para, mapikon na yung mapikon dyan. Ma-impeach na yan dahil wala ho talagang silbi. You know? Naging defense secretary, wala naman. Biro mo, books kung ano ang mga pinagagawa. Wala ho, kumbaga incompetent na Vice President si VP Sara Duterte. Si Desiree Rogelio.
1: Rogero.
0: Yeah, Rogero. At pangalawa si Melinda Abulencia. Yan, 100 pesos gigas load. Ha? Basta ay, sino to? Si Daisy Angeles, tama ba?
1: Oo. Oh.
0: Yan, nanalo ng 100 pesos gigas load. Patuloy nyo kaming subaybayat at i-share nyo. Tsaka yung i-follow tayo sa ating fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Kuya Ruel.
1: Siyempre, nagpapasalaman tayo sa lahat ng mga ating listeners at yung ating nagpa-patronize sa atin sa program natin. Dahil dyan, dumadaming ating followers.
0: 10,000 may plus get. Plus na, mamigay ka ng 10 rin.
1: Oo nga. Next time.
0: Next time na.
1: Yes, sana huwag kayong magsasawang makinig sa Double R sa Radyo Bandido. Yeah. Ako si Ruel So at ang aking partner na si Ricky Sunga.
0: Dahil?
1: Dito sa Double R sa Radyo Bandido. Dahil di kayo malilito. Yeah. Balita'y totoo.
0: Ayan. Galing-galing talaga ng boss Ruel natin. Okay, maraming po salamat. Piliin po natin maging mabuti kaysa maging tama sa araw-araw. At maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa amin. Sa mga sponsor namin, maraming salamat. Sana extended tayo ng extended. sama-sama tayo ngayong 2026 hanggang dulo. Diba, yes. Kuya Roy? Okay, maraming salamat and happy weekend. Good morning, Rico. Bye-bye. Good morning, Rico.
2: Ang programang ito ay tisyan nyo ng robust dietary supplement for men, Astig To, PG Flex, Tibay na Masan, at ng Tobe, the overall vanity for colored hair.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Magandang magandang umaga po mga kaibigan. Kayo po ay nakatutok dito sa Max Servicio sa DZRJ 810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po niya, Consi Tolmac Ignacio. Kamusta po kayo? Kamusta po? Belated Happy Labor Day. Sabi ni Tolmac, nakita ko yung live niya. Happy nga ba? O, diba? Pero para po sa ating lahat ng mga manggagawa, maligayang araw po ng paggawa kahapon. Pero maya po, medyo pag-usapan natin yan.
0: Yan, no? Kamusta po kayo? Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po yung mga bagong tagapakinig na lagi po kayong tumutok sa amin para magkaroon po kayo ng chance ang manalo ng 500 pesos po. Last month po, month of April, nakapili na po tayo ng mga winners po. Ipo-post po natin ang mga pangalan ninyo sa screen. Ayan na po. April 4, si Luisa May Visperas at Penina May De Silva. April 11, Alex Olayaw at si Gabriel Gumapo. April 18, John Harold Perez at si Rick Oracion. And for April 25, Arman Nitan at John Enriquez. Congratulations po sa inyong mga nanalo. Sa mga hindi po, patuloy po kayong mag-comment. Dapat po may share our badge, no? Marami po akong nakita dito ng mga nagko-comment. Ang dami niyong comment, sayang talaga. Kaya lang po, wala po kayong sharer badge, no? Yung iba, anniversary follower pa. Siguro nakalimutan i-share yung mismong araw na yun, no? Sayang po. So congratulations po sa mga winners. I-message nyo lang po ako. Sana na-screenshot nyo yung mga pangalan nyo para po maibigay ko po yung mga premyo nyo. Panibagong month of May, panibagong set of winners. Tutok lang po dito sa Max Servicio.
1: Mm-hmm. At batiin ko lang Darwin dahil nakikinig ang aking hipag na si syempre Ivy Marie David, data syempre ang aking cute na pamangkin na si Stacy. Hi Stacy, at ang aking tita at aking mommy, happy listening sa inyo dyan. Yeah. Belated happy birthday sa aking pamangkin na si Thea. Ayan.
0: Belated happy birthday. Hindi ko na nakikita nagko-comment si Hipag.
1: Ivy, ha? Hindi ka na... Yeah. Para manalo ka, oo nga, hinahanap yung ano mo, yung mga matatalim na komento. Tsaka nagsasuggest na rin yan ng topic. Uy, ganito, pag-usapan nyo nga ito, tapos interview nyo nga ito.
0: Diba? Bombuan, hindi ko nakita yung name mo, Ma'am Ivy.
1: No? Oh, ayan, Ivy, comment ka daw. O, diba? Dahil dyan, Darwin, simulan na natin, mainit na mainit. Kausapin pala natin ang pag-asa, Darwin, kasi alam mo ba na kahit grabe yung init ngayon. Sa Baguio, nung isang araw, bumaha? Oo, no? Tanungin natin sa pag-asa. At bukod dyan, Darwin, dalawang bagyo ang pwedeng pumasok ngayong buwan ng Mayo. So, alamin natin, ano ba climate change ba ito? Bakit? Pero, ramdam mo ba, Darwin, yung init? Grabe, sakit sa ulo.
0: Oo, ramdam. Pag lumabas ka ng pinto ng bahay, no? Nasa garahe ka pa lang, nasa iskinita ka pa lang, parang ano yung mga init ng mga bato, no? Na kaya... Nafi-feel kong yung minsan nagkukwentuhan kami. Dahil ako po talaga walang probinsya. Nakikita ko yung mga kaibigan ko pag nasa probinsya nagpo-post. Talagang nakakaramdam ako ng inggit. Kaya sobra kasing init dito sa Manila. Yung mga pader.
1: Oo nga, no? Yung mga puro building kasi. Sa halip na puno.
0: Oo. Sa lugar po namin, walang puno.
1: Oo nga, kaya dapat, yun na, no? Diyan natin marirealize yung kahalagahan ng mga puno, no? Subukan natin tawagan, kontakin natin ang pag-asa para alamin natin. Dahil sa sobrang init, pero habang tinatawagan natin, Darwin, ang pag-usapan muna natin, sobrang init, lahat tayo naka-aircon, naka-electric fan, kaya naman malakas, no? Matindi yung pagkonsumo natin sa kuryente. Pero, nag-viral, pinag-usapan, naging issue sa social media, Darwin, na-shock ka din ba? Na electric bill shock ka ba? Dahil yung iba nga, nabasa ko pa, tumriple, hindi lang dumoble yung bill nila sa kuryente.
0: Oo, no, napakalaki nang itinaas ng kuryente. Pero at the end of the day, hindi ka, alam mo yun, gusto mong magreklamo katulad nila. No? Nakita mo yung isang post ng babae, yung nanay ng lima, dating nagsi 700 yung bill, ngayon nasa 7,000 na. At ang masakit nun, hindi lahat sila yung nagkukonsumo nun kasi may mga nakapasan-pasan na
1: ayan
0: mga bill.
1: Diba? Ayan na nga yung issue ngayon dyan, Darwin. Kasi binusisi ngayon ito sa Senado, no? At ang lumalabas kasi, Darwin, kapag tinignan mo yung Meralco Bill at tinignan mo yung breakdown, ayan na, marami na tayong makikitang mga kung ano-anong charges o singil, no? La particular na dito sa other charges kung saan makikita na may subsidy. Diba? So lumalabas. Naalala mo, Darwin, kinausap natin yung DSWD last year yata. Tapos yung doon natin nalaman na meron palang tinatawag na lifeline rate. Yung libre pala yung kuryente.
0: May
1: ng mga
0: certain percentage.
1: Yun. Apparently, dito pala sa atin kinukuha yun, ano?
0: Kala ko nga, subsidized ng government.
1: Hindi, natin pala.
0: alam mo, Jessica, yung take ko dito, so totoo lang po ha, sabi nga eh, ano, for those who have more in life, should have less in life, should have more in love. Parang maintindihan ko po, may rami tayong kamag-anak, marami tayong kababayan, mga mahal sa buhay, na kapos talaga. Mm. So, tulungan po natin. Tama naman. Di ba magkawang gawain? Nandoon tayo. Mm-mm. Ang laki ng nakukonsumo nyo. Kung mas mayaman ka, mas malaki, definitely ang makukonsumo nyo, mas malaki yung isi-share mo. Mm-hmm. Ngayon, kung wala ka naman din kakayanan, hindi ka malakas gumastos ng kuryente, edi konti lang yung naiko-contribute mo. Pero kasi ganito po, nagbibigay na tayo sa kanila ng 4Ps. May monthly na po sila. Meron na po silang ayuda. Meron pa silang tupad, mga ganyan-ganyan. Ang ending po, nagkakaparehas lang kung hindi man yung kinikita nung mga nasa 4Ps at saka nung nasa saktong middle income earner lang. Hindi po yung medyo mataas. Pero ang difference is yung 4Ps na libre pa sa kuryente, hindi po nagtatrabaho. Diba? At the end of the day, si Juan de la Cruz na nagsisikap, parehas lang ng net pay versus sa kinikita ni Juan Tamad na buong buhay subsidized ang government. At ito pa po, hindi to chismis. Totoo ka, nakikita ko, naglalaro ng scatter yung mga yan. Diba? Isipin nyo, Paano tayo? Mm-hmm. Diba? Parang may mali talaga sa ganyang klaseng programa.
1: Oo. Pero bago natin ituloy ang Darwin, mainit, no? Mainit sa... So, comment po kayo, ha? Babasahin natin yung komento ninyo, no? Kasi parang nandiyan na yata yung pag-asa, tama ba?
0: Oo, nandiyan
1: na. Para lang hindi tayo mabitin sa ating usapan. Pero naiintindihan ko yan, Darwin, no? Talaga namang... kumbaga, tayo talaga, ayan, nandito na. Bago natin ituloy ang mainit na usapan tungkol sa kuryente dahil madalas ang paggamit natin, humingi muna tayo ng weather update sa Pag-asa. Ha? Alamin natin bakit ba umulan sa Baguio, bakit nakakaranas tayo ng pag-ulan sa hapon kahit ang init-init at totoo bang baka tayo'y bagyuhin ngayong buwan ng Mayo. Makakausap natin sa linya ng telepono si Ginoong Dan Villamil ng Pag-asa Weather Bureau. Good morning, sir!
2: Yes, good morning po sa ating mga tagasubaybay dito sa DZRH. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor na low pressure area at nananatiling malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Gayun pa man, patuloy ang pag-iral ng easterly sa ating bansa na kung saan posible ipang magdulot ng mga kaulapan at pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Eastern and Central Visayas, Negros Island Region, Sorsogon, Masbate, pati na rin dito sa area ng Palawan. Samantala sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, pagpapatuloy itong mainit at malinsangang panahon, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandalian pag-ulan na dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. At sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest.
1: Sir Dan, posibleng bumagyo ngayong May?
2: For May po, yung initial projection natin, 1 to 2 na bagyo ang posibleng mamuo or pumasok na ating PR.
1: Mm-hmm. Pero officially summer season pa rin yun, Sir Dan?
2: Dry season pa rin po, takinig pa rin po hanggang May. Usually yung rainy season po natin, nagsisimula po yan sa unang part po ng June.
1: Pero dalawang bagyo agad. Pang ilang bagyo na ba yun kung sakasakali ngayong taon, Sir Dan?
2: Opo, if ever po, magiging third na po na bagyo, pag makabagyo po tayo for this month.
1: Mm-mm. And last na lang, Sir Dan, umulan ng malakas sa Baguio. Thunderstorm lang yon, Sir Dan.
2: Yes po, dulot po yun ng thunderstorm.
1: Okay. Darwin, okay ka? Okay, sige, Sir Dan. Maraming salamat, tata. Ingat po kayo dyan sa pag-asa. Mabuhay po kayo.
2: Thank you po and good morning.
1: Ayun. So ituloy natin, Darwin, ano? Kasing init ng panahon, ang init ng mga kababayan natin, no? Oh. Inis dahil dito nga sa electric bill shock, ano? Yun, balikan natin yung pinunto mo kanina. Oo nga, Darwin, no? Ang sakit lang na malaman, no? Makikita mo, nagsusugal, yes. Diba? Tapos tayong mga middle income earners na talagang ang, alam mo yun, naaapektuhan, hindi ba? Pero siguro ako, para lang balansehin, Darwin, siguro ano, wag din nating parang lahatin, di ba, ng four piece. Kasi yung intro mo nga kanina maganda eh, di ba? Yung pagtulong, di ba? Yes. Lalo na para dun sa four piece na talagang, halimbawa, yung mga hindi nagsusugal, di ba? Yes. Parang feeling ko, sa halip na tayo, sa kanila tayo mainis, dapat dun sa sistema, di ba? Bakit humantong sa ganito? Sino kaya, alam mo yan, sabi yung epiralo kasi to eh. Sana, no, may makausap tayo, kaso conflict sa schedule. Pero sa susunod, no, hingin natin yung talagang expert opinion ng mga eksperto dito. Pero, base sa ating research, Darwin, dahil to sa epiralo. Mm-hmm. Diba na yung epiralo, since 2001 pa siya, matagal na siya. Pero, baka naman panahon na para baguhin at amyendahan yung batas. Oo. Kasi parang unfair.
0: Talaga namang ano, unfair, no? Kasi tulad ng binanggit ko kanina, talagang nagle-level, no? Tama naman yung sinabi mo, Jessica, na may mga talagang, alam mo, deserving ng tulong. Agree. Walang problema. Yung mga kababayan natin talagang hirap para makabuelo kayo. Nandito yung community para makapagbigay ng konting luwag-luwag po sa inyo. Pero kasi talaga, ako po yung nakatira talaga sa makikita, marami akong kapitbahay na membro ng Four Piece. Alam nyo po na mas madalas pa silang mag-inuman. Mas madalas, kesa po sa mga kakilala ko pong hindi membro ng Four Piece, mas madalas pong nag-iinuman yung mga miyembro ng Four Piece. Ang sinasabi naman kasi nila, eh wala naman daw silang gagawin. Di ba? Eh wala naman, wala kaming pasok bukas eh, inom tayo siya, di ba? Parang di ba, may mali po talaga. Eh, tama naman yung sinabi mo, Jessica. May mali sa proseso, may
1: ayun.
0: Mali.
1: Okay. Kumbaga, baka ka din kasi yung sistema yung nagtotolerate sa kanila para maging quote-unquote, tamad. Diba? Kasi wala silang, nasasanay sila na ini-spoon-feed natin sila sa halip na nagtatrabaho sila. Yes. Diba?
0: Magtatrabaho ako ngayon para makapag, gusto ko mag-outing kami. Oh, sige, sipag ngayon. Tapos na yung outing, wala na akong, libre naman yung skwelahan ko, eh, may dumarating naman pambayad ng bills ko. Magiging tamad na muna ako ulit. Diba? Iinom, tatambay, ganyan. Hindi nga lang marangya yung buhay na tulad yung mga napapanood natin. Pero kasi surviving sila. Eh ganun din po yung mga nasa entry level ba na middle income earner.
1: Totoo.
0: Na nagtatrabaho ng halos mahigit sa 10 oras sa isang araw, nakakatulog sa aircon, pero yun na lang rin po yung buhay. Nakakandado na sila sa ganong klaseng sistema. So, for me, may tama yung binanggit mo, Jessica. Baka kailangan repasuhin. At naniniwala ako, may mga miyembro ng Four Piece na deserving. Naniniwala din ako, maraming miyembro sa kanila na hindi naman deserving para doon.
1: Oo. Biruin mo parang, alam mo, hindi naman sa maganda or blessing na nangyari itong crisis na to. Pero ang ibig ko, kasi kung hindi natin hinarap itong crisis sa langis, sa ano, hindi natin malalaman na, ako personally, hindi ko alam na, ganun pala yun, di ba, yung lifeline. Yung even yung discount sa senior, Darwin, nakaano sa bill natin. Which is okay naman, pero hindi pa dapat sa gobyerno na yun.
0: Talagang dapat sa gobyerno, pero ito, sa nakita ko sa mga bills, ang hindi ko mawari talaga, bakit talaga tayo yung nagpapasan ng system loss? Yung,
1: ayun, isa pa yan yung system loss.
0: Kasi, ang senior, sige, tulungan na natin. Diba? Hindi na makapagana buhay. Yung mga four-piece na ganyan, tulungan na rin. Hmm. Diba? Pero yung system loss, kasalanan niya ng kumpanya. Diba? Parang, kaya po yung mga kumpanya ng Meralco, sabihin na po natin.
1: Ah, yeah, oo. Although sabi nila, hindi lang sila nagpapatupad yan. Ha? Pati yung, kasi iba naman sa ibang mga probinsya, diba? Pare-pares daw
0: hindi
1: sila.
0: Naman, hindi naman natin nakikita kasi yung ano.
1: Oo,
0: yung
1: pero hindi, tsaka sila yung biggest.
0: Oo, nagsasalita ako kasi nakikita ko may system loss. Oo, sa bill ko, may system loss po.
1: Mm-mm.
0: Bakit kami nagpapasa ng system loss? Eh kung dapat kayo, kaya hindi kayo eager hanapin yung mga jumper. Sa totoo lang, kasi parang sales yan eh. Mm. Isipin mo, magnakaw si Pedro, si Juan, magnakaw ng kuryente.
1: Tayo yung...
0: Kaming Meralco, matutulog lang sa bahay. Bakit? Kasi sales pa rin yan. Mm. Diba? Bakit namin yan huhulihin? Hindi naman kami nawawalan. Diba? So may mali po.
1: Walang lugi, no?
0: Walang lugi. Isipin mo, ano, kulang tayo ng sales. O, ipanakaw nyo na lang, pinakaw yung lahat yan. Kasi at the end of the day, benta pa rin yan. So, diba, may mali po sa ganon. So, alam din naman ng gobyerno. Ito naman, babalik naman tayo ngayon
1: na.
0: Sa gobyerno. Bakit? Kasi sila yung dapat nagbabantay at tumutulong po sa atin.
1: Nag-regulate.
0: Yes. Bakit hinahayaan nila na yung kapabayaan ng isang kumpanya ay sisingilin sa atin? Tayo po, naghahanap buhay tayo, yung mga kahit yung simpleng nagtitinda ng squid ball, fish ball. Pag tumapon ba yung squid o yung nagnakaw na lang na may nagtusok sa tindahan nila, pero hindi nagbayad. Kanino nila sisingilin yun? Di ba wala? Cargo na nila yun? E di dapat, bakit hindi ganun ina-apply sa mga, sa system loss ng, sa mga, ng mga ganyang klaseng kumpanya? So, for me, dapat, bago natin tignan yung ibang mga additional charges or yung mga iba tinatawag pa na pass-through charges, tignan natin yung...
1: Specific ka dun sa ano, no?
0: Yun muna. Kasi ang laki niyan. System loss. Ang laki niyan. Pag tinignan po natin, ang laki po niyan, halos yata, kung hindi ako nagkakamali, mga 10 to 20% ng charge po na yan. O yung iba, malaki pa, na kumakarga sa atin. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Isipin nyo, pangkakain na lang natin, idinagdag pa sa system loss na yan.
1: Correct, no? Pero in fairness, ha, na nakita ko lang sa ano, para lang i-balance yon, Darwin. Yung system loss, in fairness, ang paliwanag ng Energy Regulatory Commission, may cap daw yan. Di ba? Hindi naman yung buong system loss kinakarga. Pero kahit pati.
0: Ang tanong, nakikita ba natin yon?
1: Yun na nga. Diba,
0: sasabihin,
1: diba? Hirap.
0: Sasabihin, hindi naman lahat kayo, pati naman kaming ano kumpanya.
1: Oo.
0: Pero in the first place, kahit na piso, dapat hindi namin sagutin yung mga ninakaw sa inyo. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, kapabayaan nyo yan. Sa alam nyo naman, sa bawat poste, hindi po ako ano, electrical engineering o kung ano man. Sa bawat poste, dapat ang nakukonsumo lang, base sa binabayad natin, may mga kilowatt na pumapasok dyan. Dapat 1,000 ang lumalagpas 1-2. So, ibig sabihin, sa lugar na yan, may nagnanakaw ng kuryente. May nakita po ba kayong Meralco na bukod sa nagre-reading, may Meralco bang pumupunta dyan na para i-check yung mga wires kung may nakaw? Di ba wala naman?
1: Oo nga, no?
0: Ba't sila pupunta? Kasi sales yan.
1: Alam konsumo na, pa rin yan, no?
0: Konsumo pa rin eh. Oo. Mm-hmm. So sinasabi nila, hindi naman lahat pinapasubsidize namin sa inyo. Dapat nga, wala kahit piso. Yun yung punto.
1: Oo. Sabi nga nila, alam mo ba kung magkano, Darwin? 1 centavo lang. Pero imagine mo, ilan yung consumer ng Meralco, no?
0: Ano yung 1 centavo?
1: 1 centavo per kilowatt hour lang yung kinakalta sa atin sa... Teka, kung hindi ako nagkakamali dun sa subsidy nga, sa other...
0: Talaga ba?
1: Oo, 1 centavo lang.
0: Ibig sabihin, ang laki ng ninanakaw sa inyo, pero wala akong nakikita ng action. Sa lugar po namin, sabi ko nga eh, maraming jumper. Ayan, ha? Marami ako nakikita ng jumper. Marami ako alam jumper. Pero walang nakikita ng action sa gobyerno. Pupunta yung Meralco. Pupunta yung Meralco, ikakat, and then the following, babalik na naman yung jumper. Alam mo yung, parang band-aid solution lang, Jessica, yung ginagawa. Mm. So, nakakatamad na nakikita mong ganun. Kung nakikita mong eager sana sila na para mawala yung talagang jumper, okay. Pero naita, wala naman eh. No, diba? Parang wala talaga at all. So, may problema.
1: Yun, 1 centavo yun nga, yung sa lifeline, no? Yung subsidy. 1 centimo yung kada kilowatt hour, eh, syempre ilan yung kilowatt hour, di magkano din yun, eh, oh. Di ba? Malaki rin yun, extra charges, ayan. So, ako tingin ko, ah, ang ilang grupo, katulad Darwin, oh, hindi lang natin nakasama yung Power for People Coalition, ang kanilang isinusulong, eh, napapanahon na na wag nang umasa sa coal, no? Mm. Yung mga cheaper sources of energy katulad ng solar, 'di ba? Kasi speaking of which, Darwin, dun sa ating binabayaran sa breakdown, meron pang tinatawag diyan ano eh, yung tariff allowance at green energy auction allowance para tulong mamuhunan sa mga renewable energy sources. So ibig sabihin pati yung pag-aaral para makahanap tayo rin yung ang tanong, no, nagagamit nga ba talaga? Kasi baka naman yun nga, di ba, ang solar, ang laking tulong niya.
0: Totoo.
1: So, yun ang sanang i-prioritize din, hindi ba?
0: Oo, sana magkaroon ng project na per city, parang isa-subsidize natin. Dapat, ngayong taon, 1% ng population nyo naka-solar na. Mm-hmm. And then, after 100 years, buong Pilipinas naka-solar. Yung parang, hindi po ulit ako eksperto, naisip ko lang, bakit? May pera naman po yung Pilipinas, di ba? Parang may pondo naman po. Napupunta nga lang sa mga bulsa, yun nga, yung mga sinosoli-soli, di ba? Ang dami. Parang, sana ma-maximize natin yung weather sa Pilipinas na napaka-init. Imagine kung yung mga sasakyan natin, electric, isasaksak natin, solar po. Eh di, ang laking tulong talaga sa atin. Yung bahay, pinapatakbo ng kuryente, ay, ng solar. Sana may ganong proyekto, no?
1: Kasi, ayan Darwin, no? Ang tawag sa breakdown sa Meralco Bill, Fit All at Jaya All, yan yung isa sa mga binabayaran natin na pondohan yung mga research sa renewable energy. May pa-renewable ba si Meralco? May pa-solar ba siya?
0: Hindi.
1: Oh, di ba? Kasi kapag napunta na siya ng solar, edi wala na, di ba? Hindi na ano. So,
0: nanga na sila.
1: Oo.
0: Bakit?
1: So, ayun, yun yung mga dapat klaruhin.
0: Oo.
1: Di ba? Nasimula na ng Senado eh.
0: Alam mo, sayang kasi yung weather sa Pilipinas.
1: Ayun
0: eh.
1: Na nga.
0: Di ba, napaka-init. Isipin mo, kung marami sa atin ang naka-solar, edi ang laki ng tulong sa gastos. Kaya lang, ang mahal talaga, ang mahal ng solar.
1: Ayun nga yung mga pagpakabit, no? Pero baka naman, sulit yun eventually. Kumbaga, mamumuhunan ka muna.
0: Kaya lang, paano tayo na sabihin mo si Juan de la Cruz?
1: Ayun na nga. Doon dapat isubsidize.
0: Hindi na mahirap. Mm. Ano, middle class, middle income earners na po tayo. Hindi pa rin afford yung ano? Yung
1: solar, mga panel-panel, no?
0: Oo, kasi ang mahal eh.
1: Ang libo yung nakina.
0: Daan libo parang aabutin. Yung sa amin parang aabutin nung nag-inquire po kami, aabutin ng 400, may get 400.
1: Talaga?
0: Yes.
1: Para sa isang buong bahay?
0: Para sa isang buong bahay. Parang may ano yan eh, may level na yung makukolect niya na energy. Yun.
1: Sana yan na dyan na lang dalhin yung subsidiya, ano yung tulong noon. Tapos gobyerno. Halimbawa sa isang barangay, di ba? Magkaroon ng ganong proyekto.
0: Sa bawat barangay, magpa-install tayo ng ito, tagkakalating million. Ito ngayon, unti-unti naman eh. Yung masisave na pera naman, kayo ang may pera, yung gobyerno. Yung masisave nyo na pera, magagamit nyo. Kayo yung may pangpuhunan sa ganyan. Kami po wala eh. Parang kesa may i-install namin sa ganyan eh, baka bukas makalawa ma-hospital kami. Sabi nga eh, one hospital away lang kami.
1: Totoo.
0: So, ipunin na lang namin to pang emergency.
1: Kaya naman dahil nasimula na ng Senado, sana hindi to yung mga nadidiscover natin, Darwin, simula nung nagkaroon ng krisis sa langis, no, napag-usapan natin yung breakdown sa paniningil sa anong tawag dito, Darwin, petrolyo. Nalaman natin na yung excise, yung VAT, ngayon naman kuryente yung nahihimay natin na oh my gosh, may ganun pala. Meron tayo pala sumasagot sa lifeline o dun sa ayuda sa 4Ps, sa senior citizen discount, yung system loss, no? Na nawawala, eh tayo rin, hindi ba? Tapos may pa-research, renewable. So sana, napag-usapan na, nabuksan na, 'di ba, na itong itong issue na to, sana wag tayong urong sulong, Darwin. Sana magtuloy-tuloy na. Baka naman kapag nag-stabilize na ulit yung presyo, makalimutan natin, 'di ba? Sana okay simulan na.
0: Okay na kasi tayo, nag-stabilize na yung presyo, okay.
1: Bumalik na, no?
0: Oh, pero may nakikitang mali na ipapasa natin yan sa mga susunod sa atin. Ano, Jessica, may tanong sa iyo si Ivy Marie.
1: Oh, ano daw?
0: Applicable ba ang solar sa urban areas compared in rural? Hindi po kasi ako eksperto. Kaya
1: affordable?
0: Hindi ko
1: ano?
0: Applicable ba?
1: Applicable sa mga urban? Oo, bakit naman hindi?
0: Hindi ko alam bakit.
1: Oo, bakit hindi? I think oo.
0: Baka kung afford nung mga nandoon sa urban yung...
1: Yung ano, siguro yung sa mga lalo na yung medyo hirap nating mga kababayan. Yes, ano? Kaya ngayon yung naisip natin, di ba, Darwin, sana gawing proyekto ng gobyerno, di ba, na kesa magpa kung anumang ayuda-ayuda, ipunin mo yun, kada LGU, kada barangay, di ba, masimulan pa unti-unti na may solar. Mm. Hindi ba?
0: Parang tulong naman, no? Tulong naman sa mga middle income.
1: Ayun na nga.
0: Pa-solar namin yung bahay nyo, bayaran nyo kami ng, bayaran nyo kami in two years, 3 years. Di ba? Kasi, tumutulong din naman kami sa, ano eh, sa bill namin sa Meralco. Ang laki ng mga pasanin natin, mga nasa ganyan.
1: Tsaka naisip ko lang, last na Darwin, ano, naisip ko lang, no, kasi di ba naalala mo na nakausap natin yung Ibon Foundation regarding sa, ano nga ba pinag-usapan natin noon, Darwin, VAT yata, no? Parang ang isang alternatibo para gumaan-gaan ang tax sa ating mga middle income earners, eh ang buwisan dapat ng mas malaki ay yung mga mayayaman.
0: Oh.
1: Naisip ko, kinonek ko lang siya, no, kinonek ko siya dito sa electric bill. Why not, kung talagang kailangan ng gobyerno ng tulong para may mag-subsidize sa mga senior discounts, sa 4-piece, edi yung mga mayayamang malaking kumonsumo na lang talaga ng kuryente yung itax nyo. Kasi malalaman nyo naman yan, halimbawa mall. Diba, mall, business na sobrang lalaki, na can afford talaga nila. Pero kapag nakita na, isa lang yun sa mga nakikita ko, Darwin, ha? Pero pag nakita naman nila na ano, middle income, ganyan, wag niyo na sa kanilang ipap ano yun, diba?
0: Sana rin may ano, may certain percentage.
1: Ayun,
0: na
1: tama.
0: No, na may kinukonsumo nga kaming mga middle income, pero ano na yun, budgeted na rin.
1: Correct.
0: Namin. Alam mo, pati yung kuryente sa bahay, budgeted na.
1: Totoo.
0: Pagpatay ng aircon, kung anong oras bubuksan, kung anong gagamitin, magpatay ng, basta lahat po yan. So, kontrolado. Parang ang sakit naman na nagtinitipid mo yung sarili mo, pero nanlilibre ka ng iba. Hindi ko po sinasabi na yung mga dapat ilibre. Sabi nga natin, may maraming talagang deserving na mga kababayan. Nakakalungkot lang na, di ba, nililibre natin yung mga, nanlilibre tayo, pero yung sarili natin, tinitipid natin.
1: Mm-hmm.
0: Meron din tayong kasama sa loob ng bahay na senior na kailangan yung aircon, pero pinapatayan din natin ng aircon.
1: Tama.
0: Meron tayong mga bata rin na kasama sa bahay. Ang dami nating ginagawang ways para magtipid, pero nagagawa nating manlibre. Sabi nga eh, bago ka tumulong sa iba, siguraduhin mo muna ang kayang-kaya mong yung sarili mo. So, medyo talaga may problema dito sa sistema ng Pilipinas.
1: Yung sistema talaga, yung ako, Darwin, ako, yan ang bottom line ko. May sistema, may problema talaga sa sistema kasi tayo-tayo yung nag-aaway.
0: Yes.
1: Tayo-tayong mga nasa laylayan, tayo mga middle income earners. Tayo-tayo yung parang, hindi mo deserve yan. Hindi, kailangan namin, alam mo, sa halip na tayo yung nag-aaway dun sa maling sistema. So sana, dito na sana magpakitang gilas yung mga kongresista. Eh, kasi ito'y trabaho nila eh.
0: Totoo. Alam mo, last, bago tayo mag-break, Jessica, nung nakita ko yung video, ewan ko po, sa iba po sa inyo, baka napanood na yung babaeng nag-rant sa social media na from 700 yung bill niya, naging 7,000. Tapos may hindi siya nabayaran na 600 pesos. Valid naman po yung ano niya, yung pagrarant niya. Ang question po ngayon, sinong tutulong sa kanya? 'Di ba? Hindi siya miyembro ng 4-piece, 5 po yung anak niya. Huwag po natin pag-usapan nag-anak ka ng 5, hindi po 'yun. Ginagawa niya po yung part niya para hindi maging pabigat kahit po sa ating lahat. Wala po siyang hinihingi subsidy kasi hindi nga rin po siya member ng 4-piece. Pero ang tanong po ngayon, paano niya babayaran yung 7,000 na yon? Kung ang normal bill niya ay 700, ano yung isa-sacrifice nila? Mm. Yung pangkain nila ng hapunan? O yung pamasay sa ganito, maglalakad na lang? Di ba? Nakakalungkot. Nakakalungkot po maging middle income earner.
1: Mahirap.
0: Mahirap. Mas maganda pa minsan yung nararamdasan ng mga nasa 4-piece na libre lahat.
1: Mm-hmm.
0: Kesa dito sa nagkumakayod, may mga anak na middle income earners. Kawawang kawawa po yun.
1: Mm-hmm. At valid na opinion yan, Darwin. Kasi ganun yung nararamdaman talaga nating middle income earners. No? Na hindi sana ganyan. No? Hindi sana ganyan kung aayusin natin. Hindi tayo mag-rant ng ganyan. Mm-hmm. Sino ba talaga tama bang may itong mga 4-piece and all. Ano? Kaya sana, ayun na, panahon nyo na po mga kongresista, mga senador. Ngayon na po kayo magpakitang gila. No? Oh. Kung kinakailangan pong repasuhin, ambiendahan yung batas para naman fair. Lalo na wake up call sa atin to, Darwin. Eh. Binigyan na tayo ni universe na, ayan, magkakaroon ng krisis, di ba? Ano bang dapat natin gawin? Paano tayo magiging proactive?
0: Yun, totoo yan. Kaya sana po kayo kung may nakakarinig man sa amin, no? Tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami.
1: Awa na lang.
0: Awa na lang. Anyway, bago po tayo mag-break, no, yung iba pong mga nagko-comment sa amin, mamaya babasahin natin. Pero, yan, tulad nila Ma'am Shell Lazaro, wala po kayong mga sharer badge, no, sana i-share nyo para at least masama kayo sa mga pakulo namin, Rap Boy, Olaja, mga yan po. Okay, time check muna po tayo, Jessica. No? 11:36, magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
4: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
4: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ayun, we're back, Darwin.
1: Ay, nagbabasa po ako ng comment. Oh. Ayan, nagbalik po tayo na sa may pinag-uusapan kami ni ni Jessica. Oh, paano nga pala linisin daw yung solar?
0: Hindi ko alam. Sa... may solar kami sa bahay. Ano, isang piraso pa.
1: Pero yun, kasi daw, mahirap daw yung maintenance.
0: Eh. Sabi?
1: May nag-comment kasi nga sa urban dahil polluted daw.
0: Ah.
1: So, pag madumi nga naman, hindi siya makakapasok yung mga... So, kung nasa bubong, akyat ka ng akyat sa bubong para linisin.
0: Hindi baka ko... dahil 400,000 kaabutin, baka may free, wala bang pa free maintenance yung kumbaka, baka kasama yun kasi mukhang komplikado pala yung paglilinis niyan.
1: Ay, may, hindi ko rin alam eh. Hindi, nung nakita ba yung, ano, nakita yung presyo, hindi na pinag-usapan.
0: Hindi na. Oh. Yung solar kasi namin, yung panel, yung isang piraso lang, yung pang ilaw.
1: Pang ilaw,
0: oh. Diba? Pero, oo nga, sabi nga dito, sabi ni Aerojane, mahal ang solar, oo. So, yan sana yung pagkaabalahan ng mga mambabatas natin, Darwin. May paraan ba para mapababa natin yung presyo ng solar? Kasi sabi mo nga, baka sa bansang tulad ng Pilipinas, kayang-kaya nating i-maximize yung solar energy. May paraan ba para mapababa natin yan?
1: Tingin ko, ano, hindi siya pabababain kasi parang magiging in-demand siya. Tsaka hahawakan siya ng mga nasa posisyon na wag bumaba ang presyo ng mga solar. Magbasa lang ako ng comment, sige. Jessica. Good morning sa inyo. Si Pagan pa natin lalo para makatulong tayo sa iba. Yan, si Pagan. Ayan, no? Magandang suggestion po yan. Nasipagan natin sa mga tagapakinig po, sipagan natin para maraming umaasa sa atin pala. No? Pag nakita natin yung bills natin, yan, sipag-sipag lang.
0: Oo. Ito ha, sabi ni Maria Lourdes Barot, no? Sa Batangas po ang gamit. Ah, talaga? Totoo? Geothermal energy. Galing sa Mount Makiling para bawas din ang pasabog kung sakaling sumabog. Talaga? Meron palang, sorry ha, hindi tayo science experts dito, pero baka sa mga susunod na episode natin, kumausap tayo para malaman natin ano pa nga ba yung mga renewable alternative source of energy na pwede. Kasi Darwin, ano ba yung sa Ilocos?
1: Yung wind.
0: Wind, diba?
1: Paano ko walang hangin?
0: Yun na nga. Diba? So, yun yung mga tanongin natin. At yung controversial na nuclear power plant.
1: Kala yung windmill, paano kung walang hangin? Yung solar, paano kung gabi?
0: Kung gabi. Hindi na sa store naman yun, di ba?
1: Sorry, wala kang
0: yung malo. Yung sa wind, hindi ko alam. No? Wala ko idea.
1: Walang hangin?
0: Oh, baka naman na sa store din yun. Mahina tayo sa science and technology. Pero yun, di ba? Tsaka yung controversial nuclear.

0: hanggang 4. Kasi ang ending naman, kung malaki talagang maitutulong sa bansa natin, why not? Di ba? Bakit hindi natin subukan yung mga ganyan? Di, kaysa naman yung tuloy-tuloy na naghihirap tayo sa mga gastusin natin. Lalo na, hindi naman tumataas yung sweldo natin.
1: Jessica. Ayun na nga. Ayan na, ito na. Nabanggit mo na, no, dahil Labor Day, no? Araw po nating mga manggagawa kahapon. Eh, ayun na, as expected, ano? Parang si Tolmac, nakita ko yung live niya, parang happy nga ba, no? Ang yes. Labor Day. Kasi, sa totoo nga lang, Darwin, no? Parang ang hirap mag-happy Labor Day kung sabi mo nga, lahat tumataas, presyo ng lahat, walang hindi tumaas. Sweldo na lang ang hindi tumataas.
0: Yeah, no. Ang hirap na lahat ng bills talaga tumataas. Nagdo-donate tayo sa iba, pero yung sweldo natin, yung pa rin, 'di ba? Tapos pag nakita natin may taxes pa. Sasakay ka ng lahat ng gagamitin mo, ang mahal. Pag-uwi mo sa bahay, ito na pagod ka na. Ito na lang yung natira. Parang ang sarap maging four piece. Sarap pagin. Anyway, seryoso po na nakakalungkot na nangyayari talaga yung mga ganito. Pero naniniwala akong hindi pa kaya natin, Jessica, na itaas yung presyo. Kasi kulang po ng ano eh, di ba? Ay sobra po yung mga nagtatrabaho, sobra yung mga, sabi nga eh, supply and demand. Ang daming, kulang po yung trabaho natin, ano bang ibig sabihin? Ang daming tao, pero kulang yung mga trabahong para doon. So, pag marami pong mga manggagawa, mura po yan. Kasi supply and demand. Eh. Kaya naniniwala ako, bago tayo maghingi ng taas ng pasweldo, paramihin muna natin ng paramihin yung mga opportunity po rito. So, isa po sa nakita ko na kung pwede lang, sana, kung maririnig din, hayaan na nating mag-invest ng malakihan yung mga foreign country. Kasi may mga may limitation eh. Diba? May limitation na binibigay sa kanila yung batas. Tapos nun may mga taxes pa ng malaki. But hindi muna i-tax-free muna sila. Tapos hayaan nating pag marami na yung opportunity, kukonti yung empleyado, papasok na naman yung supply and demand. Tataas dahil konti na lang yun. Halika na, sa akin nga nalang magtrabaho at dagdagan ko sweldo mo. Magiging competitive po. Eh ngayon kasi, diba, kahit kung gusto mo ng empleyado ngayong araw na to, makakakuha ka dahil ang daming unemployed sa atin.
1: So, iyan yung isa mong nakikita, Darwin. Ano? Tama, no? Dahil ang kasalukuyang minimum wage sa Metro Manila, Darwin, naglalaro sa 658 to 695 pesos. Ang pinakamababa sa Pilipinas ay naglalaro ng, imagine, Darwin, 366 pesos. Ang baba, no? Although kahapon, in-announce ni mismo niya Pangulong Bongbong Marcos, may pasikat kahapon eh, no, na nagtaas sa Northern Mindanao, no, ng pagtaas ng minimum wage. Pero naalala mo siya, sino ba tong lagi nating nakakausap, Darwin? Si Congressman Kamanggagawa Partilis.
0: Eli
1: San Fernando, na ang kanilang isinusulong yung minimum wage na nationwide, 'di ba, na wala nang provincial rate na, no? Sana nga.
0: Oo, ako naman nag-agree doon. Kaya lang talagang magsasuffer doon yung syempre, yung mga employer na imbis na kumuha ng 10, 7 na lang yung kukunin kong empleyado. Pipilitin ko magtrabaho sila sa 7 kapasidad. May yung 3 mawawalan, unemployed. So, anong point ko? Dadami yung unemployment dito.
1: Kaya nga
0: sinasabi natin, bago tayo magkaroon ng increase sa sweldo, padamihin muna natin yung mga opportunity rito. Ngayon, pag marami na yung opportunity, yun yung parang tingin ko na una. Pag marami na yung opportunity, tsaka tayong manghingi ng dagdag na sweldo. Kasi kawawa po, yung sa 10 example natin na empleyado, yung 3 aalisin dahil hindi kaya yung minimum wage sa probinsya, aalisin nila yung 3. Kawawa po yung 3 yun. Lalo na kung wala silang malilipatan kasi yung ibang kumpanya, nagko-cost cutting din, nagbabawas din ng

0: ng ano ng mga empleyado. So yun yung tingin kong
1: fair enough. Tama nga naman, ano? At hindi talaga malabong mangyari yun, Darwin, na halimbawa isa ha, 16 ang petisyon ngayon sa DOLE na ang isa diyan ano, ang hinihiling nila, Darwin, 1,200. 'Di ba? 1,200 ang minimum mo per day. So hindi talaga malabo yung mangyari yung sinasabi mong mag-ano talaga, ano tawag doon, cost cutting, magtanggal ng empleyado.
0: Oo, hindi naman natin kailangan ng maging eksperto para yung cost cutting na yan. Kasi common sense lang naman na hindi po talaga natin kaya, allowed naman yan, magbawas na tayo. Ang kinikita lang natin, 10 piso, papasweldo natin. Gusto nyo doblehin, edi wala nang kikitain yung kumpanya. Magbabawas tayo talaga. So,
1: may epekto din.
0: Malaking epekto rin. No? May magiging masaya yung mga mare-retain, pero maraming mawawala ng trabaho.
1: Mm-hmm. Kaya dapat, sa tingin mo, Darwin, encourage yung mga foreign, ano, no?
0: Oo, no, mag-invest kayo dito, mag-invest, no? Paano mag-invest? Siyempre, dapat, wala muna tayong corruption.
1: Ayun na, sasabihin ko na. Paano mangyayari yan? Ano? Kung Diyos ko po, yung corruption dito.
0: Meron ba?
1: Paano mangyayari yun? Kung sa corruption index, Diyos ko, nangunguna.
0: Uy, number 3 lang tayo. Oh, hindi tayo,
1: diba?
0: Hindi tayo number 1.
1: Paano naman tayo pupuntahan yan, Darwin? Diba?
0: So, talagang, it all boils down sa government.
1: Ayun na nga.
0: Yung tama naman yung sinabi ni Jesse, may corruption pala dito. Anyway, number 3 tayo sa corruption. Paano nga naman, napakahigpit ng proseso para mamuhunan ang mga foreigners sa atin. Ngayon, pag nag-invest na sila rito, corruption naman ang pupuntahan. So, 'di ba? Kaya sabi nga, wag daw nating sisihin yung gobyerno, pero talagang
1: sino sisisihin natin? Sarili natin. Sino may kasalanan? Tayo. Tayo na nagbabayad ng sa katutak na tax, Darwin. Oh. O, diba? Ang bait-bait nga natin. Tinutuloy yung discount para sa ating mga seniors. Tayo talaga. Hindi natin alam, napakabait na pala natin. Yan. O, diba?
0: At least, mabait tayo.
1: No? Oo, pagpapalain tayo.
0: Kung hindi sila mabait, at least mabait tayo.
1: Oo. May nag-suggest sa atin, Darwin, sabi ni Sir Romel, no? Sana mag-invite kayo ng experts sa installing ng solar power system at energy sources experts. Oo, no? Magandang topic to sa susunod, Darwin, pag-usapan natin. Ano ba yung mga sinasabi ng mga advocates natin na yung mga alternative nga, mga alternatibong pagkukunan natin para yun ang isigaw natin, tsaka yun nga, balikan natin, baka may paraan, Darwin, na mapababa yung solar. Baka naman pinipigilan ng mga mayayaman na, alam mo yun, sila yung may business sa solar. Pero baka naman kapag marami sila na mamumuhunan, baka mapababa.
0: Diba? Alam mo kung gugustuhin lang naman talaga, kaya naman puhunanan yan.
1: Yun na nga eh.
0: Napakadami ng mayaman dito sa Pilipinas. Ang problema lang, syempre. Alam mo yun, hindi naman tayo sure, hindi confirm, pero may monopolya.
1: Ayun na nga.
0: Ikaw dito, mga bilyonaryo yan eh, dito. Huwag nating hayaan magkaroon tayo ng kakompetensya. Isipin mo, ang kakompetensya ng kung sakaling matutuloy yan, ang kakompetensya mo, araw na lang. Paano ko mananalo? Libre na yung kuryente.
1: Oo nga.
0: Diba? Paano natin pababawasan yung araw? Huwag mo, diba? Bubungan mo lahat ng buong Pilipinas.
1: Baka sun control yan, Darwin. Baka saan ito magka-flood control, magka-sun control. Pero yun na nga, no? So, yun, sa mga kongresista natin, bekeya naman po, di ba? Meron kayong ang ka-creative ng ating mga mambabatas, Darwin. Agree ka ba dun? Napaka-creative na mga yan. So, ito, dito nyo po ilabas yung inyong creativity.
0: Yes. Sana. May nabasa ako dalawang comment. Comment, pero isa lang yung gustong iparating na message.
1: Ano yun?
0: Mag-birth control daw ang Pilipinas. Hindi ko alam bakit nyo nasabi. Dahil ba, pag mas marami kang anak, mas mahirap ang buhay. Di ba? Which is valid naman talaga.
1: Totoo naman. Overpopulated naman yan talaga.
0: Pero kung ikaw naman yung maraming anak na hindi ka naman nang-aabala ng iba, ba't ka mag-birth control? Di ba?
1: Kumbaga, kalayaan mo yan.
0: Kalayaan mo yan. Pero kung nasa, dapat nasa membro ka ng ng ano, sektor na hindi kayang maghanap buhay para sa sarili kasi nga nagtatrabaho, nagbabantay ka ng mga anak. Huwag ka nang mag-anak ng marami pa. Mm. Diba? Hindi ka makapaghanap buhay kasi ikaw ang yayo at yaya ng mga anak mo. Huwag mo nang dagdagan, diba? Kasi kawawa rin yung magiging anak mo. So, siguro yun po yung gustong iparating ng mga nag-comment po. Parehas po kasi yung comment nyo eh. Kaya, kaya nabasa ko.
1: Mm-hmm. Sabi naman dito, no, mababawasan ang korupsyon kung magiging maayos ang botante. Oo, agree naman. Pero isipin po natin, wag natin laging sisihin yung mga botante at tayo. Diba kasi parang napag-usapan na din natin to Darwin na umayos na eh. Diba? I mean, ano ba, tayo, diba? Na dami nating na-realize na, oh, iboto na natin to pero wala pa rin eh. Kasi nga, yung sistema na rin mismo yung may problema talaga. Kahit gaano, kahit magsanib puwersa tayong botohin yung tingin nating matino, kung yung sistema eh hinahayaan pa rin ang, halimbawa na lamang po, ang political family, diba? Yung political dynasty na mula, Diyos ko, isang dosena sila sa gobyerno at ang mga nakakatakbo, yung may pera, wala pa rin, wala tayong choice.
0: Yes.
1: Diba?
0: Alam mo, agree ako dito sa message mo, Sir Jaime Samoya Bernante. Death penalty law. Oo, alam ko nasa Pilipinas tayo, pero kasi talaga, alam ko Christian country po tayo, ako isang Kristiyano rin po. Naniniwala ako na dapat i-preserve natin ang mga buhay, wag nating, hayaan natin ang amalang ang babawi nito. Pero kasi po, sobrang lala na ng problema sa atin, di ba, na kung hindi po kayo naniniwalang walang corruption sa Pilipinas, edi hindi po para sa inyo yung message ko, no? Pero kung naniniwala kayong may corruption sa Pilipinas, dapat talaga may death penalty. Bakit po? Kasi nga, sistema na to. May papalit, may term limit na tinatawag, pero sino ang papalit? Yung asawa, yung anak, yung kamag-anak rin nila. Sila lang po ang yumayaman. May politiko po bang mahirap dito sa Pilipinas? Di ba, wala. Pero sila patuloy na yumayaman. Yung pera nila, nagiging milyon, nagiging bilyon. Pero tayo, pero yung palubog ng palubog sa utang. Every administration, tumataas po ang utang ng Pilipinas. Pero yumayaman yung mga politiko. Parang, di ba, ang ironic po nun. So, naniniwala po ako kung may death penalty, kung every year may mapapakulong o may mapaparusahan ng death penalty, baka kailangan po talaga natin. Example po natin yung bansang Singapore. Bago po sila naging ganyan, naghigpit po talaga sila. Diba? Bakit tayo matatakot ng death penalty para sa corrupt? Sa mga mahihirap, sa mga ganyan, pwede. Kasi hindi nila afford yung mga magagaling na politiko. Pero po, pag corrupt ka po, ang dami mong pera, kaya mo nga magsampung abogado. Depensahan mo yung pinaparatang sa'yo kasi pag hindi mo na-depensahan, death penalty yung atol. So, pangit man pakinggan pero naniniwala po ako na yun na lang po ang sasalba sa atin, death penalty. Hindi po ako naniniwala na magbabago pa po ang mga politiko natin.
1: Ay ko. Ang sakit sa... Alam mo, isa yan sa mga ano eh, parang mabigat sa loob na topic, sa totoo lang. Ako, kapag halimbawa sa mga debate o kung ano, yun, mabigat sa puso ko yung death penalty. Ano? Siguro dahil, ano yung kultura natin, Darwin, kultura, religion, di ba? Kaya, sa totoo lang, hindi talaga ako pabor, pero sa nangyayari, no? Parang...
0: Ako rin hindi pabor. Wag po ka, ako po talaga, hindi rin ako, ayoko po ng death penalty.
1: Pero parang wala na tayo.
0: Pero wala ka ng choice, di ba?
1: Parang pagarapal.
0: Pahirap ng pahirap. Totoo, sinabi mo, Jessica, pagarapal na po ng pagarapal, di ba? Imagine, wala na eh. Nasa pader na po yung mga likod natin. Nakadapa na po ang karamihan sa atin. Wala na pong buhay. Paano na lang pakikita mo may issue ng corruption pero walang nagiging solusyon or walang nagiging komento yung gobyerno natin. Na anong nangyari dito sa mga paratang na to, sa mga ganyan, di ba? Kung ikaw na bash ng hindi maganda, Di ba, normally sasagot ka na, teka lang, ganito. May isang congressman niya eh, nababash yung asawa niya. Eh, sumasagot siya na, subukan niyo nga eh, ganyan, ipapakulong ko kayo lahat. Di ba? Parang, eh, ba't yung mga corruption na issue, ayaw niyong sagutin, ayaw niyong paimbestigahan? Kung common sense lang po ang paiirali natin, kaya ayaw paimbestigahan kasi ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Sabi ni Mage Jam, no? Sabi niya, corrupt na Pilipinas. Pag mag-a-apply ka sa... Oo nga eh. Pag mag-a-apply ka sa mga kumpanya, taas ng standard, yun nga yung masakit, Darwin, no? Pag tayong mga ordinaryong manggagawa, eh, mag-a-apply ng trabaho, grabe yung qualifications. Ano talagang college graduate, moral... Ano ba yun? Moral...
0: Ascendancy.
1: Oo, yung mga... Kaya, basta ang dami, no? Kailangan trainings. Pero pagkadating sa mga politiko, no? Kahit... Ayoko na naman banggit, no? Yung mga iniluluklok natin talaga naman, basta kapatid, hindi ba? Basta tangan mo yung apelido ng inyong pamilya. Walang kahirap-hirap, pasok, panalo.
0: Nakakalungkot, no? Natatawa lang tayo, Jessica.
1: Oo nga, totoo ha.
0: Pero yan yung reality po, no? Alam nyo yung wala nang buhay, no? Wala nang opportunity. Parang ganun. Parang ganun yung pinaparamdam nila sa atin. Pero pansinin nyo pag-eleksyon, lahat ng pangako nando doon, pero lahat naman, i-compare po natin yung huling election, ano po bang nagbago? Guminhawa po ba yung buhay nyo? Lalo pa nga natin naramdaman yung hirap eh. Pero lahat yan, ito na naman, pag darating yung election 2028, ito na ang sagot sa kahirapan. Alam na natin ang ganito. Diba? Tayo mga, may punto rin naman yung isang sinabi na comment na binoboto kasi natin ganito.
1: Oo, totoo naman.
0: Alam nyo, kaya, talaga naman dapat bumoto pa rin tayo ng tama. Pero pansinin nyo, ginawa na natin noong nakaraang eleksyon, tingin natin yung binoto natin tama, pero ano ba nangyari sa estando ng buhay natin? Parang hindi pa rin tayo naka-abante sa susunod na eleksyon. Alam na namin ang plataforma, ito. 10 taon ka na, 20 years ka na dyan sa pwesto. Ngayon mo lang nalaman yung plataforma.
1: Tama. Diba? Ayun, nakalain mo. Ang init ang usapan natin, Darwin. Meron tayong hindi na pag-usapan. Pero wala na. Ubus ang ating oras. Alas 12 na, Darwin.
0: Yan, alas 12 na. Sana po kayo mga kaibigan kasama natin na nakikinig. Sana nasa maayos kayong lagay, lugar o kung ano pa man. No? Mahirap po yung buhay pero kailangan natin yan pagsikapan, paglabanan. Maging positive po tayo. May awa ang Diyos sa atin, ipaparaos niya po tayo sa mga problemang ito. No? Naway, mag-ingat po kayong lagi. Maraming salamat sa pagtutok. Yung mga winners po, i-message niyo po ako. Magkita-kita po tayo ulit sa Sabado, alas 11 hanggang alas 12. Ingat po. Bye-bye.
1: Bye!

0: Alright, muli sa magandang hapon mga kaibigan, eto na! Eto na po ang Johnny Gomez Live ngayong hapon na ito ng Sabado, ikalawa sa buwan ng Mayo 2026. Parang bilis ng panahon, oo. Mayo 2 na! Eh, last week, Abril pa eh, no? Ngayon, Mayo 2 na mga tropang JGL! Layunin po natin ang mayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si AJ Austria ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako niyo lingkod, si Johnny Gomez. Mamaya, meron tayong Pandora's Box. Ha? May Pandora's Box, may birdie ni Johnny. Mamaya, alas stress ng hapon mga kaibigan, meron po tayong i-uncover. Akala natin, mali-malita, bilyong pisong halaga lang yung dakawan. Ala, doon po sa mga impormasyon na nakarating sa inyong lingkod, meron pong mga questionableng mga, ano bang tawag dito, mga pinababayaran. Pero ito po'y sinisingil kay Juan de la Cruz doon sa ating mga motorista. Mahigit 100 piso. Pero tingnan natin kapag kasinuma, kung magkano po aabutin itong 100 pisong halaga ng sinisingil mga kaibigan ng isang ahensya ng pamahalaan para daw po dun sa serbisyong ipinagkakaloob kay Juan at Juana de la Cruz. Mamaya-maya yan mga kaibigan, meron tayong Pandora's Box, meron tayong birdie ni Johnny. Mamaya na stress ng hapon. Pag-uusapan muna natin yung pong ginawang pag-aresto sa dating broadcaster na si Jason Za. Yung ating mga kababayang Pilipino, ramdam na ramdam ko yung ngit-ngit at galit eh. Ramdam na ramdam yung ngit-ngit at galit ng ating mga kababayang Pilipino dito po sa ginawang pag-aresto ng NBI, National Bureau of Interpretation tuloy, National Bureau of Investigation sa dating broadcaster na si Jason Za. Marami pong mga legal terms. Ayan, magsimula tayo dun sa legal terms na kini-question ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi po natin pag-uusapan yung merits and demerits nitong kaso, nitong problemang kinakaharap ni Jason Za. Pero yung the manner by which the former broadcaster was arrested, ito po yung kinakainit ng ulo at tila itinataas ng kilay. Magkabilang kilay ito, ha? Kaliwa at kanan ng ating mga tropang JGL at ng ating mga kababayang Pilipino. 7 minuto na makalipas ang 2 in the afternoon. Nagmamadaling balita muna mula sa ating kabandido. Ready na si Romel Madrigal. Magandang hapon sa iyo, Mel. Please come in.
1: Awi sa pamamaril ang mainitang pagtatalo sa tapat ng bangko sa National Highway Barangay Batong Malaki nitong Mayo 1 na ikinasawi na isang 24 na taong gulang na jeepney dispatcher. Batay sa paunang ulat ng Los Baños Municipal Police Station, sakay ng kanyang pampasayrong jeep ang suspek kasama ang kanyang 10 taong gulang na anak at ilang pasahero na magkaroon ng komprontasyon sa biktima. Sa gitna ng tensyon, umano'y sinakta ng biktima ang suspek, bumaba ito at nagpaputok ng baril na tumama sa biktima. Naisugod naman ng responding police ang biktima sa Bay District Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival dakong 6:20 ng gabi ng attending physician na si Dr. Joan Barcenas dahil sa tama ng bala sa likurang bahagi ng leg. Sa isinagong hot pursuit operation, na-arrestong suspek at na-recover sa kanya ang isang arms core 38 revolver na may 2 basyo. Isang islag din ang nakuha sa pinangyarihan ng insidente bilang ebidensya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya habang inihahanda ang kakulang kasong kriminal laban sa na-arrestong driver. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you so much mga kaibigan, balitang bit-bit mula sa Laguna, mula sa ating kabandidong si Romel Madrigal. Pag-uusapan rin natin yung terminong fourth whiz. Anak ng baka. Medyo na ano ha, medyo ika ngay masasabi nating anong tawag dito, nabunutan ng tinik. Ito pong dating Senate President na si... Ang pangalan nga dito? Yung ginawang waiter ni First Lady? Ginawang waiter ni First Lady? Si dating Senate President Cheese Escudero. Eh, doon po sa unang impeachment complaint laban kay Inday, eh talagang matindi po yung naging usapin tungkol dito sa fourth whiz, no? Ito po yung nakalagay sa konstitusyon kung papaano bang i-handle ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito pong mga impeachment complaints na inilalapit sa kanila galing po dito sa House of Representatives. Ang dami nating topic doon sa mga nagnanais. Oy, Ma'am Remy ng Abra, magandang hapon po sa inyo. Maganda yung impormasyon na binabanggit sa atin ni Ma'am Remy. Napakalinaw daw po ng signal ng Radyo Bandido TV diyan po sa lalawigan ng Abra. Oy, last week kasi binardagol tayo ng bonggam-bongga. Pero this early, nagsasabi na si Ma'am Remy ng Abra, maganda idol, yung pong signal. Salamat po ng maigi at marami. Dire-diretso na tayo dito sa ating palatuntunan. Meron tayong 10 minuto na makalipas ang 2 in the afternoon. Alright, teka muna dun sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mga komento dito po sa inyong malayang palatuntunan. Alam po ninyo yung inyong text line, ha? 0917-751-3804. Ulitin ko, 0917-751-3804. Oo, eh medyo maganda-ganda ang sikat ng haring araw. Nakapagpatuyo ba kayo ng inyong mga nilabhang damit? Puti man yan o dikolor? O eh si Johnny G, nakapagsampay kanina bago umalis ng bahay. Serbisyo publiko muna tayo, nagmamadaling balita mula po sa National Grid Corporation of the Philippines para doon sa ating mga kababayan. Dito po sa mga lugar na aking babanggitin dahil meron pong scheduled power interruption dito sa mga lugar na siniservisyo ng Bitas Substation at Bangad Substation sa darating na araw ng Miyerkules, Mayo 6, 2026. Yung pong mga areas na siniservisyohan ng Bitas Substation, maaapektuhan po kayo ng interruption. Ayan na, may bardagol na sa aking lalamunan. Meron pong power interruption mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Miyerkules po ito, Mayo 6. Yung po namang mga lugar na siniservisyohan ng Bangad Substation mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga at mauulit po ito ng alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng area service.

umaga hanggang alas 5 ng hapon, ala po kayong kuryente. Dun sa mga areas na siniservisyohan ng Bangad Substation, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, ala pong kuryente sa Miyerkules, Mayo 6, 2026. Thank you so much. Salamat po ng maigi at marami dito po sa Servicio Public Service Announcement mula po sa ating mga kaibigan mula sa National Grid Corporation of the Philippines. Doon sa magbibigay ng kanikilang mga komento, eh, alam na po ninyo, kapag Radyo Bandido TV, Facebook, YouTube man yan, dito sa telebisyon, sa Sky Cable Channel 224, eh meron po tayong live chat, bukas na bukas na. Doon naman sa mga nagnanais magbigay ng kanikilang mga komento, nakikinig sa Radyo Bandido, TCRJ 810 kHz, alam na this. 0917-751-3804. That's the number to text. Hindi po maliligaw yung inyong mga komento at siguradong bababasa ng inyong lingkod. Ulitin ko, 0917-751-3804. Magandang afternoon, magandang hapon daw po sa atin. Sabi ni Ma'am Shirley Uy ang binabati ng inyong lingkod, pati na rin yung ating Filipino community. Diyan po naman sa Australia, sa pangunguna ng ating kaibigan, Ma'am Edna Gray. Kaway-kaway. Tingnan natin yung iba, pamaya-maya magbabatean. Siguradong tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na makausap itong ating mga kababayang Pilipino. Ayun, yung ating bossing mula sa Dubai, United Arab Emirates. Nakikinig, nanonood si Boss Armando Busa. Magandang hapon po mga tropang JGL. Alright, thank you so much. Ulitin ko lang yung sinasabi kanina ni Ma'am ano? Ni Ma'am Remy. Okay. Sabi ko nga, salamat sa update, Ma'am Remy ng Abra. Sabi niya, Sir Johnny, si Remy po ito ng Abra. Maliwanag po yung signal ng Johnny Gomez Live dito po sa Abra. Yun, thank you so much, ha. Salamat po ng salamat po ng maigi at marami. Si Boss Bong Magbanwa Bonbon. Naku eh, ang layo pa nito. Magandang hapon daw. Nanunood mula sa Cagayan Silio sa Palawan. Sabi ko sa inyo, all over ang Johnny Gomez Live, nationwide and worldwide. Si Kagawad Albert Gonzalez na kikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan, I'm sure kasama ha, si Maring Ami Gonzalez na kikinig at nanonood din yan. Alright, dire-diretso tayo. Forthwith, ano bang gusto nyong unahin? Forthwith o yung non-bailable, ha? Marami pong nagtataka, eh puntahan muna natin yung kay Jason sa, no? Nakita ko yung video, ni Jason sa. Medyo lumapad na pala yung mama, no? Syempre tumatanda, pero nakikita naman natin na syempre kapag ka tumatanda, medyo humihina. Nagpakuha pa po ng wheelchair at tumingi ng tubig bago siya pumasok dun sa mismong tanggapan ng National Bureau of Investigation. Sabi ko kanina, interpretation ba ito? National Bureau of Investigation. Eh akala ko, National Bureau of Interpretation. Ngayon, ang tinatanong po ng ating mga kababayang Pilipino, sino ba complainant? Ha? Sino ba yung complainant doon sa cyber crime? Cyber libel na iniharap laban kay Jason sa. Bakit hindi po ma-pinpoint kung sino yung complainant? Okay? Ang role ng National Bureau of Investigation ay ipatupad yung pong arrest warrant na inilabas ng korte laban kay Jason sa. Pero hindi yata malinaw kung sino po yung complainant dito sa arrest warrant na ito. Ito yung sinasabi ng kanyang abogado, si Attorney Mark Tolentino. Ang sabi ni Attorney Tolentino, NBI cannot be the complainant nitong cyber

0: libel of the case versus Jason sa pati na rin kay Ka-Eric Celis. Okay? Hindi daw po pwedeng maging complainant ang NBI simply because ang NBI ang siyang magpapatupad nung batas. Kung pinapaaresto ng korte ang NBI, pwede pong magpatupad ng batas aside from the Philippine National Police. Depende kung kanino po isinampa yung reklamo. Okay, ngayon, we respectfully clarify that in case of alleged cyber libel under Republic Act 10175, galing po ito kay ano, kay Attorney Mark Tolentino, binabasa ko. The proper complainant must be the offended party. That is the person whose reputation was directly and personally affected by the publication. Eh, alam po ninyo, kahit hindi naman tayo gaanong marunong umintindi ng English, parang very elementary yung sinasabi dun sa first paragraph nitong si Attorney Mark Tolentino. Very elementary. And the way Attorney Mark Tolentino presented his position, eh, palagay ko, hindi naman natin kinakailangang maging isang linguist. Hindi natin kinakailangang maging sobrang maalam sa pag-intindi ng salitang Ingles, hindi ba? O baka naman mali ako. Eh, baka naman B.O.B.O. rin si Johnny G. dun sa kanyang pagkakaintindi. Pero, kayong mga nakikinig, kayong mga nanonood, please help me out, no? To dissect the information and the position being presented to us by Attorney Mark Tolentino. Ulitin ko, ang sabi niya, we respectfully clarify that in cases of alleged cyber libel under Republic Act number 10175, the proper complainant must be the offended party. Sino ba yung nasaktan? Ha? Sino ba yung nasaktan doon sa inilathala online ni Jason Za? Tandaan po ninyo, ang pinagmulan nitong reklamo di umano ay patungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. So, sino yung offended party? Dapat hindi NBI. Naturally, hindi NBI. Kasi hindi naman NBI eh. Hindi NBI yung ginawang content at material nitong si Jason Za dun sa kanyang online publication. Cyber libel, by its nature, is a crime against honor. Pagkatao. Okay? It requires a clear and identifiable victim who claims injury to reputation. Yung bang, anong tawag dyan? Anong tawag dyan sa exercise na yan? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Anong tawag nga rito? Ma'am Ena. Ito si Ma'am Ena, maraming alam ito. Anong tawag nga dyan sa exercise na ito? Ha? Nawala sa isip ko eh. Paano? Ang naiisip ko kagad yung pagbubuhat ng bigas eh. Weightlifting. Pagbubuhat ng bigas. Pero anong tawag dito sa exercise na ito? Ha? Sige nga, please refresh my memory. Ha? Ano ba tawag sa exercise na yan? Cyber libel, by its nature, is a crime against honor. Honor, character, di ba? It requires a clear and identifiable victim. Dapat merong ano eh, merong reklamador. Merong nasaktan, merong nasagasaan. Who claims injury to reputation. In this context, the National Bureau of Investigation, as a law enforcement body, is not the proper complainant, as it is neither a natural person nor the direct subject jumping jack, sabi ni architect. Ayan, jumping jack pala ang tawag dyan. Ha? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Pero hindi ito ano eh, hindi ito resibo na wala kang dinaramdam eh, hindi ba? Hindi ito resibo na wala kang dinaramdam. Ang totoong resibo ay yung medical bulletin. Nasaan yung medical bulletin? Anyway, ulitin ko, cyber libel by its nature is a crime against honor. It requires a clear and identifiable victim who claims injury to reputation. In this context, the National Bureau of Investigation as a law enforcement body is not the proper complainant, as it is neither a natural person nor the direct subject of personal defamation in the sense contemplated by law. The role of the NBI is to investigate complaints and gather evidence, not to substitute for the offended party in initiating actions for cyber libel. Absent a complaint from the individual allegedly defamed, the institution of criminal proceedings raises serious questions on due process and legal standing. We remain committed to upholding the rule of law and ensuring that all legal processes adhere strictly to established principles and jurisprudence. Hindi pa natin tinatalakay at hindi natin tatalakayin dahil meron pong formal na reklamo laban kay Jason sa. We will not discuss the merits and demerits of the cyber libel complaint against Jay Sonza. Pero babalik na naman tayo dun sa chicken and egg theory. Ano bang mauuna rito? Yung bang kaso o yung proseso kung papaano isinerve ito pong warrant laban kay Jay Sonza? Okay? Paano ba ito isinerve? Meron po bang complainant? Meron po bang nagreklamo? Because sinasabi ko nga, tayo po ay isang law and legal observer. Hindi naman tayo mga abogado. Pero kahit papano naman, nakakaintindi po tayo ng mali sa hindi mali. Puti versus dikolor. O hindi ba? Kapag wala pong complainant, paano pong tatakbo yung kaso? So, kinakailangang ma-identify who the complainant is. Sino po ba talaga yung complainant? Okay? Doon tayo dapat magsimula to make it appear that the legal process na ginawa ng National Bureau of Investigation ay tama. Because if we are going to tatanggalin natin sa picture, sino ba yung complainant? Itatago sino yung complainant? How can Jay Sonza defend himself kung hindi niya kilala at hindi niya alam kung sino yung nagrereklamo? Sabi ko nga, ulitin ko, dahil hindi po tayo makikipag, ano bang tawag dito, hindi tayo makipagbardagulan dun sa mga magagaling sa batas. Ha? Hindi tayo makipagbardagulan dun sa magagaling sa batas, dun sa mga nakakaintindi sa batas. Ang pinag-uusapan lang po natin dito, ilabas ng NBI kung sino yung complainant para makita ng ating mga kababayang Pilipino na there was due process. Meron talagang sinunod, okay? Meron talagang sinunod na proseso ang National Bureau of Investigation dito po sa kanilang ginawang pag-aresto laban kay Jason. Hindi ko na pakikialam yung napakarami pang information na dumarating at ipinararating sa akin. Keso bakit Biyernes ginawa yung pagkakahuli? Bakit ganitong oras ginawa yung pagkakahuli? Because your guess is as good as mine. But the very obvious reasons ng question ng ilan sa ating mga kababayan ay yung pagkakakilanlan ng complainant dito po sa online publication na ginawa ni Jay Sonza. Okay? I am not here to defend Jay. Unang-una, hindi po kami personal na magkakilala ni Jay Sonza. Ahead sa akin si Jay Sonza at between Jay Sonza and Johnny G, malayo po naman talaga yung galing nitong mama na ito. Ha? Pangalan at pangalan palaang. Hindi po kayang ikumpara yung pangalan at dunong at talento kung meron man ni Johnny Gomez. Jay Sonza is an icon. Pagdating po sa larangan ng pamamahayag, we are not discussing kung si Jay Sonza ba ay pro-Duterte o hindi. Ala po akong pakialam dun eh. Hindi po yun yung aking binibigyan ng atensyon at ng weight dito. Okay? Regardless kung kaninong kulay nakadikit si Jay Sonza, wala akong pakialam. Ang pinakikialaman ko rito, yung simpleng tanong, who is the complainant behind that cyber libel complaint against Jay Sonza? Okay? Dapat kasi sa simula pa lang, alam na natin kung sino yung aggrieved party. Dapat sa simula pa lang, alam na natin, kilala na natin kung sino yung aggrieved party. Again, I am not in the practice of assuming kung sino man yung aggrieved party. Kanina, binigyan ko ng konting history. Sino ba yung binakbakan ni Jay Sonza laban dun sa kanyang kalusugan? Ha? Wala pa namang ibang binabakbakan si Jay Sonza kundi si President Bongbong Marcos. Pero, inuulit ko, I am not assuming na si Pangulo, si Bongbong, ang aggrieved party rito. Pero kung susuriin po natin kung sino yung pwedeng basaktan, hindi po mawawala sa ating isipan na maaaring si Pangulong Bongbong. Si Bongbong Marcos yung aggrieved party. Ang gusto lang natin malaman is makita, ipakita, ipakilala kung sino yung complainant dito po sa cyber libel, unauthorized publication na kaso laban dito kay Jay Sonza. Diyan lang kayo, magbabalik pa ang palatuntunan bakalipas po ang ilang paalala.
1: Hello mga ka-AHA! Kami sina Elisa at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
2: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan, tayo ang pagbabagong ating hinihintay. Kita-kits mga ka-AHA!
3: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Kami ang inyong abogado ng masa.
5: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
6: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: Nang
6: Ang Buhay at Batas.
5: Libreng payo ng abogado.
6: Solusyon sa problema mo.
5: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: ay nagbabalik tayo sa palatuntunan. 32 minuto na makalipas po ang 2 in the afternoon. Nagbabalik sa kanyang report ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Mel, muli sa magandang hapon sa iyo. Please come in.
1: Kinilala na 2nd Infantry Division ang inilabas na babala ng U.S. Embassy in the Philippines at ang paninindigan ng National Federation of Filipino-American Associations laban sa pagkakasangkot ng Filipino-American sa armadong tunggalian sa bansa. Ayon sa advisory, pinaigting ang operasyon ng militar laban sa New People's Army sa mga lugar gaya ng Mindoro, Negros, Leyte at Samar. Binanggit din ang insidente noong Abril 19 sa Negros Occidental kung saan nasawi ang 2 Amerikanong umano'y nasa engkwentro. Binigyang diin ng babala ang panganib ng pakipag-ugnayan sa armadong grupo na maaaring humantong sa pagkaka-aresto, pagkakasugat o pagkamatay. Samantala, ginit ng NAPA na ang makabuluhang pagbabago ay dapat isulong sa pamamagitan ng mapayapa at legal na paraan, hindi sa armadong pakikibaka. Ipinunto ng dibisyon na may naitalang kaso noon na sa Mindoro na kinasangkutan ng ilang Pilipino-American na nahikayat umano sa lokal na tunggalian. Dahil dito patuloy ang pinaigting na community engagement at information drive upang maiwasan ang ganitong sitwasyon. Ayon kay Major General Ramon Sagala, Commander ng 2ID, mahalaga ang malinaw na impormasyon upang hindi malinlang ang mga individual, lalo na yaong mula sa komunidad sa Bayong Dagat na malagay sa panganib. Dagdag niya mahalagang koordinasyon sa pagitan ng mga host country at Filipino communities abroad upang mapigilan ang pagkakasangkot sa armadong labanan at mapanatili ang ligtas at mapayapang pakikilahok sa mga usaping panlipunan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, muli magandang hapon. Salamat po ng maigi at marami. Palitang bitbit mula kay Romel Madrigal, merong pakiusap si Kalipi ng Camarin, North Caloocan. Kung pwede sana magkaroon ng text line din. Sina Carmen Ignacio, meron pong text line si Tita Carmen. Si Bernard Tan, kung pwede daw, magkaroon rin ng text line. Si Sadi Ilustre, si Ira Panganiban, si Zaldi Lennon. O yun, mga panatikong ano, si Kalipi, nakikinig sa Radyo Bandido. Kaya lang, ang gamit daw po niya yung analog na cellphone. Ito yung D-keypad, okay? Kaya nakikinig siya sa radyo, tapos gusto niya magbigay ng komento. Eh, hindi daw po siya makapagbigay ng komento dahil doon sa hawak-hawak niyang telepono. Pero si Tita Carmen, merong naka-flash sa kanyang screen kung ano po yung numero na pwede po ninyong tawagan. Okay, sabi ni Totoy Mola ng Subic, no wonder kung inaresto si Jason sa anybody against BBM ay nag-uunahan ng mga law bender, DOJ, Ombudsman, LGU, at NBI. Okay, galing kay Totoy Mola yan. Alright, si boss idol natin, Franco Teves, nakikinig at nanonood din sa inyong malayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Teka muna, marami na sa inyo nagbibigay ng inyong mga komento. Marami na rin pong nagdi-DM at nagpa-private message tungkol dito sa topic na ating dinidiscuss. May kaugnayan nga dito sa cyber crime libel na kinakaharap ni Jason sa si Architect Angelito Castillo Pilias muna mula po sa Batangas. Magandang hapon sa inyo, Boss Ruel Carlos, kanina si Boss Armando Busa at yung ating Filipino community dyan sa Dubai. Si Boss Jude Tan Yungon, ito yung pinakamaaga. Hindi pa nagsisimula yung Johnny Gomez Live. Ha? Sinabi niya na sa akin, Idol, nakatutok na ako. Ayan, Laguna, salamat po. Boss Bong Magbanwa Bonbon. May pinababati si Boss Bong, sandali lang ha. Boss Alberto Yadaw Jr., magandang hapon. Nasaan kaya yung ating pambansang lagalag? Nasaan area kaya si Boss Alberto Yadaw? Ma'am Shane Ruado, Balitang Pinoy, pati ang Balitang Pinoy, nakikinig sa atin. Ang Double R sa Radyo Bandido, nakikinig at nanonood din. Salamat po ng maigi at marami. Boss Jaime Samoya Bernante, sige, basahin ko muna yung inyong mga komento. Okay, bago natin puntahan yung ilang pang mga komento na pinapadala sa akin sa pamamagitan ng direct at private messages. Magandang hapon, Maestro at tropang JGL. Sabi ni Boss Architect Angelito Castillo Pilias, yun daw pong NBI, meron siyang binabanggit na ibang ano eh, ibang ano bang tawag dito? Kahulugan, National Bureau of Intriga. O yan. Ito po yung binabanggit ni Architect Angelito Castillo Pilias, no? Ako, kanina sabi ko, unang pumasok sa isip ko, interpretation eh. Kasi kung paano ini-interpret ng law enforcement agencies, no? Ito pong mga information na ibinababa ng korte for them to enforce. Okay? Kaya ang unang pumasok sa isip ko, National Bureau of Interpretation. Alright, magandang hapon, sabi ni Ma'am Shirley Uyang, Ma'am Zenny Lubiga Sose mula sa Malabon City. Alright, ito, unahin ko muna. Okay. But NBI, sabi ng Double R sa Radyo Bandido, NBI is a government arm under the office of the president. Alter ego principle daw. Okay? Baka alter ego principle yung in-apply. Tapos meron pa siyang binabanggit dito na that is why yun daw pong item yung complainant laban kay Jason Za ay People of the Philippines. Ayan. People of the Philippines against Jason Za. Ah, nasa Broadway sa Quezon City. Itong si Boss Alberto Yadaw Jr. Diyan daw po siya nakikinig. Salamat po. Shout out, Pamilya Bonbon Magbanwa Favila Kayaw. Mula po sa barangay Talaga, Cagayan Silio, Palawan. Oy, binabati po kayo ng ating tropa. Boss Bong Magbanwa Bonbon. Pamilya Bonbon Magbanwa Favila Kayaw. Mula po sa barangay Talaga, Cagayan Silio sa Palawan. Tapos na ang Labor Day Idol JGL. Sahod itaas naman. Di na sapat yung sahod. Ngayon, Kongreso, Senado, taong bayan naman. Ayan yung sinasabi ni Boss Jaime Samoya Bernante. Hintayin ninyo sa buwan ng Hulyo yata. July daw, magkakaroon ng information as to the 1,200 na inilalabi para maging minimum wage. Ang sinasabi ay sa July, magkakaroon ng anunsyo. Alright? Hindi po nila sinasabi na ibibigay. Hindi ganyan yung aking pagkakaintindi. Basta ang sinasabi lang, meron silang anunsyo, hintayin nyo lang. Ayun. Ha? Boss Jude Tan Yungon, hindi talaga ang blank. Oh, and mababasa nyo naman eh. Okay? Nitong si Matibag ng NBI. Wala daw nag-complaint tapos sila ang mag-file ng kaso ? Nababasa nyo mula po dito sa mga ano sa komento ha. Nahalata tuloy na si Matibag ay abo blank. Oh ayan, kayo nang bahala. Ha? Kayo na pong bahalang magano. Kayo nang bahalang magdagdag. Ika nga ng information dito po sa mga ibinibigay sa ating information mula sa ating mga kababayang Pilipino. LGU, DILG Secretary. Okay. Kasama ba yung DILG Secretary? Ito, may pahabol si Boss Totoy Mola. Alright, sige. Salamat po ng maigi at marami. Teka muna. Ha? Merong nagpadala sa akin dito. Ito daw po yung top 10 countries for press freedom in 2026. Okay? Dahil pinag-uusapan natin itong ano eh, itong anong tawag dito? Itong online publication ni Jason Za. Kumustahin nga natin, paano nga yung press freedom dito sa Pilipinas? Pang-ilan kaya? Ha? Pang-ilan kaya? Ito daw po yung sampung mga nangungunang bansa kapag ang pinag-usapan ay press freedom. Ibig sabihin, meron pong pribilehyo. Okay? Kasi hindi naman talaga karapatan ito eh. Hindi po absolute eh. Okay? Ako, I'm putting myself in the shoes of the complainant. Alright? Regardless kung anong kaso, hindi po absolute ang tinatamaas ang karapatan ng sino mang mamamahayag. Online man ito o kaya traditional, katulad namin dito sa Radyo Bandido TV. No? Yung mga information na ibinibigay natin o ibinibigay namin, especially if the information is critical to someone's character. Dapat meron talagang matinding digging na gagawin. And it has to be shielded by proof. Iba yung komentaryo, katulad ng ginagawa ni Johnny Gomez, katulad ng ibang ginagawa ng mga kasama natin dito sa Radyo Bandido, versus news information dissemination. It has to be factual. Alright? It has to be factual. Kapag ka nagbigay ka ng information na ikasisira ng isang tao, dapat handa kang tayuan itong magiging posibleng reklamo by way of presenting evidences. Katulad mami, alas 3 ng hapon, yung aking binabanggit, Pandora's Box. Meron po tayong hahalughugin na information na sa unang tingin ni Johnny Gomez ay onerous yung kontrata. Ibig sabihin, isang partido lang yung nakikinabang. Okay? At hindi nagbebenepisyo yung karamihan sa ating mga kababayang Pilipino. If that kind of negotiation, onerous, isa lang yung nakikinabang at hindi pinakikinabangan ng majority ng ating mga kababayang Pilipino, ibang usapan yan. Ha? Ibang usapan. Hindi na tayo natapos sa issue ng corruption, tapos meron tayong ma-uncover na ganitong klase ng reklamo. Again, ibang usapan yan. Ito daw po yung 10 mga bansa muna. Maisingit ko lang, bigla akong pinadala ng kaibigan natin sa Inquirer.net. Thank you so much. Ito daw po yung mga bansa na mataas yung kanilang pagkilala patungkol dun sa pribilehiyo na ibinibigay sa mga mamamahayag. At number 10, ang bansang Portugal. Number 9 is Luxembourg. Number 8 is Switzerland. Number 7, Ireland. Number 6, Finland. Number 5, Sweden. Number 4, Denmark. Number 3, Estonia. Number 2, Netherlands. And number 1, Norway. Okay, ulitin ko ha. Number 10, Portugal. Number 9, Luxembourg. Number 8, Switzerland. Number 7, Ireland. Number 6, Finland. Number 5, Sweden. Number 4, Denmark. Number 3, Estonia. Number 2, Netherlands. Number 1, Norway. Ang Pilipinas ay nasa 114. 114. Okay, so nasa na yung effort ni Cardinal Sin noong 1986? Ha? Nasa na yung effort ni Cardinal Sin, ni Cory Aquino? Ha? When the country, sabi nila, restored democracy dito sa ating bayan, ibinalik sa kung sino-sinong mga media mogul yung kanilang mga dating pagmamayari, no? We were hoping na mag-evolve through the years itong ating bansa as a state wherein yung pong press freedom ay kasama dun po sa inaalagaan at binibigyan pansin. Dito 114. Okay? Kasama ba rito? Ang problema, hindi kasama yung ano. Tingnan natin, ha? Kung narito yung criteria. kung papaano pong napasama yung top 10 at kung bakit ang Pilipinas ay nasa 114. Wala namang criteria. Ibinigay lang sa atin, pinadala lang ng inquirer.net. Okay? Inquirer.net yung ano, ito pong listahan. All right? Sige, thank you. Salamat po ng maigi at marami. Sige, tingnan natin ha. Pamaya-maya babalikan natin. Sandali lang. Ah, kaya ko hindi mabasa naroon sa kabila, Ma'am Ena. Sandali ha. Nagpop-pop kasi sa dito sa monitor na may mga information na ibinabahagi yung ilan sa ating mga kababayan. Pero hindi ko nakikita doon sa ano, hindi ko nakikita doon sa ibang mga platform. Pero hindi ko pa rin makita, Ma'am Ena, I don't know. Sir Johnny, tama ba na sa atin singilin through Meralco yung 4-piece? Samantalang DSWD ang in charge dyan. Meron pang environmental charge and via, ano pa ba ito? At systems loss charge. Wala na daw po bang pondo ang DSWD? Ha? Alam po ninyo, kukulang ang 2 oras na discussion dyan sa issue ng binabayaran natin dito sa mga utilities. Ang nagtatanong rito si Ma'am Zeni Lubigas Jose. Ma'am Ena, hindi ko makita yung ano, yung komento mo kanina. Hindi ko nakikita. Okay. Pero sinagot na yan ang Meralco na some of the items, no, maisingit ko lang, some of the items na binabayaran ng consumer ng Meralco ay government mandated. Ibig sabihin, labas daw sila. Hindi sa kanila galing yung computation, hindi sa kanila galing yung order. Okay? Hindi sa kanila galing yung order. Katulad ng binabanggit na 4-piece at iba pang mga charges, no? Na nakita, nag-viral ito eh, kasi merong naglabas ng photo ng kanilang electric bill at dun, we can easily identify that some of the charges na ibinibigay kuno ng gobyerno sa ating mga kababayang Pilipino, ito yung mga kumukonsumo ng 200 or less kilowatt per hour. Okay? Ito yung mga nasa laylayan daw po ng lipunan. Eh, naku, napakasarap mabuhay ng nasa laylayan ng lipunan. Akalain po ninyo, yung kuryente, sagot pala ni Johnny G. Sagot ni Ma'am Zeni, ni Boss Jaime. Ha? Sagot ng mga lehitimong nagbabayad ng kuryente sa Meralco. Pati yung ano, hindi pa kasama dyan. Yung kuryente ng barangay. Yung pinang-iilaw ng toda. Ha? Yung pinang-iilaw ng mga punduhan ng tricycle. Yung ipinang-iilaw sa mga eskinita. Ano pa? Yung jumper ni kapitbahay. Hindi pa po kasama yan, pero mukhang tayo ang nagbabayad nitong mga dagdag singilin ng Meralco, yung mga lehitimong nagbabayad ng kuryente, ang silang naghahati-hati, which, to my mind, at palagay ko, the rest of the Meralco subscribers, legit Meralco subscribers, ito $1 million question talaga sa atin yan. Bakit tayo ang nagbabayad nitong mga add-ons na ito? Babalikan na naman natin yung paulit-ulit na sinasabi ni Johnny Gomez. Ang sabi ng 1987 Constitution, the government is for the people, by the people, and of the people. Pero kapag ganito po yung nangyayari, hindi po ito for the people. Especially dun sa mga nagbabayad. Hindi po ito of the people para dun sa mga lehitimong mga nagbabayad. Hindi rin po ito by the people ng mga lehitimong nagbabayad. So ang dami nating question Ang dami po nating katanungan. Pero kailan ba pumutok itong istorya na ito? Last week? And the government is still mum. Wala pa po silang ginagawa. Wala pa pong explanation. The government of Bongbong Marcos is still mum about the issue. Tahimik pa rin. Okay? So, yung mga kongresista na ang yabang-yabang, namimigay ng kung ano-ano, amelioration dito, amelioration dyan, ayuda rito, ayuda dyan, mumo dito, mumo dyan, eh anak ng baka, meron pala tayong share. Ha? Hindi ka na nagkaroon, nabawasan ka pa. Hindi ka na nagkaroon, nabawasan ka pa. Hindi ba? A perfect ingredient of a $1 million question to the government. Hindi ka na nagkaroon, nabawasan ka pa. Okay, sandali lang. Good PM, Sir JGL. Masyadong, ano ba ito? Adobe. Ganun daw eh, medyo makapal daw eh. Ha? Adobe, yung buka ng naglilingkod sa administrasyon ni Marcos. Para daw po silang aw-aw. Galing kay Ma'am Leonie Piat ng Cagayan. Alright. Salamat po at nakakarinig na naman po ako ng inyong napakagandang programa. Kasi sawang-sawa na daw po siya sa walang kakwenta-kwentang hearing. Ayan. Salamat po. Galing kay Ma'am Leonie Piat ng Cagayan. So, ang daming tanong, no? Sabi ko nga doon kay Jason, this is not the time for us to magkahati-hati eh. Again, hindi natin kinakailangang magkaroon ng political color. Hindi natin kinakailangang maglabi. At hindi natin kinakailangang sumamba sa kung kanino mang politiko. Worst, eh hindi natin kinakailangang punasan ng wit. Ayan. Muntik ako madulas, mabuti na lang. Medyo alerto si Johnny G. O hindi natin kinakailangang sumamba sa kung kanino mang politiko. Okay? Importante maintindihan natin sa kaso ni Jay Sonza, sino yung aggrieved party? Sabi ni Double R kanina, kaya nga daw po people of the Philippines. Again, hindi ako abogado. Pero doon pa lang, I don't know, please correct me if I'm wrong, no? Eh, kapag ka sinabi mong cyber libel, dapat may aggrieved party. Dahil isa lang naman yung tinumbok ni Jay Sonza, hindi naman people of the Philippines. I don't know, ha? Hindi ko alam. I may be wrong, maaring mali ako, pero isa lang po ako dun sa mga nagtatanong kung bakit hindi lumalabas yung totoong complainant against Jay Sonza. Okay. Salamat po ng marami, Sir JGL, sa pagbasa ng mensahe. Bendalo, yung resulta daw po ng pag-aresto kay Jay Sonza. Alright. Thank you po. Salamat po ng maigi at marami. Tingnan ko lang yung mga nag-private message. Sandali lang. Baka magkatampuhan, mabuti nang binibigyan natin ng pagkakataon yung ating mga iba pang kababayang Pilipino na gustong mag-participate. Sabi ni Mickey Lida, NBI, no business implementing. Ito yung kanyang NBI. No business implementing cyber libel case because they were not offended or their pride is offended. Ang role ng NBI is to enforce the law. Okay? Ang sinasabi ni Mickey, NBI, wala daw po siya dapat business implementing cyber libel case because they were not offended or their pride is offended. Pero NBI, in its capacity as as a law enforcement agency, Mickey, pwede lang iserve yung warrant. Pero kung ang sinasabi rito ni Mickey, eh, hindi naman ikaw yung complainant, dapat hindi yata yun yung nakalagay. Ito nga yung punto natin, dapat nakalagay yung pangalan ng totoong complainant. Sabi ni Rome Will No Sum, history repeats itself. What the senior did happening again. O yan. Jupiter Piang, NBI, colon, when the price is right, everything will be all right. Ha? Okay. Bessie Ramos Fernando, attorney who is the private individual who filed the case on behalf of the defamed person. Tinatanong, can Jay know the identity of the individual since the complainant's identity will typically be revealed during the arrest and legal process? Ako, in my opinion, hindi ako abogado. Again, I may be wrong. Okay? Pero dapat alam, kilala ni Jay Sonza kung sino yung nagrereklamo laban sa kanya. CN Mokoro Gibone, if this is true that the offended party is the president, binabasa ko lang, I am not trying to assume anything here, then the president, this is the president, by filing a case, shreds himself of immunity from suit. Then a case may be filed against him by virtue of his filing. Medyo na, pasensya na at naguluhan ako ng slide. Ha? Sige, pag may pagkakataon, aaralin ko muna. Medyo naguluhan ako ng slide. Okay. The argument sounds tidy, but it overstates, sabi ni Stella Lacson. And in parts, misstates how Philippine criminal procedure and libel law actually work. Okay. Sandali lang ha. Number one, only the offended party can be the complainant. So baka ito yung explanation na hinahanap natin patungkol dun sa People of the Philippines versus Jay Sonza. Only the offended party can be the complainant, not strictly true in criminal law. Ito na, sinasagot ni Stella. Under the revised Penal Code of the Philippines and the revised rules of criminal procedures, crimes are prosecuted in the name of the People of the Philippines. Ito po yung sinasabi ni Double R kanina. Not the private complainant. The complaint required for filing can come from a law enforcement agency or prosecutor after investigation. It is correct that libel is a private crime in terms of initiation. But that does not mean only a private individual physically files everything in court. What the law requires is that there is an identifiable offended party who authorizes or support the complainant, not that agencies like NBI are barred from initiating or filing. At least nagkakaroon ng konteksto, no? Nagkakaroon ng konteksto. Salamat, Stella. Stella M. Lacson. Okay? Dito sa kanyang ipinadalang komento. Pag-aaralan pa natin yan. At susubaybayan po natin itong reklamo laban kay Jason Zam. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
4: Everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

hindi po bawal magtanong. Bakit po to'y cyber libel? Bakit po lang bail recommended? So, pag di po namin to, it will be fair for the person. Pag sinabi, eh, ganyan lang to eh. Ay, wala tayong magagawa. The NBI now is, ano tawag dito? You're bound to implement what the judge want. And thereon, it would be now the lawyers of the accused who will question now the judge. At kung mali po judge, alam nyo, yung ba na, sabi niyo, pwede ba natin po ng judge? Kung po sa batas, dahil nga sa freedom of the presentation, sa magalang na para, sa maayos sa para, ay talaga po namang maaari po natin po na yung mga namamahala at hindi po ito doon ng mga judge. In fact, kung may mga judges, pong judge na noong unang panahon na naaryo po natin at po na talaga sa radio program natin, na wala sa kanyang sala. Yung kaso, wala sa kanyang sala. Kaya nung dismiss niya, eh, sala yon. Mali. Panala. Sabi nga sa Batangas, panala yun. Eh, wala sala mo. Dismiss mo. Eh, mali. Eh, di sala. At yon, pari mo punahin. In fact, ang aking sa nakikalaman natanggi yung judge na yon. At tingin ko na dispas sa pagka... Kasi ang judge po ay mga abogado yan. At ang tingin ko sa abot ng maaalala eh na-disbar pa. Sa kakakita, wala naman sa sala mo yung kaso. Hindi, wala sa opisina mo yung kaso. Dinis mo. Magkano? Ayun na. So, yung pong judge na yun, he was considered also one of those judges na looms in robes. Yun po yung kinuhin po ni Erap Estrada, kahit hindi si Erap Estrada, hindi nga sa pag-English. Ay nakuha niya yung words na yan. Hoodlums in robes. That was also during that history. Ay ito po na mga marami lumabas ng loom na mga naka-robe, mga judges. Hindi po rin lahat po judges with all due respect po sa mga judge na may po dyan ang matatali. Pero may pili din po na medyo minsan eh sumablay-sablay din. May English na sumasablay-sablay din. Hindi naman tayo magaling English. Ay, hindi naman tayo judge. And I feel judges should always be straight doon sa kanyang English. Yung kaalaman niya sa kailangan malit, hindi ordinary. Eh, pagkagawa ka ng order, ha? O kaya decision, yung end is last or. Pagka

0: Kami ang kaalaman kapag sa English na pag-uusapan. Because it is a must for them to have itong special knowledge about the English language. Bakit? Kadalasan English yung kanilang ginagawang order, at kung hindi ka bihasa o sanay sa English, patay na. Mag-iiba ang meaning ng mga ginagawa mong order at magkakagulo. Malilito ang babasa. Yung mga abogado nung magbabasa ng order ng judge na yon, may hilo. Ano ba tong order na to? Ha? Malilito. So yon, mga kaibigan. At siyempre, yan, ito mga kaibigan. Yung sinasabi, are they signaling something? Ito ay isang aking abogadong kaibigan, si Attorney Asoy, medyo Attorney Boy Asoy, isa po ito sa mga hinahanga kong lawyer. Daka na nga lamang at meron po siyang gagawin, sana ay ating igeges dito para talakayin natin ito. Kasi, yung pong si Mr. Jay Sonsa, isa pong veteranong media personality, ay may pinagkalat umano na sa kalagayan ng health ni BBM. At ngayon, hindi maintindihan ko anong kinaso. Ha? Parang mayroong unlawful publication which is considered, which was considered by the judge, hindi nilagyan ng bail o magkano yung bail. At ang nakalagay daw, hindi umano, ayon sa ating narinig sa balita, ay nakalagay na no bail. Unless there are other charges against Jay Sonsa, I think it would be unlawful. Hindi lang unlawful, unfair na walang bail yung kanyang kaso. Kung ito ay halimbawa ay cyber libel o kaya ay unlawful publication, yan. Ganito po yan. Bawal na bang magsulat o magkomento laban kay BBM? Otherwise, you will rot in jail without any bail. Because those cases, sa pagkakaalam ko, I'm not a lawyer, but those cases that are meted with no bail are those whose penalties would exceed parang lalabas na 6 years plus 1 day. Yan, bawal na yan mag-bail. Subalit ito, unlawful publication, parang ilang buwan lang ito eh. Ha? Hindi ko alam. Ha? Ngayon, so bakit ganoon? Bakit wala na bang, sabi nga ni Atty. Asoy, wala na bang freedom of the press and freedom of expression which are guaranteed by the Constitution? Tapos sabi niya, he who has the gold makes the rules? Question mark. Doon sa mga taong pag tinatanong nagagalit at magdidemanda, payo ko lang sa inyo, huwag po kayong pikon. Pag may nagtatanong sa inyo, pangit ka ba? Hindi po yan krimen. Kasi question mark po yung ending ng sentence, question mark. Kaya, pangit ka ba? Pataas. Kung sinabing, pangit ka, dire-direcho. Ano yun? Maragsa? O mabilis? Pangit ka. Yun, baka pwede kang magdemanda. Pero hindi ka rin mananalo. Eh, malay mo kung may dahilan kung ba't niya sinabing pangit. Ha? Hindi nilina, pangit ang ugali mo o ano man. Oh, well, kung may kasunod pa sinabi, pangit ang ugali mo, pangit ka kasi pangit ang ugali mo. So it will now depend on the reason why these people said such. Because every one of us, especially those who are public servants and public figures, you should subject yourself to criticisms. But also, if you are a private person, it doesn't mean you cannot be subjected to criticism, especially
1: if

0: you are involved in a controversy. If you willingly involve yourself in a controversy, then that will automatically make you a public figure. Pag may a lawyer po, kontrahin niyo po ako, tawagin niyo lang ako kung mali ang sinasabi ko. Kasi yun po ang definition ng Merriam-Webster Dictionary ng public figure. Huh? Those people who are willingly involved themselves in a controversy. Example, okay. Opisina, bahay ka. Private person, very private. Kaso nalasing ka, tumakbo ka ngayon ng hubot-hubad doon sa palengke. You, sa tingin ko, I'm not a lawyer. And paglalabang ko ito sa kung may mga ibang lawyer na kukontra. Sabi ka na nagyabang pa yan. No. Please enlighten me if I'm wrong or ano. Tumakbo ka ng hubot-hubad, you will automatically become a public figure. Bakit? You can now be subject to criticism kasi pagpaliwanag mo ngayon, nung nalasing ka, ba't ka tumakbo ng hubot-hubad? Pero mahihirapan tayong mag-explain yan. Dahil kapag uminom ka ng alak, yung alak ilalagay mo sa tiyan, wag sa utak. Minsan kasi yung alak na naiinom ng mga nanginginom, panis. yung bang matagal na nakaimbak, na napanis yung alak. Kaya pag inom ng mga tao, wala, nawawala pati mga utak nila, dinatamaan nung tama nung alak. Ha? Ilalagay lang sa tiyan. So that is what I'm saying, no? Pero itong kay Jason sa naman, nga, balik natin, there should be probably a good explanation why there is no bail in his case. Meron kasi mga nabasa ko na may mga parang estapang kaso. Yung estapa parang kung ano tawag, syndicated estapa, hindi ko sure eh. Pero if the case lamang is the alleged, itong pagpapakalat ng mga ayon sa kanila, the point of view of the president is a fake news, then I don't think that should be fair doon kay Mr. Sonsa. Why? Una, example ko na lang si Jay Sonsa kasi pag in-example kong presidente, baka mag-iba pa yung usapan eh. Oh. Pag sinabi ko, ako mismo, example lang ito ha, malinaw, example. Si Jason sa may sakit na malala. Sinabi ko kunyari ganun. At si Jason sa naman, sinabi niya, wala akong sakit na malala. Ngayon, sino sa aming dalawa ang nagsasabi ng fake news? Can the bystanders, can the people, can people who heard what we both said decide on who kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo at sino nagsisinungaling, kung sino sa amin naggumawa ng fake news, gumagawa ng istorya? Wala. Bakit? Sabi ko, may sakit kang nakakamalala. Sabi niya, wala. O, ano ngayon ang magiging proof ni Jason sa na wala siya sakit na malala para mabalikan ako na ako nagsisinungaling? Ang sasabihin naman niya, eto, meron akong medical certificate na wala akong ganyang sakit. Na ako ay healthy. Pagkatapos, yung mga taong nakinig, binanatan agad ako. O, meron palang ano eh, sinungaling ka, ikaw fake news ka. Eto ang tanong, inimbestiga ba ninyo yung authenticity ng medical certificate na yan? Sasabihin ninyo, opo, sabagat yung medical certificate signed by a doctor at yung doctor ay may yung number niya, yung sa pagiging doctor niya. Ha? Pagkatapos, at yung pangalan niya, nakapirma siyang maayos at totoong doktor. Ang tanong, kaano-ano ba ni Jason sa yung doktor? Baka naman best friend. At para may demanda niya si Sunny Ilustre, best friend, bigyan mo nga ako ng ganito na wala akong sakit. Pero meron akong sakit. Pero best friend, doktor, sabi mo wala akong sakit. Now, the thing is, in the case of the president, for example, the president has presented a medical certificate to justify that Jason Tsai's news was fake. Did those who made the warrant of arrest, did they investigate if the medical certificate of the president was, of course, it's authentic. Eh, doktor na totoo yun eh. Siyempre, totoo yun. Pero ang tanong, yung ba nakalagay doon, totoo? Was there an investigation done? If none, who is now telling the, who is now lying? When there are two sides in a conversation, in an isa idea na magko-contradict, ang isa dyan nagsasabi na totoo, yung isa, kung ang isa nagsasabi na totoo, yung isa sinungaling. Sino ngayon ang sinungaling? Has the issuance of the warrant of arrest basis? Was the, if ever there was a medical certificate presented, na-check nyo ba yung totoong kalagayan ng Pangulo? Na tama yung sinasabi doon? O yung sinasabi kong may sakit na malala si Jason Tsai? Na-check nyo ba? O tama, nabasa nyo. O, sinabi, wala. Pero yung tunay na kalagayan, kailangan si Jason Tsai i-check ninyo, hindi yung doktor niya. Para malaman nyo na peke ang sinasabi ko. Yun ang ibig ko sabihin lang. At kapag ako binarant of arrest nyo, tapos walang bail, teka muna. That is grossly unbelievable, absurd, and insane. Yan po naman ang masasabi natin. Ha? So, hindi po dapat ganun po, mga kaibigan. Ngayon, yun nga, maleta pa more daw. Ayan, mga kaibigan. Tapos, titsikin natin muna yung mga kaibigan natin na ayan. Para mabati naman natin, mga kaibigan natin. Ha? Mabati natin, mga kaibigan natin. Dyan. Angelo Redaha, belated happy birthday. Kabandido Kuya Sani. Ay, salamat, ha? Birthday ko nga pala kahapon. Ayaw ko na sabihin yung edad ko. Ay, hindi. Okay lang. 72 tayo ngayon, mga kaibigan. Unang Sabado ng Mayo, ka-SM, kasali masa. Jaime Samoya Bernante, gandang hapon. Sir Sani at Salimasa, ibalik na ang death penalty law. Ah, madugo yan, sir. okay. Ang gawin natin na Idol Jaime Samoya Bernante, tumakbo tayong congressman o senador. Tapos magkipagdebate tayo doon sa mga congressman natin kasama ron sa kongreso at kumbisin natin. Ha? Rogelio Alfonso, good PM Idol. Mabuhay ka, God bless. Belated happy birthday. Ay, salamat po naman sa inyo. At nagpapasalamat po muna tayo sa Panginoon at sa lahat ng bumati po sa atin. Hindi ko na iisa-isahin. Pag inisa-isa ko, abutin tayo ng ating gabi sa dami ng bumati sa atin ngayon. So, maraming salamat po sa inyo lahat. At siyempre, meron na tayong mamaya na yung pictures, ano? Kasi magkano pa tayo mamaya konti. Meron yata tayong commercial. So, ngayon mga kaibigan, ay ito na muna ang ating mag-uusapan. Yun nga pong yan. He who makes the gold. Who is? Yung senior citizen. Yung social pension, magtataka ka. Bakit? Example. Diyan sa Cavite City, ang daming mahihirap dyan na senior citizen. Kasi yung sinasabi ng ibang mga genius, Eh kasi ikaw mayaman. Kailan naman yumaman yung sinasabi niyong mayaman? Ang mayaman, maikli ang apelido. Ha, dalawang letter lang. Ha? Pag mahaba, madlang bayan. May mayaman ding madlang bayan, pero mas mayayaman yung mga si, ko, yung mga ganon ang apelido. Ha? Yon ang mayayaman. Ngayon, pag sinabing mayaman, kahit natutulog lang, ang tawag doon leverage. Leverage. Meron silang leverage na kahit natutulog sila, kumikita sila. Example, SM. Oh, hindi ako nagko-commercial ha. Example lang. Kung ikaw may-ari ng SM, matutulog ka, magdamag, maghapon magdamag. Pagdating ng gabi, kumita ka ng milyon. Nagtrabaho ka ba? Hindi. Anong ginawa mo? Nanood ng TV? Natulog. Ano pa ginawa mo? Basta kung anong gusto mong gawin, ginawa mo lahat. Ginawa mo lahat except magtrabaho. Wala kang ginawang trabaho. Pero pagdating ng gabi, pagdating ng alas 9, nagsarado na ang mall mo, mga mall mo. Kumita ka na ng million-million. Yan ang tinatawag na leverage. Tinuruan mo na maghanap buhay yung mga tauhan mo. Kaya nung maturuan mo, marunong na sila, gumagana na yung iyong mall. Mula manager hanggang sa tagalinis ng mall mo, matutulog ka na lang. Tapos kikita na yung mall mo. Yan ang maganda. Yun ang mayaman. Pero pagkatulad natin, di ba nakakainis yun? Pag may ayuda, sasabihin, Mr. Lustre, wala kang ayuda. Bakit? Kasi mayaman ka. Eh! Ang apelido ko, mahaba. Hindi po ako mayaman. Meron kang kotse? Okay, teka muna. Pag may nakita ka bang isang taong nakakotse, inalam mo ba kung magkano ang utang niya sa financing? Inalam mo ba na bukas makalawa ay maaari ng mailit, mahatak yung kotse niya? Magko-commercial ba tayo? Tuloy-tuloy na lang tayo, Idol. Idol, magtutuloy-tuloy na lang tayo. Commercial? Okay. Mga kaibigan, magbabalik po tayo. Huwag po kayong alis. Mamaya, maganda yung ating pag-uusapan kasi tutuloy natin yung mga usapan natin dito sa Salimasa. We'll be back.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Do you know that the Philippines can be the richest country in the world? Actually, it already is, but we don't know it. And sometimes I get the feeling that our West Philippine Sea problems is about this alternative fuel known as deuterium. Deuterium, hydrogen fuel, is found in the Philippine deeps in a huge field of deposit 868 miles long and 52 miles at widest point and 3 miles at the deepest point, and is the largest area of deposits of deuterium. Deuterium is heavy water or hydrogen water without oxygen. Hydrogen from water was predicted by Jules Verne in 1874 to be the fuel of the future. During World War II, Germany used V-2 rocket bombs propelled by hydrogen. Now, Dr. Jacob Bigelson discovered that at room temperature or under atmospheric condition, deuterium atoms are electrolyzed naturally out of water in the form of hydrogen gas. This natural phenomenal process needs no expensive electrical power-consuming electrolysis to artificially separate hydrogen from oxygen in water. The uses of deuterium is in the production of hydrogen, now used to provide fuel for cars, trucks, jet planes, including solid hydrogen for spacecrafts Challenger and Columbia. Deuterium can replace gasoline. It can replace LPG, LNG, and even avgas in powering all types of internal combustion engines. Wow! Why don't we just all get together and explore this valuable resource for each one's benefit?
4: And the quote of the week is, if you have the spirit of understanding everything in a positive way, you'll enjoy each and every moment of life. For DZRJ 810 AM, Radyo Bandido, this has been your RJ AM Life Coach, Pete Barato, wishing you be blessed. Bye now.
2: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
1: Radyo Bandido, 8:10 a.m.
5: Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Okay, nagbabalik ang Salimasa at sa DZRJ Radyo Bandido. Kasama pa rin po natin si AJ Austria. So mga kaibigan, pati na sa mga kaaway, may nagtanong sa akin kanina, nasa media ho kayo, marami ba kayong kaaway? Kung konti naman ang kaaway ko, yung mga kaaway ko, yung napakawalang yalang talaga. Pero yung matitino, kakampi natin. Yung mga kapulisan, ang mga NBI, mga lahat ng mga sangay na pamahalaan, mga mayor, mga kaibigan natin yan. Except lang yung mga lumilis ng landas tapos pinaglalaban pa nila yung mali. Alam na nilang mali, pinaglalaban pa. And these people who do not know how to deal with media, you deal with media with respect to freedom of the press and expression, that when you are, and once you are a public servant or a public figure, you need not be too onion skinned. Huwag masyadong manipis ang pagmumukha nyo. Kung manipis ang pagmumukha nyo, lumayas kayo dyan. Kung artista ka, manipis ka, nagagalit ka pag pinuna ka, huwag kang mag-artista. Kung mayor ka, nagagalit ka pag pinuna ka, huwag kang mag-mayor. Ganun lang kasimple. If you enter into the kitchen, you should absorb the heat. If you cannot absorb the heat, get out of the kitchen as fast as you can. Dahil madudurog ka lang sa media. Bakit? E pikong ka eh. Ngayon, anong paraan para hindi ka madurog ng media? Di wag kang magpadurog. Anong ibig sabihin? Huwag kang gumawa ng mapupuna na mali ayon sa lingkod, paglilingkod bayan. Ang isa kasing lingkod bayan, dapat mabuting ehemplo. Ginagawa ang tungkulin, hindi nagnanakaw, hindi nagmumura. O, nakita na ninyo si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte, with all due respect. Kaya na-impeach dahil ang lakas magmura. Oh, sasampulan ko kayo. Ganito. Ah, hindi pwede. Hindi pwede dito sumampol eh. Isipin mo. Isipin po natin mga kababayan. Yung hindi ko pwedeng sabihin dito, nasabi niya. Kahit kalahati lang yung malulutong, yung ganon, hindi pwede. Why? Because meron pong pinatutupad yung kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na pamantayan. Kasi kung lahat po tayo dito sa television, pwede kumurahin kahit sino, Eh, ang sinabi ng Supreme Court, yung mura, hindi na yung libelous ngayon. It is an expression of anger. Galit lang ako. Yun ang sinasabi. Hindi na... So yun, siguro, dapat balikan din ng Supreme Court yon. Bakit? Paano kung hindi nga galit lang ako? Sabi, it is an expression of anger. Eh kung galit ako, tama yung sinabi ng Supreme Court. Eh paano kung ginagawa ko nalang biro? Ginagawa ko nalang pang-asar? Ah, ikaw mayor, sasabihin ko yung buong pangalan, pati middle name. Hindi ako galit. It is not anymore an expression of anger, but what? It's an expression of my being naughty. That I would want to, yung mga asar lang sa mga mayor, okay, mga senador, okay. Senador, ganito. Napaka, ano mo? Galit ba ako? Hindi. So wala yung sinasabi ng Supreme Court.

mga larawan ngayon ng mga ayan. Yan mga kaibigan. Kapon po, andun po tayo sa lamay, no? Ito po ay isang tradisyon natin na kapag ka po merong pumanaw ng mga kamag-anak, ay yan, naglalamay po yung mga tao na yan. Doon po sa kay Erwin, no? Honra, dyan po naman sa Cavite City. So, salamat sa inyo, sa pakikiramay ninyo, sa mga yumao. And this is also one of the... Ito pong

sila nung pong inyo pong mga kaibigan. Okay? Okay, Idol? Yan po, kasama po sila sa ano, sa mga nakiramay po kahagabi doon po naman kay Kuya Erwin Honra. At yan po mga yan ay nagpuyat po talaga, no? Kasama itong si Mr. Kawit na hindi naman taga Kawit at taga Cavite City naman siya. Okay, thank you po sa inyo. Okay. Yan, Mayor Denver Chua, nakita po tayo diyan sa Lamay. At siya po na lahat po naman ng mga kaibigan natin, mga mayor. Ganyan po ang talagang naging tradisyon na nila na kapag meron silang mga kababayan na yumao, pumanaw, ay nakikiramay din po sila. So, mabuhay ka, Mayor Denver Chua, Brad. Yan po ay brother natin, Fraternal Order of the Chevaliers. Siya po ay kapatid ng ating partner, si Mayor Dino Chua. Hinihintay pa natin kung kailan siya babalik dito sa atin bilang mag-partner po tayo sa Salimasa. So, mabuhay ka, Mayor Denver.

Yeah, itong mga magagandang lalaki na to, ang siya nagbigay sa akin ng pa-birthday ng pamahalaan through the SWD. Ah, the SWD nga ba yan? OSCA, Office of the Senior Citizens. Yan. So, mga buhay po kayo, mga taga sa Cavite City na mga taga-OSCA. Yan naman po yung kamag-anak natin, no? Ilustre. Yan pong mga nakaputing yan, ha? Rolando Ilustre, napakapogi niyan. O, tinan mo, lalaki-lalaki, mga tindig pa lang, eh. Ha? Talagang yung bandera ng Ilustre, ha? Ano po yan? Isa rin po siyang ano tawag dito? Isa pa rin announcer din po na katulad natin. Yan naman po sa

itinirit po tayo ng mga anak kong babae, no? Sa isang restaurant dyan, sa medyo class ng konti, kasi atin naman ang itsura nung mesa pa lang eh. Andyan sa Cavite. At salamat sa inyo, mga anak. Na, yan, si Angelica, si Neo Marie, sino pa ba yan? Si Bernadette, si Erica, at yan, siyempre yung mga partner niya, si Patrick, yan, si Lala, yan, si Nases, at ako yung nasa gitna. Ay, malayo ako, hindi na makita yung mukha ko. So anyway, maraming salamat, mga anak, at nagsama-sama tayo nandiyan, si Rodora. So mabuhay po kayo, at mabuhay tayong lahat. Ayan na si Sunny Ilustre, mga kaibigan. 4:46 na at yon. Ha, basta balikan natin yung freedom of the press and expression, ha. Batiin natin Colonel Anselmo T. Jr., Philippine Air Force, ground commander ng Air Base Group diyan naman po sa Sangle Point. Parang palipat na sila doon sa Lumba, sa Mindanao, no? Hermilan Parungaw, mabuhay ka, Hermilan Parungaw. Cristy Domingo, Maripe Bravante, Maripe Bravante, Enday Olmoges, at siyempre si Nika Lian. Ulitin natin para masaya sila, ha. Nanonood po sa atin at ating binabate, Colonel Anselmo T. Jr., Philippine Air Force, Ground Commander, Hermilan Parungaw, Cristy Domingo, Maripe Bravante, Enday Olmoges, Nika Lian. At sa lahat po na nanonood sa ating ngayong araw na to, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. At tayo po naman ay patuloy na, bakit nabura yung ating nanonood sa atin? Ano nangyari? Oh. Bakit nabura lahat yung mga nanonood sa atin? Idol, ano nangyari kaya? What is the happen? Yun ang English, anong tawag yan? Bakit May 1, May 2, May 2 na ngayon eh, di ba? May, di ba May 2 ngayon, idol? Ah, iba pala to, hindi siya. Ito na, hindi nabura. Okay. Nagpanic lang. So, Angelo Reda, salamat. Jaime Samoya Bernante, Roelio Alfonso, Nika Lian, nanonood sa atin, Archie Gadang. Mabuhay ka, Archie Gadang. Bukas, punta tayo nga pala. Eleksyon ng National Press Club. Ano? At siyempre, ang babagitin natin, yung tumawag sa atin at ang tumatakbong presidente, hindi ko alam yung isa kasi hindi naman tumawag sa atin. So, ang isa sa mga tumatakbong pangulo ng National Press Club of the Philippines ay si Mina. Mina. Basta si Mina. Hindi di oro. Ah, yan. So bukas, at ang ating kaibigan si Paring Jojo Sikat. Malapit ka ng lalo kang sumikat, Paring Jojo, ha. You are running for the position of Director of the National Press Club of the Philippines, and tomorrow morning I will be there in the morning. May awang Panginoon, tayo po ay nandyan, National Press Club of the Philippines, to join po itong General Assembly in the morning, and then to vote also for whoever would be the pillars of the press club. At sana po, ibalik natin po, mga kaibigan na nasa press club, ha, yung ningning ng National Press Club of the Philippines doon sa mga magiging opisyal ng National Press Club of the Philippines. Let us live to our word. Live a life of ito pong genuine na mga media practitioners. Wow, tayong gumaya doon sa isa dyan, inaway pa ako eh. Ha? Kung ayaw ko namang manapok, matanda na ako. Ha? Dati presidente, inaway ako, di unti ko nang masapok, kaya ako naman yung mabait na ngayon. Kaya hindi na ako nananapok. Ayaw ko nang banggitin kasi nakaibigan ko naman yung mga yan. Kaya lang yung pagkakayo.

magpipresidente, ayusin nyo ha. Di ba? Ngayon, ang eleksyon bukas, ang last, no? Meron pong pwedeng isang araw pa pwedeng kang bumoto in advance kapag ikaw ay senior citizen. Yan, ha? So, yan. Si Mina Navarro, isa sa mga tumatakbong pangulo. Yung iba po, hindi ko alam. Hindi naman sila nagsasabi sa akin, eh. Anong pakialam ko sa inyo kung sino man kayo. Salbahe, ano? Hindi naman. Of course, we will respect whatever the decision of the majority. Yan ang sinasabi natin, eh. Whenever there is an election, we have to take sides. Kung sino man yung gusto mong iboto, sa tingin mo ay gagawa ng mabuti para sa samahan ninyo, whatever the samahan is, no? In this case, the National President of the Philippines, wherein we have to ibalik natin yung prestige niyan, nawala eh. Masakit man sabihin, nawala. Hindi naman natunaw. Nawala lang yung konti. Hindi, malaki, nawala. So, for all those who will now head, no, who will be the officers of the National President of the Philippines, please, let us regain its prestige when we started several years ago, wherein the press club was not tainted with kung ano-ano mga kalokohan dyan, ha? Iwasan natin yan kasi National Press Club tayo, eh. Dala natin yung pangalan ng Of the Philippines pa. Of the Philippines. Anong gusto mong gawin ngayon? National Press Club of the Philippines ka. Pagkatapos, sisirain mo yung pangalan mo. Di ba? Anong klase kang tao? Minsan ka lang nabuhay sa mundo. Sinira mo pa yung sarili mo. Sinira mo pa yung mga institusyon na nagmamahal sa'yo. Na siyang dapat mahalin natin at ipaglaban ang kabutihan. So yan, mga kaibigan, ha? And also, yan, 4:53 na po, ano? Huwag po kayong maglilipat, ha? Pagkat mamaya po ay meron na po yung Power to Unite ni Sister Elvira at ni Father Mike. At mga madre po ang nakikita ko, eh. Mga tatlo sila. Mga kaibigan, ibalik ang death penalty law. Galit na si Bernante. Bakit kaya? Sino bang gusto mong mabitay? Text mo nga, nanonood ka pa, Jaime Bernante, sino ba yung gusto mong bitayan natin? Kasi ito, ha. With all due respect kay Idol, ha, Jaime Bernante, the reason, well, he has a reason also why he wants to be tayo, no? But the reason why hindi po ginawa yan, because hindi po na-approved yan sa ating bansa, and it was criticized by the Catholic Church, and it was opposed by the Catholic Church, because ang kanilang aral, ang pag-aaral, the death penalty is not the deterrent sa krimen at sa mga kabulastugan, yung mga heinous crimes. It's not a deterrent. Now, bakit? Kasi kapag daw nagkaroon ng death penalty, ang mapipenalize lang, mabibitay lang yung mga walang pera. Bakit? Di mo sinasaldi ko. Ang gagaling ng abogado, tinan mo, si BP Saro Duterte, yung kanyang tax, ha? Hindi mabuksan. Yung basta may binalot na galing sa pagkain, binalot, ano tawag diyan, minudo. Hindi pwedeng buksan. And even the best of the best na mga congresswoman,
May congresswoman dyan, si Gervil Ruistro, magagaling na abogada, hindi nila mapabuksan dahil merong nagpipigil na batas para mabuksan yung dapat buksan. Pero pag mahirap, kulong agad. Yan ang mahirap din sa Pilipinas. Which means that the justice system really is a little bit

0: So ganun, sister, yan parati kang ganun, dapat nakangitiga parati. Oo.
1: Yun ang mga experience na
0: para maniwala sila, di ba? Yeah. Oo, ganun. Yung ma-experience ko with the Holy Spirit, yeah. Ganun, di ba? Ang dami, talaga, grabe talaga, pandiya. Pero, ang kapalit saya, the joy cannot be paid by anything kasi yes. Hindi mo expected. Yes. Parang inaramdaman nyo. Yes. Hindi nyo expect, tapos may sumasagot. Oh, diba?
1: May sumasagot.
0: Parang nung nasa Davao kami, kinikwento ko nga. Eh. Tapos di, dahil ang flight namin, 4:25 yata, kailangan, naka-boarding na kami. Eh, ang traffic na, natapos yung affair ni Archbishop Balies, mga 3, nasa airport na kami. Eh, 3:25 ang boarding. Eh, ang haba-haba ng pila, hindi ko kalain ganun kahaba sa Davao, no? So, yung from one corner, tapos akala ko yung door na yun. Hindi pa pala, mahaba pa rin pila. Sabi ko, nako, 3:25 ang boarding, 3:10 na. Sabi, tsaka, dahil nagpadala nga si sister ng pinya, sabi niya, ano lang ito, 31 kilos yung pala, lumalabas. More than 31, kaya na-overweight pa ako niyan. Tapos, eh mabigat, di ko kaya. Kaya nagkuha kami ng isang bagger. Tapos si sister, hindi sila makapasok, tsaka yung driver ni Archbishop, kasi nga, bawal na, di ba? So, ang haba ng pila, sabi ko, paano ba ito? Eh, dalawang line yan, lipat-lipat kami kung sino mauna. Tapos nung nung nakapasok na kami dun sa gate, akala ko yun na, nakita ko haba. Habi ko dun sa bagger, 3:20 na, 5 minutes na lang, boarding na, andito pa tayo. Habi niya, ma'am, dumiretso kayo. Ganun lang, nakasunta akong red note. Diretso-diretso ako, walang nagsabi, miss, pila po kayo. Hanggang sa di ba may screen na yun, yung security, may mga PSG na tawag yeah. ito, mga security. Kinuha ako yung lalagyan na magamit para yung bag ko, ilagay ko doon. Hindi man sinabi, ma'am, di kayo nakapila. Di naka-ano ako, pagdating nakalusot, talaga, ang pinagtataka yun, nagdiretso, lahat nakapila, yung mga bishop, nakapila yung iba. Pero ako diretso sa gitna, diretso-diretso. Kasi nga, ang point ko, I need to be in a hurry. Ni walang tanong. Di pagdating ko dun sa counter, ang haba kasi ang daming binibiling suha. 20 cases, sabi ko, nako, 3 minutes, 2 minutes na lang. Di ganun. Eh, dalawang counter din yun sa business class. No? Nung pag-alis nung isa, di pasok ako. Alam ko, overweight eh. Habi sis, hindi ka ma-overweight. Habi sa akin, ma'am, pwede ba 2 kilos tanggalin natin? May dala akong paperwork. Di yung sabi ko, sige. Nung pag-akit ko, 3:25 na. Nakita ko, gusto kong mag-CR. Katabi niya ang business lounge, yung gate 5, katabi. Sabi ko, hayaan na siguro, pwede pa yan. Pagpasok ko, sabi ko, miss, nagbo-boarding na. Sabi niya, okay lang. Eh, nung nag-CR ako, nilagay ko yung gamit ko doon, habi ko, i-inform mo ba ako kung let's say na boarding? Sige po, habi niya gano'n. Di nakakain pa ako ng pansit molo. Habi ko, nako, 3:35 na, ba't hindi pa ako tinatawag? Di tumayo ako kasi alam ko 3:25 ang boarding. Tama. Habi niya gano'n, papasok. Sabi niya, ma'am, pupunta na nga kita. Habi ko, oh, sige, nagbo-boarding na sila. Sabi ko, thank you. Hindi kita tinawag kasi gusto ko kumain ka muna. kasi dun sa affair ni, di ba, 50th anniversary niya as a bishop. Siyempre, hindi ako masyadong kumain nagmamadali ako sa airport. Tapos pag-akit ko, sabi ko, bakit ang luwag-luwag? Yung matao nakaupo pa. Di ganap ako dun sa business class. Meron dun na-assistant, ma'am, saan po kayo pupunta? Habi ko, papunta mo, ay, ma'am, boarding na, akit na po kayo dun. Ako na lang inaantay, may dumating pa dalawa. Imagine, nahabol ko lahat. Habi ko, yung pagpasok ko lang sa gitna na walang nagsabi, pila walang po sumita. Kayo.
1: Walang
0: grabe. Di ba minsan sa experience ko, sinasabi ko pa, hindi ako nakikita. Hindi ako nakikita.
2: Kaya nga,
0: if you believe, ganun, marami akong experience. Kaya talagang Pentecost Day, marami akong sharing. Inaalagaan ako.

0: Tala. That's why, sister, hindi ka dapat matakot kasi aalagaan niya. That is what he promised here, di ba? Na ganun. So, kahit may pagbabago sa content ng ano mo, yan ang dapat. Pasay na yung mga noon-noon pa yan eh. Maboboard ang mga bata. They will not be interested. And I'm sure magkakaroon kayo ng renewed, di ba, interest to join yung mga vocation call, di ba? Yeah. Kasi iba yun nyo. But the glow should come from you. Kailangan pag nagkukwento ka, masaya ka, yung very convincing ka, di ba, based sa mga experience, huwag ka nakababad na nag-check, nagbabasa. Boring yun. Kailangan minsan may experience ka. Ganon. Ako, based on experience, ang dami-dami. Ang hindi ko hinahanap pa itong radio program. Hindi ako nagbabasa. Diba? Basta pagdating, bibigay sa akin. Yun. Tapos pag isang tingin ko lang, pag tapos na yung prayer niya, magsasalita na ako kung ano-anong lumalabas. Pero,
1: pero in line.
0: In line with what? Ano? Kasi,
2: nai-straighten lahat eh.
1: Yes. Actually, minsan nagugulat ako kasi kung ano yung aking naisip na pinaformulate ko, na sasabihin ko.
2: Lumubos na.
1: Nauna na siya. Kaya minsan wala na akong masabi. Kasi nauna na siya. Kaya minsan ganyan ang galaw ng Espiritu Santo, hindi mo talaga siya
0: You have to let the Holy Spirit.
3: Believe me that I am in the Father and the Father is
0: in me.
3: Speaking. Yeah. The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his work.
0: Yeah. Yun ang ko sinasabi.
3: That's the Holy Spirit speaking.
2: Yun lang talaga ano yung allowing yourself to be drawn
0: to be used by him, di ba? Kaya yun ang gawin mo,
3: pag
0: sister.
3: Pag nagtuturo ka po kasi talagang lumalabas na yung kung ano yung gusto. Kaya nga sa opening prayer pa lang, ihingin mo na talaga yung enlightenment, hindi yung sarili mo ang dadalhin mo sa kanila, okay. Kundi yung salita ng Diyos na nanggagaling sa
1: Kristo.
3: It is the Spirit na magsasalita. Kasi ako sa aking pagtuturo po, lagi kong sinasabi sa sarili ko na kayo po yung aking dadalhin, so kaya kayo po yung magsasalita sa akin. Samahan niyo po ako at tinatawagan ko lagi yung mga anghel sa kalangitan na
1: bumaba.
3: Espiritu Santo, kayo ang magsalita para sa akin. Instrumento lang ako. So kaya may mga pagkakataon na minsan may mga estudyante ako, pag lagi silang absent, hindi ako mapakali. Talagang sinusundan ko anong nangyari sa kanila.
0: Tama naman yun, oo.
3: There was a time na gusto ko pang pinupuntahan ko yung mga bahay nila na outside ano na yun sa akin. Pero para lang malaman kung ano yung sitwasyon nila. So doon pumapasok yung... nung una medyo nag-strict ako. Pero nung nalaman ko yung mga reasons bakit yung estudyante ko laging absent kasi nandiyan pala sila sa gitna ng tubuhan, nagtatabas. Tapos there was a time na isang linggo silang mawawala kasi kailangan nilang magtrabaho, maghanap buhay para ma-sustain yung family kasi mga broken family ito, walang mga magulang na nag-aaruga sa kanila. Nakatira lang sila doon sa mga lola nila.
0: Ang daming abuse.
3: Oh, kaya grabe. So yun yung puso ko talagang nadudurog pagka ganun. So ako yung gumagawa ng paraan kung paano ko sila pababalikin sa school. Tapos yung bang siyempre may system na sinusunod. So doon pumapasok yung charity na hindi mo titingnan yung ano, kundi ang titingnan ko lagi dito yung sitwasyon nila. There was a time na kasi ako po meron akong lutuan doon sa school. Yung mga estudyante ko na minsan hindi sila kumakain kasi wala silang baon. Tinatawag ko talaga sila, halika kayo dito. Sino yung ano gustong sumama sa akin sa pagkain? Sinasama ko sila sa sinaing para lang ano kasi napapansin ko yun eh. Yung office ko po kasi ang tapat noon ay mga table. So nakikita ko yung mga estudyante na may mga baon at wala. So doon ko kinakaibigan ko sila para ma-at home sila sa akin. So, sinasama ko sila sa
0: pag... Yung sa fisherman, ano? Ganun, Brother Soki, kinikwento sa Lasal, doon sa Bataan. Mm-hmm. Mga bata, walang makain. Kaya minsan, pagdating, yung binibigay kong biskwit, nagtagtabi sila, tapos sasabihin na, sa, Ma'am, meron po kayong biskwit dyan o tinapay. Binibigay niya kasi walang makain. Feeding, no? Feeding program ang isa, dala ng kahirapan.
1: Yeah, diba? Pero maganda ng ating usapan, tapos na ating
0: dapat
1: oras.
0: May next time pa, no? Anyway, sana nagustuhan po ninyo ang aming discussion, biglaan po ito. Pero naiintindihan natin kung yung mga gustong tumulong sa kamangkalan, no? You can reach out to Sister Evangelist, Sister Virgie, no? Because they really in need. Ang tinutulungan po nila yung mga mahihirap, yung mga nagtatrabaho sa ano, corn, no? Sa tubo, sa bundok, di ba? At kailangan nila, kung kaya ninyo, i-share, although lahat po tayo naghihirap ngayon because of oil prices, yung increase na yun, pero sana hindi maging dahilan para maging maramot tayo, kundi continue to share so that blessing will continue to come. Hanggang sa muli, dito po sa programa ng Power Tonight with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Thank you. Then sign natin. Thank you, Sinuela. Oh, sabi niya, nice song. Thank you, dear ko. Pa-request po ako ng Love Me For What I Am by the Carpenters.
1: Pero dedicated
0: to Lilo. Oh, Lilo Beth at Lito Haba.
1: Mm-hmm.
0: And then Sinuela naman ay ikaw.
1: Uy, ikaw. Favorite mo yun, ha?
0: Sige.
1: Eli, salamat sa palakpak.
0: Thank you, Elise. Love me for what I am. For simply
1: yan?
0: Being me. Tingnan natin.
1: Ano title niya?
0: Love me for what I am. Meron kaya tayo?
1: Parang meron.
0: Meron ang Carpenters.
1: Yung meron na. Ang galing ah.
0: Swerte. Okay. Tapos yung ikaw ni Noelle. Hindi pala tayo dapat nag-rehearse eh. Meron naman.
1: Oo. Sasipa lang.

0: Sabi ni Ma'am Luz Papa, ang ganda nga po ng rendisyon niyo ng pagdating ng panahon. Di ba? Thank you. Ano yun? Kabang-kabakot. kung alam mo lang, uy, Ma'am Luz.
1: Kanta yung kanta ni nire-request ni Lily.
0: Ano?
1: Maging sino ka one daw.
0: Sige nga, meron ka ba?
1: Meron nga tayo nga eh. Maging...
0: Sabi ko nga sa kanya, dapat meron kaming siya.
1: Yeah, no, meron kang kid dito sa chi.
0: Ah, sasabayan mo ako dyan.

0: do coiano.
1: Olha,
0: olha. Não sei lá. Um bobinho nada assim, dentro de padilha. Thank you so much. Ang ganda naman ng mga yun. May, ang ganda ng mga ano, may nagre-request. Sabi ni Noella, I'll be seeing you next year, Cherry Blossoms. Mamiles, Cherry Blossoms daw tayo sa Japan. Okay. So, gusto niyo ba ng Bossa Nova?
1: Uy. Ang ganda rin ng Bossa Nova.
0: Ito lang kasi yung kinakaya ng boses ko eh. Ha? Astrud.
1: Teka. Meron tayo. Ano nga rin?
0: Nawala na ang anak ko. Nawala si James.
1: Saan?
0: Next year, sabi ni Mama Miles. Nawala next year.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Magandang umaga. Ito si Rose Langon, ang inyong kagabay at kaksyon. Huwag kayong bibitaw, tampok natin ang mga magagaling na lingkod bayan.

0: Magandang umagag sa inyong lahat. Ito si Rose Sulamo na inyong kagabay at ka-action. Andito tayo ngayon sa Universal Studio ng Osaka, Japan. Pero alam ninyo, lagi kong sinasabi, saan man tayo naroroon, lagi tayong lilingon sa ating pinanggalingan. Ano man ang ganda ng ating napupuntahan, maganda pa rin ang Pilipinas. Dito lamang sa programang Gabay at Aksyon. Okay, so mga kaibigan, ngayong kumaganto ang magandang umaga po dito sa lungsod ng Pasay. Energetic mayor, malakas at talaga lagong lumalakas mga kaibigan dahil sa serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Mayor Emmy Calixto Rubiano, Mayor.
1: Ang ating punas o government, yung pinagtulungan kami at yung po ang instruction ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na talagang magbigay po ng frugal subsidy sa lahat ng mga TODA, JODA, TNAS, at saka lahat po ng mga nasa transport group. At kami naman po, ganun din, talaga naman po, at tinig na lahat at tinawag lahat ng mga involved dito upang matanggap ang kanilang mga fuel subsidy. At ngayon po, nakikipagtulungan din kami sa tupad upang mabigyan din ng tulong ang mga nasa transport groups. Ito po ay matulungan hindi lang ang mga drivers, kundi pati yung mga sumasakay. Kaya dito rin po sa Pasay, meron po kami mga libre sa kaibigan para sa tulong dito po sa nangyayari sa priorities po natin para ang ating mga kababayan ma-instant kahit papano sa hirap na dinadanas. At ganyan din po, meron din kami patuloy na pagbibigay ng mga libreng tubig at dito po sa aming lungsod. Talagang inapasit lang namin ang thermostat ng aming aircon sa 24 dahil para makatipid. At kahit wala po kami noong rain, talagang bawas po nila konting ilaw at paggamit ng mga electricity. Talaga naman po, nagtutulong kami kung ano yung gagamitin namin mga problema at ipahalong. Ginagawa po koordinasa at resolution ng ating mga city council. At isang apo yung binibigay na talaga natin enhanced monetary inflation program na kung saan talagang lahat halos ng mamamayan yan ay nakakakuha ng tulong, kahit na maliit lang, pero lahat po ng members ng family ay talagang natutulungan po dito. Tuloy-tuloy naman po talaga ang pagpapahiwas natin dito po sa dengue na to. Kaya meron po kami 4 o'clock habit ako saan. Every 4 o'clock in the afternoon, lahat po ng mga barangays at talagang sabay-sabay nagliminis. At nagkakaroon din po ng litigation and listing sa pangunguna ng City of Office. Pati po yung mga nai-impact ng mga lumang gulong o kung ano mang mga containers diyan na meron pong mga naka-impact na tubig, talagang pinapalinis natin at pinapaalos, pinapatapos para pagpugaran ng mga labo.
2: Worldwide lang ang naman ang issue ng oil crisis natin na napakamahal ng ating mga gasolina at mga kruto. Kaya dito sa atin, una-una nagpapasalamat tayo kay Presidente BBM na nagbaba ng cash assistance para sa ating mga transport sector. At alam ko pa susunod, meron siyang ibababa, katuwang ang LGU Pasay ni Mayora Emmy, ang bigas naman susunod. Kaya kami naman sa City Council ay personal din nag-aabot ng mga tulong sa abot naming makakaya namin sa ating mga TODA naman o mga ibang TNDS din ay susunod namin na matulungan hanggang saan ang aabot ang aming kakayanan. Unang na babalita ko sa mga pasayanyo, yung Metro Pasay na bago nating hospital dito sa ating lungsod ay accredited na po nila ang Take Care, I Care. Kaya dyan po sa Metro Pasay, sa may EDSA ay pwede na po natin gamitin ang ating Take Care, I Care. Sa panahon ito, huwag po kayong maglala, ginagawa po natin ng aming makakaya ng ating Mayora Emmy, Kong Tony, ng buong konseho, kung ano maganda pa natin may tulong sa ating mga mamamayan. Pero ganun talaga, oh. Hindi lang naman po ito sa Pilipinas. Ha? Buong problema po yan ang buong mundo. Kaya asa po tayo na gumanda po ang takbo ng mundo at sana matigil na ang nangyayaring gera sa US, Israel at Iran. Basta kaligs to, pagliling po lang kayo. tapat kayong pinaglilingkuran.
3: Dito po sa amin sa Pasay, patuloy po kami tumutulong sa amin sa LGU sa mga test projects natin na for community aesthetics and wellness training. Ngayon po, the workout natin, of course, hindi siya community training namin ng mga with tool kit. Ito yung for the eyelash and sa nails. Dahil bago ito, so encourage natin yung mga taga-Pasay na mas malaki rin ang opportunity dito sa industry ngayon. So after the training, pag na-certified sila, pwede po silang mag-home service, pwede rin sila mag-start up ng negosyo sa mismong bahay. So meron din tayo dito yung mga trainers methodology program kung saan yung mga may skills na talaga ma'am, tapos gusto nila mag-level up yung kanilang careers. So, pwede po silang maging isang trainer ng any industry, hindi lang naman sa world out there.
4: Thank you, Tita Rose. Ako ay very honored na nabigyan ako ng parangal kahit sa aking unang termino.
3: Yes.
4: At syempre, ako rin, nakikita ko rin yung inyong dedikasyon para makatulong sa ating mga mamamayan at sa iba pa rin ang syudad. Kaya maraming salamat dito sa recognition na ito. Pinapaigting pa natin ang ating mga programa patungkol sa mga edukasyon at syempre sa ating kalusugan din. Pinapaganda natin ang Pasay General Hospital, yung mga benepisyo, ang mga natatanggap ng ating mga mamamayan. At syempre, kasama na rin dyan ang mga estudyante po natin. As a plano na rin, magkaroon po tayo ng bagong CUP para mas marami pa po tayong matanggap na mga estudyante at makapagbigay ng pag-asa para sa mga future nila. Gusto ko rin ibalita na yung ating nursing graduates mas mataas pa sa national passing rate.
3: Yes.
4: So, ng first time takers. Kaya congratulations CUP at kami ay lagi pong makasuporta para makapagbigay pa po tayo ng magandang edukasyon para sa ating mga estudyante. Lalo-lalo na dito sa Lungsod ng Pasay. Ito po ang inyong Lodi sa paglilingkod. Luigi Calixto Rubiano. Sa Pasay, tapat kayong pinaglilingkod.
5: Mula po sa aking puso, binabati ko po kayo lahat ng isang mapayapa, maligaya at masaganang buwan at sa susunod pa pong mga araw. We would always take part of all the programs of our Mayor Emmy Calixto Rubiano, lahat po kami ng buong konseho, mula kay Vice Mayor, Congressman, at ang ating pong mga lingkod bayan sa konseho, lahat po kami ay nagkakaisa para po ibaba na sa lahat ng ating pong mga kababayan ang mga nararapat ng mga serbisyo para sa kanya. Actually, ito po yung panahon na kailangan po natin magkapit-isip. Let's always choose kindness. Mas mabuti po na mawala po sa atin yung mga siyempre, kailangan mo natin pag-igtingin lalo ang ating pananampalataya sa Panginoon. At higit sa lahat, yung pagkipagtulungan ng bayanihan ay isa sa mga pinaka-importante na component para po malampasan natin ang krisis. Kung hindi naman po importante ang lakad ninyo, kung po kayong gumamit ng gasolina, at importante po, it starts from us, especially in our homes. Kasi alam niyo naman po ngayon, ito yung sinasabi ko na tomorrow is never promised, even later is not promised. So sa dito pong pagkakataon, hindi natin inaasahan na magkaroon tayo ng crisis. Kung noon nga COVID, hindi natin inaasahan. Let us always brace ourselves with our faith, standing with grace, and higit sa lahat, compassion. Kindness is very important. Sa panahon ngayon, hindi na po natin kailangan yung nagbabash, nagpapalaganap ng mga fake news. What we need to do now is
6: matulungan.
5: Help each other talaga. Kasi lahat naman po malulutas kapag sama-sama. Wala po sa aking puso. Ako po si Konsehala Grace Santos. Patuloy at tapat na naglilingkod kasama po ang buong team Calixto. God bless you. Ingat po kayo palagi. Puso!
7: Kaya po sana tulong-tulong pa tayo. Kapit-missing pa po. Dahil marami pa po tayong mga programang gagawin para po sa ating mga minamahal na taga-Pasay. Pero lagi po sinasabi, hindi ko kaya pag ako lang, kailangan po iba yung lakad. Kaya po, muli maraming salamat sa inyong pakikipagtulungan at kung ano pa po ang aking mapaglilingkod, andito lang po ako nakabukas sa aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking mga bayan. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At tapat kayo pinaglilingkod. God bless Emmy Calixto Rubiano. Nagmamahal sa inyo.
6: Okay, so syempre ating makasama din ang mayor na hindi kayang tapatan ng kanyang pag-ilingkod sa lungsod ng Pasay. First, baby mayor at ang aming pong mayor po magpakailan ba Mayor Emmy Galisto Lubiano.
7: Thank you, Carlos.
6: Okay, so mga kaibigan, tayo naman po ngayon ay nasa Finance City. At syempre, tuloy-tuloy ang trabaho ng ating napakasipag na mayor with Mayor Jeff Alonte. Mayor.
8: As of now, syempre, patuloy po yung ating pagbigay ng impormasyon, pagpapaalala sa kanila na sa ngayon, sa init ng panahon, kailangan hydrated lagi sila at laging kung wala naman masyadong gagawin, magpahinga lang muna sa bahay, especially the elders. At kami naman po, dito sa city government, talagang ginagawa po namin na yung paraan, pamamaraan, para mas makatulong po or mailatag namin yung programa namin, especially for social services sa ating PWD, sa lahat po ng nangangailangan, sa lahat po ng ating mga kababayan dito sa ating salusod ng Binyan. Before kasi, merong agam-agam na sinasabi, palakasan. Okay. Kaya ngayon po, ang naging policy po ng ating pamahalaan para maging scholar ng Binyan ay ang ating mga paaralan, especially from the public school, senior high school, mga gagraduate. Sila po ang nagbibigay ng listahan. Sila po yung nag-grade doon sa ating mga magiging scholars na upper 15% po ng class of 2025-26. Sila po, doon po binabase, sila po ang nagpapasa sa amin dito sa City Hall, sa pangunan ating education officer, Doc Edmil Recibe. Doon po, sila na po yung nagpapas kung sino po yung qualified. Upper 15% po ay 100% kasama po sa scholar, 100% scholar. Meron po tayong upper 20 hanggang upper 40%. Yan po ay merong 75% na scholar, may 50% na scholar po tayo. Pero meron pa rin po, may iba pa rin po tayong pamamaraan, yung presidential scholar. At meron din po naman tayong mga personal na tinutulungan po pagdating po dyan. Pero syempre nga, sa lahat nga po kaya, syempre Ate Rose, yung pangarap nga po ng inyong likod kasama ang ating Vice Mayor Dada at buong sangguniang ang panglusod, kasama ang ating mahal na Congressman Armand Dimagila. Kaya po, eto talaga this year or maybe next year, pinupush ko po talaga matapos po yung aming Binyan City College na pangarap po ng inyong likod para sisiguraduhin po natin lahat ng kabataan po dito sa atin sa mahal na lungsod ng Binyan ay mapag-aral po natin ng libre. Yung aming 10,000 financial assistance for educational ay yan po ay binibigay namin na manggagaling ng grade 10 going to senior high school.
0: Okay.
8: Yung mga mag-grade 11 po, yun po ang binibigay namin, nagbibigay po tayong financial assistance na 10,000 pesos. As of now, sigurado madadagdagan dahil panibagong taon, panibagong school year. Every year naman po, nadadagdagan at may natatapos din naman po. Pero, hopefully ngayon nasa 5,000 mahigit po. Basta ang nilalaang pong pondo ng ating pamahalaang lungsod pagdating sa scholar, a year ay gumagastos po tayo. More or less, mga 200 million a year for the scholars po ng ating lungsod ng Binyan. Liliwanagin ko, Ate Rose, ito po ay ngayong taon po dahil crisis. Pero next year po, pag regular, pag naging normal na po ang ating pamumuhay, ang ating mga pagninegosyo, magbabayad na po tayo ng ating business permit. Pero sa halagang tama lang, ma'am po.
0: Opo.
8: Ang sabi nga ng aking mahal na Congressman Armand Dimagila, kailangan magsakripisyo pati gobyerno. Kami po, willing kami mag-sacrifice para lang po makatulong po sa ating mga kababayan. Kung ano po, sa abot ng aming makakaya, kung ano po yung extent na may itutulong po namin sa kanila para kahit pa paano po papagaan namin ang kanilang pamumuhay at this moment na may crisis tayo, okay lang po sa amin, payag po kami kahit medyo eto ulit. Sige po. Basta kailangan natin tulungan ang ating mga kababayan. Wala po silang babayarang business permit this year, 2026. Samantalahin niyo po yung mga gusto magnegosyo ng tama at gusto natin. Kaya po natin ito ginawa. Gusto po natin makatulong sa bawat isang pamilya dito po sa ating mahal na lungsod ng Binyan. Kaya ako'y nakikiusap sa aking mga kababayan na patuloy niyo po kaming suportahan dito sa ating pamahalang lungsod ng Binyan. Tayo po yung magsama-sama. Magtulong-tulong at magkaisa. Patuloy po tayong magdasal and hopefully sana maibalik na po, maayos na po yung mga problema ng ating crisis. Hindi lang dito sa ating bansang Pilipinas, sa buong mundo sana po matapos na lahat at magkaroon ng kapayapaan sa bawat isang lugar dito sa buong mundo. Muli sa ating mga kababayan, maraming salamat at patuloy po tayong mag-ingat. Dahil sa lungsod ng Binyan, may galing at piktibong lingkod, Mayor Jel Alonte, peace!
0: Okay mga kaibigan, nandito naman kami siyempre ang ating action man dito sa lungsod ng Santa Rosa. At ang ating, of course, mga kaibigan, Vice Mayor Arnold Arcias, ang ating sangguniang panglungsod.
9: Even though na may mga energy crisis tayo, napakamahal na petrolyo natin, tuloy-tuloy pa rin ang ating servisyo. And dapat nga dodoblihin mo sa times na ito. You have to initiate, you have to create, you have to find ways para makatulungan po natin ang ating mga kababayan. This is for the subsidy po, yung ginagawa po ng ating national. Maraming salamat po sa lahat at ating national government po. And April 15, meron pa rin mo, kasi technically po, nasa mga 10,000 ang ating todo. Ating tricycle drivers.
0: So, meron pa itong
9: kasama? Meron pa kasi 4,000 lang po yung last time. Another batch na naman po ng ating recipient ng ating subsidy po, national subsidy or financial assistance po. Alam niyo naman po because of the fuel. But I hope na nakapag-register na po kasi kailangan po ng registration niya. Or prior data information po na through to DSWD. Our mayor, Mayor Erlene Arcias, nagtatry po ng ways din po na locally makatulong po tayo. Here in the Sangguniang Panglungsod ay may nakabinbin po. Isa second reading na po yan, yung ating mga franchise fee. Hopefully, maipasa po yan to our councilors na i-waive po ang ating ano. Okay, ano po yan, ang franchise fee po natin ng mga tricycle is 2 years lagi ang renewal. So, yun po. Sana nga po ay ma-read na po at ma-final na po yung ordinance na, well, technically ordinance din po siya. Malaki din po tulong yan sa ating mga tricycle drivers po. Congratulations again sa ating mga regional saraan po, mga regional awardee natin, mga nag-gold, nag-silver, and may katumbas po na ano yan, incentive. Two years ago po yata yung ordinance na yan na binibigyan po natin ng cash incentive itong mga nanalo po. Kung gold, yan po, nakalista na nga. Kung gold, kung silver, sa regional po, kung first place ka, 10,000. Mm-hmm. Pag national po, first place ka, 30,000. Pero pagdating sa mga international, yung world nga, 100,000 po binibigyan. Meron po tayong isa, I think, babae. Ano po yun? Combat sports po yun.
0: Yes.
9: Galing, oo. Overall po, talagang bawat sports po niya is kung kaya ng ating LGU, katulungan DepEd, to give them the proper training and venue po. Sa ating mga kababayan, na please, ano, syempre, tulungan po to. We cannot, hindi naman po isa ilang po, isang entity lang or isang unit lang po ang gagawa ng mga ito. Kailangan po na magtulungan tayo sa, magtulungan po tayo because of this fuel crisis po. Alam ko na talagang pag minsan dadaan ka sa gasolinahan, eh makikita mo yung taas ng mga presyo at taas ng fuel. I'm sure na matatapos din po itong na-experience nating crisis po. Kasi ang City Hall po, andito lang talaga, trying to do what's best for our people, City of Santa Rosa. Lungsod na makabago talaga yan, di ba? Ang ating pong tulong ay galing sa puso talaga kasama si Mayor Erlene, kasama ang sangguniang panglungsod po. Andyan po kalabi kami ni Mayor Erlene dahil kami po ay tapak ng Arcias at ang serbisyo po namin ay wagas na wagas.
0: So mga kaibigan, nandito po naman tayo sa Pablo City. Siyempre, kasama natin ang ating Action Congressman. Mga kaibigan, iba kundi, Congressman Amben Amante Kong.
10: Ang aking taos po sa pasalamat sa inyong programa at naibabahagi po natin yung mga kaganapan dito po sa ating distrito at ganyan din sa ating mababang kapulungan. At least sa bahagi po ng ating kongreso, nagawa po namin yung aming tungkulin na mabigyan ng special power ng ating mahal na Pangulo pansamantalang suspindihin ang excise tax. At bagamat hindi man totally sinuspindi yung excise tax at piling-piling produkto ng petrolyo at hindi na isama ang gasolina at ang kurudo at ang kanila lamang winib yung excise tax ay yung sa kerosene. Yan ay nakabase naman sa pag-aaral ng Finance Committee ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. And hopefully sana naman ma-realize din naman nila na baka may consider din ang gasolina at diesel. Madami din naman tayo yung mga nasa transport sector, yung mga bumibiyahe ng bus, bumibiyahe ng jeep, bumibiyahe ng tricycle. Mga nasa kay dyan, mga mga nasa middle class at gayon din yung ating mga maralitang mga kababayan. Kaya sa tingin ko, eh, nararapat din na baka sakali may considera nila yung gasolina at krudo. So kaya binabalansi din ng Finance Committee ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung magiging epekto kung sakasakaling patibat e isasama nila. Yung House Bill 6223, ito naman, itong batas pong ito ay naglalayon na kinakailangan ang lahat ng ahensya ng ating national na pamahalan at gayon din ay ang lahat ng mga local government units ay kinakailangan merong 1% na allotment para sa mga programa ng ating mga senior citizen. At alam naman siyempre natin ang senior citizen, yan po yung haligi ng ating pong kasaysayan. Sila po yung nagsakripisyo ng mga nakaraang panahon. At marapat lamang naman po na ibalik po natin yung pagkilala. Ibalik po natin yung pagmamahal. Ibalik po natin yung mga nararapat na kaginhawaan para sa ating mga senior citizen. Doon po sa ating pong mga kababayan, kapit lamang po tayo. Bagamat alam naman po natin yung ating pinagdadaanan dahil po sa epekto po ng gera sa Middle East at sa awa po ng Diyos, malagpasan po natin po ito. At gayon din, siyempre, pagka ganito may krisis sa gasolina, siguro yung mga maiwasan po natin, yung mga hindi naman po importante puntahan, mag-stay at home na muna po tayo. At gayon din, malaking bagay din po yung pagtitibid po sa kuryente. Dahil alam naman po natin na isa po sa mga pangunahing paggawa ng produksyon ng kuryente ay nangangailangan din po yan ng petrolyo. So malaking bagay kung tayo din po ay makakapagtipid din po ng kuryente. And rest assured naman po, sa bahagi po ng ating Kongreso, ginagawa po natin ang lahat upang maibsan po yung mga suliranin ng ating pong mga kababayan at lalo tigit yung mga nasa transport sector. Kaya po again, sa atin pong mga kababayan, lalo tigit ito sa 3rd District of Laguna, maraming salamat po sa inyong suporta sa lahat po ng atin pong mga programa. At syempre, gayon din, maraming salamat din po sa inyong pong pangunawa. Muli po, ito po ang inyong pong Congressman Amben Amante. Unity and progress, tuloy-tuloy ang pag-abante.
0: Muli nakasama namin si Director Daryl Artates as a CB Consul
11: Anton.
0: So welcome po ulit sa Gabay at Aksyon at saka dito po sa Talking Head Show natin. So, ma'am, kamusta naman ngayon dito sa Japan? Kamusta ang ating mga kababayang Pilipino?
12: Well, Ms. Rose, thank you very much po ulit sa pagdalaw niyo sa amin. Mm-hmm. Medyo marami-rami na rin naman po yung nangyari since nung huli nating pagkikita. Pero ang good news po dyan ay so far, okay naman po yung ating Filipino community. May nakikita tayong konting paglago sa kanilang numbers, no? So mm-hmm. I think ngayon nearly 370,000 Filipinos po ngayon ang nasa buong Japan.
0: Mm-hmm.
12: At opo. And
0: yung registered.
12: Yes po.
0: Masasabi natin.
12: Yes. So patuloy naman din po yung ginagawa nating embassy sa pag outreach sa kanila. At hindi lang po embassy, meron din po tayong consulate general sa Osaka. Mm-hmm. Tsaka sa Nagoya. So, tuloy-tuloy po yung servisyo natin sa kanila.
13: Consul General Robert Tintin o si Conjen Bob. So, siya po in charge sa ng consular operations po ng embassy. So, lahat po ng servisyo po na binibigay natin sa mga kababayan tulad ng passport, authentication or mga notarials po, tsaka yung mga report of birth, marriage and death po dito po sa embassy ginagawa po. Kung di po kayo mabuta ng mga kababayan natin dito sa embassy, pupunta din po kami sa iba't ibang prefectures po sa Hilaga po sa tulad ng Hokkaido sa Aomori prefectures po sa ibang portions po ng jurisdiction po ng Tokyo para mapalalapit po yung servisyo po natin para sa mga kababayan.
0: Sa Pilipinas kasi ang DFA meron na silang mobile.
13: Yes.
0: Are you doing that here?
13: Yes.
12: Mm-hmm. At ito lang nakaraang dalawang araw, yung aming pong consular team ay nasa Gunma Prefecture. Mm-hmm. At ang balita po namin ay marami rin pong Pilipino ang mga nakausap at pag-servisyohan din po doon ng ating team. And then the week before that ay nasa ibang prefecture din sila sa Ibaraki naman po. So to, ano po yan, regular na ginagawa po ng ating embassy, pati po ng mga consulate general po natin.
13: So bali po, nag-start na po ulit ang voters registration for overseas voting since okay. December 5 of last year, 2025. Tapos tuloy-tuloy po kami nagtatanggap po ng applications for overseas voting registration. Hindi po kailangan appointment, so pwede po silang pumunta dito sa embassy, or kapag may mga consulate outreach po kami sa ibang prefecture, pwede po silang pumunta din para mag-register.
12: Simula na po natin dun sa overseas voting registration. Meron po tayong 2 years para po sa mga Pilipino dito sa Japan at sa lahat po ng gusto maging overseas voters. Meron po tayo hanggang September 30, 2027 para po magparehistro as an overseas voter. Kaya inaanyayahan po namin kayo na during that period ay sana po ay makapagparehistro kayo. Pero apart from that, gaya po ng sinabi ni Consul Anton, so nandito rin po yung ating mga renewal ng passports, yung pong ngayon yung mga nagpapa-SPA, yung nagpapa-notarize. So kasama rin po yan sa serbisyong in-offer po ng Philippine Embassy, civil registration po. Kung may bagong panganak na Pilipino, bagong kinasal, dito po pwedeng i-report. Pero jurisdiction-wise po yan, jurisdiction-based. Kung depende po kung saan prefecture kayo, pinanganak yung anak ninyo or saan po kayo kinasal.
11: Doon
12: po. Yes po. Para po sa Pilipinas, di ba, may local registrar. Ganun din po pag nasa abroad. Pero lahat po ito, para po yung papeles ninyo sa Pilipinas ay maayos. Consistent po, di ba? Noon po sa ating panibagong passport law, basta po renewal, hindi na po natin hinihingan ng birth certificate. Ngunit, nandiyan din po pumapasok yung case-by-case basis dahil ang huling pag-check po, syempre, ay dun nasa ating mga frontliners. Sila po yung nakakakita po kasi ng dokumento. Kaya gusto rin po namin iparating din sa ating mga kababayan na kung pwede po maging maunawain din dahil po kasama ito sa due diligence din na ginagawa po ng Department of Foreign Affairs. So paghawak na po yung dokumento, yung application, discretion po ito ng mga ating processor, ng ating consul na tumitingin kung kinakailangan pa po ng ibang supporting documents. So baka yun po yung mga kasong naririnig din po. Alam din naman po namin na may mga ganun. Pero generally, as much as possible, pinapadali naman po natin yung proseso. Para naman po sa ating mga kababayan, ito naman po, again, is a whole of government effort. At ang ating po ambassador dito, si Ambassador Milen Garcia Albano, napakalinaw naman po ng kanyang kagustuhan na dapat po lagi nag-i-improve ang services to the Filipino community here in Japan. At gusto rin po niyang iparating at sa ngalan na rin po ng buong embassy, gusto rin po naming sabihin sa ating mga kababayan dito na lagi naman po kaming unang-una proud sa inyong mga nagiging achievements. Kayo po talaga ang pundasyon ng Philippines-Japan relations na nagse-celebrate po ngayon ng 70 years. Kaya wow. Suot ko ngayon yung logo po. 70th anniversary po ng Philippines-Japan relations. So for seven decades, napakadami na pong nangyari, ang dami pong pagtutulungan at kooperasyon. Pero hindi po yun magaganap kung wala po ang ating Filipino community. Finally po, basta po may kailangan kayo wag po kayong mag-atubiling lumapit po sa embassy at sa ating mga consulate general dahil ito naman po talaga ang mission at ang dahilan kung ba't po kami nandito para po kayo ay mapaglingkuran.
13: For any updates po regarding sa mga services po namin, pwede i-check niyo po yung ating Facebook page po. Pwede niyo sundan po pati yung Instagram at yung X accounts po namin. You can also visit po yung website po namin kapag for any announcement or updates po. So we're here to continue po yung pag-improve ng services po namin po.
12: Love the Philippines!
14: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
15: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
16: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
11: BBC News with Lisa Costello. The German Defence Minister Boris Pistorius says Washington's decision to withdraw 5,000 troops from his country was foreseeable, but that the continuing presence of American forces was in German and US interests. Mr. Pistorius also said Europe must take greater responsibility for its security. The British Prime Minister Keir Starmer has said he wants tougher policing of the language used on protests and suggested that he would have some marches banned. Sir Keir's comments follow the stabbing of two Jewish men in North London. The embattled governor of Mexico's Sinaloa state, Ruben Rocha, says he'll temporarily step down to focus on defending himself against accusations of aiding a powerful drugs cartel. The US is seeking his extradition. At least 10 people have been killed in Kenya after days of heavy rain triggered severe flooding. Police say roads and bridges have been damaged, hampering rescue efforts. Spirit Airlines has become the first carrier to fall victim to the Iran war, which has caused jet fuel prices to double. The American budget carrier ceased operations after failing to secure creditor support for a government bailout plan. Supporters of the imprisoned Iranian Nobel Peace Prize winner Narges Mohammadi says she's been hospitalised after a sharp deterioration of her health. Ms. Mohammadi was arrested in December. A humpback whale that had been stranded in a shallow bay off Germany's Baltic coast for more than a month has been released back into the wild. The animal was affectionately nicknamed Timmy by the local media. The former racing driver and Paralympic champion Alex Zanardi has died, aged 59. The Italian began his career in Formula One and the kart series in the US, but turned to paracycling when he lost both his legs in a crash. BBC News.
17: You're listening to the news from the BBC.
18: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Radio Bandido.

0: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman.
1: Ito,
0: para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo.
1: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: RJFM 100.3 spins the deepest cuts and the wildest hits from the 50s and 60s on Golden Sunday Nostalgia. RJFM. Three songs in a row.